0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. 106 points.
1: Bell. Ngayong unang linggo ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang Filipino Elderly Week. Panahon ito para bigyang pugay ang ating mga lolo at lola, ang haligi ng ating pamilya at lipunan, na patuloy na nagpapakita ng lakas, tatag at walang hanggang pagmamahal. Layunin ng Filipino Elderly Week na ipagbunyi ang kanilang mahalagang papel sa ating komunidad at ipaalala sa lahat na kahit anong edad, maaari pa rin isabuhay ang healthy habits para manatiling masigla, malusog at masaya. Sa ating mga lolo at lola, maraming salamat sa inyong sakripisyo, inspirasyon at gabay. At sa bawat pamilya, sama-sama tayong maghatid ng respeto, pagmamahal at suporta para sa ating mga nakatatanda. Happy Filipino Elderly Week, mga mahal naming lolo at lola.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
6: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkakas na
7: iyahayang.
6: Maglapag yun ko atang mga kulayon.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events, uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.

0: Last week of October is Food Safety Awareness Week. Layunin nito na ituro ang kahalagaan ng tamang food preparation at food storage para mapanatiling ligtas at masustansya ang ating kinakain. Simple lang ang mga hakbang. Palaging maghugas ng kamay bago at pagkatapos sumawak ng pagkain. Paghiwalayin ang mga hilaw at lutong pagkain para maiwasan ang kontaminasyon. At siguraduhin maayos ang pagluluto ng pagkain upang mapuksa ang mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Tandaan, ang malinis, ligtas at masustansyang pagkain ay pundasyon ng isang malusog na katawan at masiglang pamumuhay. Food safety makes us healthy.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Bell FM. I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 9.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan ania ng BBC Daklit Balita alas 9. Atod ganato sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa pagpanguna ni Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. 32 ka reservist og 32 ka enlisted personnel ang miapil sa Platoon Sustainment Training Class 01-2026 nga gisugdan sa 902nd Community Defense Center sa Philippine Army dito sa Camp Domingo Sagario, Manukan, Zamboanga del Norte. Iawhag si guest of honor and speaker nga si First Lieutenant Romulo Dawilan III ang mga partisipanteng aktibong maapil sa mga practical exercises. Aron mapalambo ang kahibalo, disiplina, pagpangulo, gandam sa pagtuman sa mga misyon. Inyo na bati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding Baydi 9, Cheryl Unyot Lirazan. Dagang salamat o maayong buntag, ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan
6: 106.2
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: 106.2

0: paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
1: 106.3

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas. A las 9:30.
3: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
4: Nagharaog tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na yun akong ibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof,

0: Virginia.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sama-sama nating ipagdiwang ang Global Handwashing Day ngayong ika-15 ng Oktubre. Isang paalala mula sa kagawaran ng kalusugan na ang simpleng paghuhugas ng kamay ay nakakapagligtas ng buhay. Ugaling maghugas ng kamay bago humawak o maghanda ng pagkain, matapos gumamit ng banyo at sa lahat ng pagkakataon na madudumihan ang inyong mga kamay. Huwag kalimutan ang wash o clock, gumamit ng malinis na tubig at sabon para siguradong ligtas ang mikrobyo. Be clean, live sustainably. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

mag-uuma. Ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta.
2: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
2: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
3: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
2: Unsaon kaanin nato ba?
1: Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
3: Nay, uy. May problema na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
0: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.5

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 10 y media.
3: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
2: 106.2 Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duha wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon o kasaligan. Your vision is our passion.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum.
1: Wanga Peninsula.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: 106.3 Bell.
3: Oras, alas 11.
2: 106.3
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Ang second week ng Oktubre ay Health Education Week o Linggo ng Edukasyong Pangkalusugan. Ito ay selebrasyon na naglalayong palawakin ang kaalaman at kamalayan ng bawat isa tungkol sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ang Edukasyong Pangkalusugan ay kombinasyon ng iba't ibang paraan ng pagkatuto na tumutulong sa mga tao at komunidad na paunlarin ang kanilang kalusugan. Hindi lang ito tungkol sa impormasyon, kundi pati na rin sa paghubog ng tamang kilos at ugali para sa mas malusog na pamumuhay. Kaya tandaan, alagaan ang inyong sarili at maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng inyong healthy lifestyle.
2: 106.3

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, kana, na ako nanguma. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to
2: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Sila ang number one sa tarpaulin ug sticker printing kay Daggo.

0: Molave Branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Molave. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy family. 106.2

0: 106.2
1: FM. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: it down.
1: Oras, alas 11 y media. 106.2 Mga pagadianons, nangita ba mo libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayun ang pagduwa-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mo-contact sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
4: Sakit
3: akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
4: pa, murag magpangita na ka.
3: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung nindota, 100% gito sa akong ibati, wala gito siya.
4: So karon gimintin na lang nito?
3: Gimintin na lang ako akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis, kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya gito. Salamat.
2: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. 106.2

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko niya. Saan sa bukat? Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: This song is brought to you by Bunso Vlog of Itorma Family.

Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Break it down.
1: Horas, a las 12 y media.
2: 106.2. Si Nanay Penny Galacio, 60 años na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisay yon, gisuwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay National Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD Awareness Week. Alam ba ninyo na ang ADHD o ADHD ay isang kondisyon na maaring makaapekto sa atensyon, pagkontrol sa kilos at pag-uugali ng isang tao? Minsan, ang batang may ADHD ay maaaring madaling madistract, makalimot, hirap manatiling nakaupo o maging sobrang aktibo. Ngunit tandaan, hindi ito simpleng pagiging makulit o pasaway. Mahalaga ang pag-uunawa, suporta at tamang gamay mula sa pamilya, aralan at komunidad. Kung may napapansing mga kilos o pagbabago na nakaaapekto sa pag-aaral, pakikisalamuha o pang-araw-araw na gawain, makipag-usap sa health professional para sa tamang pagsusuri at payo. Iwasan ang paghuhusga, unawain, suportahan at gabayan ang bawat batang may ADHD. 106.5.

0: Ruby dili lang kahoy, kung dili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Rock Sky, go na ta, lito na, nindot pagyo, let's go!
2: Sky Go Pagadi and Branch. Nagtanyag og barato nga down payment sa kantidad nga 1,499 only alang sa mga business model nga motor sama sa King 150, Wizard 125, Wizard 175, TM 125 ug nag-offer sa silag straight monthly sa ilang mga motorsiklo. Unsa pa inyong gihulat? Bisitahan na ang ilang opisina nga nanahimutang sa Purok Upper Bagong Silang, Balangasan, Pagadi and City. Pangitaan lang si Ma'am Christine Irish Gasalatan o tawag sa ilang cellphone number 0919-071-7134 o sa ilang FB page SkyGo Pagadian.
3: SkyGo, the best for you.
4: Last week of October is Food Safety Awareness Week. Layunin nito na ituro ang kahalagaan ng tamang food preparation at food storage para mapanatiling ligtas at masustansya ang ating kinakain. Simple lang ang mga hakbang. Palaging maghugas ng kamay bago at pagkatapos sumawak ng pagkain. Paghiwalayin ang mga hilaw at lutong pagkain para maiwasan ang kontaminasyon. At siguraduhin maayos ang pagluluto ng pagkain upang mapuksa ang mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Tandaan, ang malinis, ligtas at masustansyang pagkain ay pundasyon ng isang malusog na katawan at masiglang pamumuhay. Food safety makes us healthy. 106.5

ang mga properties nga naa sa tuang nga clay gel o sa tuang nga Power 10 Probio Capsule. Example, magka Power 10, ang alingatong, duda siya'y traditional nga paggamit sa pagtambal sa respiratory problem o asthma. Kaya doon lang siya magka-Power 10. Anti-tussive magka-Power 10 properties alang pa sa pagsukol sa problema sa atuang respiratory. Uniya, ang sambag-sambag usap kung sa expectorant properties ganaan ini, magkapakunhod kini sa ubo. Uniya ka naman ginagbay nga mga asthma magka-Power 10 matabangan kaayo. While ang black garlic na doon ay anti-allergic, anti-inflammatory, kung doon ay impeksyon na tumbaga, magnana siya. Doon ay fluid magka-Power 10 tungkol sa bacteria, kung virus magka-ha, matabangan kaya doon na siya black garlic. Unya ang serpentina usab tungod sa anti-inflammatory immunomodulatory properties, mutambal kini magka-Power 10 sa respiratory infection o makapauswag sa lung capacity, meaning ana magka-Power 10 ang atuang baga makatigob og daghang oxygen tungod kay makatabang kayo ang serpentina. While ang Power 10 Probio Capsule gadunay moringa, spirulina, green barley, cranberry, turmeric, gutocola, probiotic, subagustin, makatabang kini magka-Power 10 nga mapugan ang gitawag nga impeksyon. Pagkagamay sa tuang baga magka-Power 10, unya mapalig-on pag yun ang tuang baga. Kaya ang Power 10 Probio Capsule puno na siya sa mga vitamins and minerals. In short, sa mga sustansya nga makatabang sa tuang baga. Kuna nga ang paghubag, oxidative stress, fibrosis, og mucus forming diha sa tuang baga. Kini nga mga mekanismo matabangan magka-Power 10 tungod sa mga properties nga magtinabangay nga naa diha sa tuang duha ka kapsula. Kung naggamit yun mo sa matag adlaw di ana, kay makapalig-on ka ayuda. Wala na kita yung oras pa alang sa pagpadayon sa unahan. Nilabang si Dr. L. Palma magingon ka ninyo. Lawas mo lang mabahandi sa tanan atong kapigan. Dinagi sa pagkamit sa kasaligang Power 10 Probio Capsule o sa tuang clay gel mixed herbs food supplement.

0: Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa mayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakamana sa kahimsog o karon. Aniana ang atong tulumanong. Hello mga kakape, welcome sa atuang 5-minute nga programa. Aniana po na nga atuang paghatag ninyo og tabang aron kitang tanan maluwas batok sa mga baratian. Gamit lamang ang simpleng kape nga napamatud-an nga daghangay benefits sa atong lawas. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds sa kamatang sa kape mga isuon nga napamatud-an nga daghan kaayo og ikatabang nga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Munang ko ikaw medyo mahiligon ka magkape, may pa magkape ka sa pure and healthy nga klase nga coffee. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix. Aduna kini siya mga 20 ka mga sangkap mga igalay isuon nga napamatud-an nga maayo kayo ang paghatag og kombinasyon sa kaayuhan sa atong kalawasan. Gumikan kay kini, aduna kini siya mga pag you know, pagtabang kanato. Ilabi na pud kini sa mga kaisunan natong ginatawag natong adunay diabetes. Kaning diabetes mga igalay isuon, ikatulo kini siya sa gikahadlukan nga balatian kun nga ginatawag natong chronic disease dinhi sa Pilipinas. Usa kini siya sa ginatawag nato pud nga makahadlok nga klase gumikan kay kung taas ka og sugar level, no, kun ginatawag natong diabetic, daghang purwisyo ang mamahitabo alang kanimo sa imong panglawas. Una niini posible nga mag-angkon ka og sobrang kauhaw or kanunay kang gutomon, dunay pagpanghanap ang imong mga pananaw, no, dunay murag lumigas kanang imong mga lapalapa. And of course mga igsuon, adunay kanunay nato nga pagkabalaka gumikan kay pinagi sa ato ang diabetes, posibleng maguba kaning atong mga kidneys. Kaya ang trabaho sa kidney manggod mga igsuon ang pagpagawa sa sobrang asukar ug sobra pud nga asin. Aguban pud mga igsuon kung asin ang isgutan, magpundo ka na sa ato ang ginatawag nga kidney and mamahimo ka ng mga crystals or kaning ginatawag natong mga bato, no? Ang sobra pud nga asukar posible pud nga mosagol sa atong mga dugo. And ang tendency na yan, mamahimong bugat ang atong dugo. Munang ang uban na makaangkon o pagbagsak sa ilang sugar sa ilang mga lapalapa o tiil, munang adunay murag pagbinhod. No, munang delikado. Ang sa ilana mga isuon, timani po ganunay nga ang diabetic patients, no, nga mamahimo na kang makapanggapi karon. Pinagi sa ato ang kape nga nindutan kaayo ang ato ang Clay Gel Coffee Mix. Kaya kining atong Clay Gel Coffee Mix, na doon na magiging siya ginatawag na itong mga sugar blockers, no? Makatabang kini sa pag-block sa pagtaas ato ang glucose nga hinungdan nga nung naatay ginatawag na ito nga diabetes. Timaning mga iso na, nga doon na rabay duhang ka matang sa diabetes ang ginatawag na itong type 1 or katong ginatawag na ito nga ang imuhang pancreas dili mag-produce o insulin para makontrolar sa ato ang sugar. O ang ikaduha, kanyang ginatawag na itong type 2 diabetes, sapod kini ka matang sa diabetes mga igalay iso diin tungod kini sa imong lifestyle. Maybe siguro sa mga batanon pa ka, mahiligon man ka sa mga ilimnon nga mga matamiso.
1: Kanang imong bana may sugoon magpahaplas. Kanang imong asawa po may sugoon magpahaplas. Para wala problema mga palangga. Kanang hinungdan nga, basin o lahi mo inyong pa, ipamassage diha. Muna hinungdan nga, mabisi o mayo nga itong mga kapitan kay maghinusayay na ba dahil sa barangay dayon. Haplas nga humot! Nung lading essential oil, haplas ha! Pamaol, pamuipoy, sigurado ma-relieve ang iyong paminaw. Hindut ka ayo ang nung lading essential oil kay humot manggod siya. O niya, medyo halang-halang ba? Nga, ma-feel ni mo, ma-relax ka? O niya, parang makatulog ka dayon. O niya, doon kay mga samad, mga skin diseases, magatabang sa bang nung lading essential oil. E partner ni Ana ang nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Hindihid ka lagamay, Ana, kung magpanlipong bitaw ka biyahe. Kabuhi unon ka, hidhid ka lagamay. Walang kalipong, walang kabuhi, ma-relax pang iyong pamati. Nung lading essential oil ha, ingon man ang clay gel soap, katong gusto magpa-beauty di ha. Ayaw pasagding imong nga now, ayaw pasagding imong dagway. Nga, ingon ka nga, adi na lang kumang, ano, kinsa pa may pagwapahan, oy, kinsa pa may pagwapuhan, oy.
2: Sana,
1: Kaya na yung partner di ha, kasi ma-pull on uroy na, pag clay gel papaya soap yun. Angel papaya, kaputing mo bagay ni mo, blooming kalantawon, bisag buntag kapang manabon pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Tungod sa collagen, papaya, and milk nga naan niya. nindot kayo, blooming ka, unya puti, hamish ka na, puti pagyud ka. Clay gel papaya, unya ang atong clay gel brightening lotion. Monay partner niya ha. Monay inyong lotion human ka manabon. Man kaligo, nabon ka og clay gel soap. Mag-lotion ka na yun gamit ang clay gel brightening lotion. Aron mas nga mas puputi ka pa. Niya nindot nang atong lotion kay protection na lang atong skin batok sa init sa adlaw. Ayo kalinte ang atong mga products available sa mga butika, sa atong mga clay gel store. Pwede mo visit sa atong mga CBN. Inubanan mga palangga sa atong Viscomac eye drops ha, sa pagpatulo ni mo sa Viscomac eye drops dako kay igatabang aron nga mutinaw komportable ng atong pananaw. Mga truck drivers, mga construction workers kanang exposed kay sa init bitaw, abog, pollution sa palibot, dapat mag Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Sa mga ginikanan nga dunay mga anak nag-edad 1 to 12 years old, ayaw kalimtin ninyo ang atong pinaka-epektibo, pinaka-kagaratisadong bitamina para sa inyong mga kabataan, Gromate Multivitamins. Gromate Multivitamin Syrup for Kids, batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromate. Nindot ang Gromate, mga pinalagat ikpaminaw sa kahinan, gumikan kay naghagdala ba? Dali kay mutubo ang inyong anak, dali kaayo kasabot sa klase, makapabright sa inyong magkabataan. Unya, ang bata bitaw, di na pugsunon o kaon, gana kailang kaon, sila na mismo ang mangayo o pagkaon ninyo. Sila na mismo ang mangayo bahaw. Unya, pag panahon sa gabihon sa iyo kay matulog, di na sige duha gadget. Muna, i-Gromate yun ninyo, Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, aron nga ang pagdako sa inyong anak, healthy, utukan, taas, kay lagi garbo sa mga nato maginikanan. Malipay sabtaga magdako ang ato mga kabataan nga healthy, no? O niya, utukan sab. Siyempre, dako kay tagkalipay na na. Munang sulayin ninyo ha, Gromate para sa inyong mga kabataan, nag-edad 1 to 12 years old. Pwede ninyong paimnon, Gromate Multivitamin Syrup for Kids, 1 to 12 years old. Ato na hatagan o pagtagad laig sugilanon. Nagipadangat din sa atong program, usa ka lalaki, atong siron, amaong sugilanon, pakusga inyong mga radio. Handumanon.

0: Kila ay minong ko da. Kun magpundo lang ko din sa mga. Maluisap ko nilang mama kun. Mamugos ko nila kun. Miss ko yalagid ko. Kibaw kong lisod kay Mikarol. Usa kay maayo na kun. Mula ako dito sa kong uyuan. Sa Iligan City. Namato sila yung shop nga to. Basin pwede ko nga. Magka-sideline nga to. Muna ako ipanangin nilang mama. Basin di ay. Huwag dito ra may mong swerte o niya. Basin dito ma. Mugna ang ako mga pangando yun niya.
1: Oh, naaka pa man ko din eh.
0: Oh, wala kong hindi yun. Huwag lakaw ma.
1: Ah, mao ba? Sige. Maligya o na ako.
0: Ma, tempaw na.
1: Oh.
0: Ma, mo. Larga lang o na ko giligan. Mutabang ko nilang angkol nga to. Sa ilang shop. Asin ko na okay lang ninyo.
1: Aw, sakto ka na mag-edad. Pwede. Kay maayo masabtos angkol ni mo. Pero pananghiri sab si papa ni mo.
0: Sige ma. Akong inong si papa o niya.
1: Alala, sige. Basta ha. Randel. Magmatkon ka kanunay. Magamping. O ayaw mi pakaulawis papa ni mo. Magtabang-tabang ka o niya nga to.
0: Yes ma. Ako nang himuon tanan.
1: Alala, sige. Diha ka na.
0: May kibisugot si mama. I'm sure. Musugot sab si papa ni.
2: Una ha itong bagong itong na ay sakilan di ha o. Nagbayad na nadaan. Una ha itong trabaho. Naghanda ka nung nagpa. Ayaw din yung shop. Uy. Kung siya ato.
0: Angkol, huwag ka na makailan ako.
2: O, tempa. Randel?
0: Amin ko, Angkol.
2: Oh, huy, kadako na tao ni mo. Kaluyay ka sa Diyos, may kinakalaan ka din eh.
0: Okay lang yung mauna-unaan, Angkol. Na humanamag ko sa Senyor Ay. Huwag lisod kayo maka-proceed ko kiskwela. Apiki kami sa mo, ha?
2: Mo ba? Ay, may kinakalaan ka. Nabisi ko ba yun din eh. Oh, dako mo ko ng bagay mo kita.
0: Angkol, bisag kong salay mo yung sugo na ako. Pwede kong din sa shop. Kung doon na kayo patrabaho.
2: Oo, pwede. Matrabaho ka maka. Kung willing ka magkatlon,

0: Oh, Antika, aron nga, doon ako'y ma-partner sa minhe. Salamat kay Buseng. Salamat ha, madam. Salamat. Oh, nagkatun ka na sa itunlo ni mo.
1: Kabalubalo na, Uncle.
0: Din eh, pagkugil lagi po na ito. Gading laray din eh, puro ni mga shop. Dagha mga banggita, mekaniko din ha. Pero, nga nung din eh, gusto lang mo dumdum sa ako ang shop. Utana ka o si sekreto, tungod kay may kumudala nila ako'y mangunay. Diniigo nga giservisuan na ni mo, giayo ni mo, dapat imos ang istoryahon sila. Kumustahon. Unaya, tambaga ni mo, di kayo muingon ka nga. O maguba, dinihira maghihapon na. Dapat imutuduan. Usaon nga, dili maguba ang ilang sakinan, ilang motor. Ano nga, ilhon ka nila nga, kanang murag, ikaw na kanunay ang mooy matawag nga doktor sa ilang mga sakinan. Mudumdum gina sila ni mo.
1: Salamat sa idea, Uncle, ah. Di ako bilib ni mo.
0: Gusto ko makakatun ka yun din eh.
1: Salamat, Uncle.
0: Oh, tek-tek pa. Lalay, bagong ni Amin. Oh, din hilang!
1: Muday nga. Successful kayo ang negosyo ni Uncle din eh. Tungod kay Shaggy Mangunay. Gusto ko nga mapariya sa niya, Paul. Hindi mo ko magkakaman nag-eskwela. Pero gusto kong mahimo ko nga successful sama sa niya. Ako na ning tiwason. Aron nga magkapahuway na ko karoon taon-taon. Ako nga masuho ni kay Berti Manibaw.

0: Oh, ibu sundu ni. Bayu ke main nama kadi ai. Ikau dia main lain tu. Botol tu. Gikuha ke rumah go.
1: Oh, angkol. Okin siguro tu.
0: Tiba kayo. Oh, ibu nak pergi pakapinan aku nak gemai.
1: Selamat kini angkol lah.
0: Oh, lebang. Madam. Good. Afternoon.
2: Good afternoon. Akong ipa-change oil ang akong motor.
0: Lang, dam. Ikaw na bahala na. Suki na ito na. Dugay-dugay lang labot. Madam, akong pagkabangkon.
2: Hello?
0: Wala ka mag tukmo ko niya. Sige ka maglantaw.
1: Wala. Imong motor, ma'am.
2: Yes. Si tatay naman good ka nun ay ang nag-maintain, ana. Bali, bago nila ko ang motor. O, balikan lang na ako.
1: Sige. Ako'y bahala, ma'am.
2: Sige, diya ka na.
0: Madam, pwede ko niyang mahuman ka sa imong duty, dam. Pwede mo balikan na dinire.
2: Sige, salamat kayo, tay. Diya ka na.
0: Oh, naglad o kamangot. Daga pa to. Si Madam Sandra, teka din here to sa legal. Bulag, nalimot ko kasa na katrabaho. Ibis motor, ay mulan tao, nagsingi ka magtuto kinunan to.
1: Uncle, eh. Imo masabdayin kong isuhan. Wala man ako tabuhata.
0: Kaya ba ako nakuha na? Diha na kong ikan. Sige, ikaw na bahala, diha.
1: Gupa itong bihanoy. Suki dito ni Angkol. Bisagin sa ramda yung suki din eh. Dagan ligay mga customer din sa yung shop. Una ako na kunig chin soil ng motor niya. Balikan na pa ko nun eh. Ako nang tarungo ng trabaho. Araw magbalik-balik. Ako sa itong kuwaon itong compressor. Araw nga masugdan ako chin soil ng motor.

0: Ma'am, humana motor.
1: Uy, nanas ma'am.
2: Kuwaunin na ako, sir.
0: Ay, bakit nagdagas yung iyong inigugma?
2: Yes.
1: Nandiyo, iyabang. Katong, nagpaayaw na mo din isa. Nagpa-sensuals yung motor. Si Ma'am Sandra.
0: Oh, eh, hatag na ng motor. Eh, humana mo ka na.
2: Thank you, ha. Ano sa inaini mo?
1: Randel, ma'am.
2: Salamat. Tay, muhatag kong tip, ha?
0: Ay, ikaw bahala, madam. Basta wa may na ngayo, ha?
2: Okay lang, uy. Thank you, kaayo. Ako na yung kwaon. Babe, ikaw na lang drive aning motor.
3: Sige, ako'y bahala.
0: Naalam ba dito, eh? Oh, lantaw ko magugmayo.
2: Ani na, Mitay?
0: Sige, pagamping. Abi ko wa to hinigugma. Duda ko, huwag dito si man. Digusyan titong laki ha, kay burot makibursa. Wa magibuslod sa gamay. Bitaw. Kung gusto ka na makauyab o sama ato, kinahanglan sa paboroto na di mo yung bulsa.
1: Ngina na rin na, tay.
0: Oh, nagtatay ka naman noon. Isunod manong ka sa tinawagan atong Ma'am Sandra.
1: Ito, Uncle. Sakto ang imong giisulti. Pero sa kontrabaho siguro. Naki makagustong babae na ako?
0: Oh, naaman. Pero dapat, kailangan pong kalibili mo. Ibu ka mangita itong parehang Madam Sandra. Okay, murag, high profile po kayo itong bayanang.

importahan mo dito si Ma'am Sandra. Dili lang dekay motor ang nani. Nasab si Sakinan.

San mo rasar ni? Tulog na ko. Napami-overhulog mapunong sa kinan. Ako sa ditong padalaan silang... silang mama. Inagtawag rup to kapon. Tulog na ko eh.

0: pagsilduan ko ang kolkaron. Mamalit lang ko ga. Mga bag-usap nga mga sininya. Kaya ron sab, dili kita ingon nga. Duo ilang taon. Atok sunahan na may sale ko nung karon. Discount.
1: Yes, hello, sir. Welcome. Sir, unsay gusto ni mo? Polo shirt, t-shirt?
0: Mulanto lang na ako.
1: Sir, nami ba nga bago karon? Og sir, 30% discount. Basta ikaw. Sir, wait. Naibagay ni mo din ni. Kuha ko ha.
0: Basta ingon na ni mo sila stock. Glisol itag baliba na ni. Pero, ginahanglan sab ko.
1: Kani o, sir, bagay kini ni mo. Sige na, sir.
0: Sige. Pwede. Pilihan niyo.
1: 30%. Wait, lantawin ako ang price niya. Ang original price niya, sir, $699. So, pwede ragid siya, sir, nga mga 400 na lang.
0: Sige.
1: 400 to 300. Kapin.
0: Kanala siguro doon kay mabagay kwarta. Kanan lang black. Madam.
1: Sige, sir. Nako'y offer ni mo.
0: Unsa ka na?
1: Sir, duha ka na lang. Ako nila'y bahala sa usang.
0: Dayon. Kano sa ako bayaran? Ang sa'yo mong sinyas?
1: Wah. Wabdi ka kabaw ano nga sinyas?
0: Ha?
1: Sige na. Asa ka napitan ng puyo. Dalawin ako ng isa. Ano nga? Magkita ta.
0: Pasensya na. Kana lang sa akong paliton.
1: Dili ka mo dawat sa akong offer ni mo?
0: Balag. Huwag ko sinina. Dili na ko ng kinaya. Ang bibi, akong bayaran sa konti.
1: Hoy! Bastos! Gi, walk outan man lang ko?

0: me.
1: Don't look at the ship's story anyway, Leon. Ibu lo datang ke kastel tak?
2: Memang kong pergi ya ni mo.
1: Oh, malinood lagi na yun. Uy, tinunan na eh. Oh, aron nga, di kay ka mga ganse. Water power si Digan. Ako'y textmate ihatag ni mo.
2: Textmate?
1: Oo. Oh, malang kay Klingawan ba? Oh. Ay, napangando itong Madam Sandra kay Humay to. Husam tao ko eh. Maiskanda ko ng itang Humay.
2: Old masab ko eh.
1: Tiyang old mo na. Oh, kung aning number oh. Textmate ni. Wapa ni. Pero narat, tindira lang ni. Pero, di basta-basta puro mo na.
2: Saan nang gisinias?
1: Lawas ba? Kukakula ba, di ba? Oh, sira, kay, patawag kong busing dito. Alam ko yung bunhulon. Teka na!
2: Ibinilang nag-number. Tindera ko, no? Pwede masab. Ako ding i-phone book. Ngayong gabi, eh. Suwayan ako text.

Reply mo na yun? Doon rin din sa akong gitrabahoan. Gusto. Kun mo sugot siya. Okay, na may kalingawan sentro karon. Akong agnihon. Agnihon ako manlaag ni. Okay lang ba? Manlaag. Sen ako. Kun mo sugot ka ni. Ako din bisita ako na yun. Haro nga. Baling usap ko. Uy, musugot ko na siya. Yes! Laagong din ako na.

0: Salamat ha, beauty. Nga, kung gitugutan nga, nang laag na karun.
1: Uwa man sab kay lakaw, og asa pa. Miingon man ka, nga si Kuya Fedo ang nakatag sa number. Dili mong gud ko makabalibad sa ato niya. Amigo kay sila ni Papa, matungla siya number na ako.
0: Mo ba?
1: Ako asang gitawagan pa si Kuya Fredo pag umangkontig ka sa iyong amo.
0: Oo. Pag umangkon, naaras pa ko nagtrabaho nila.
1: Mo ba?
0: Basin ko na. Naimasuko ha, nga. Naguyog tano ha.
1: Kinsa man sab, uy. Ikaw ba? Ganiharikit ka? Wala ko'y boyfriend. Bukay na, mangkuhan nyo na. Manang wala kay angay kabalakan.
0: Nga ako manggod, basin ko na sumbag ganti galit.
1: Nga naman, diligid ka matoo, ha?
0: Sa kagwapa mong guni mo, maro makaingon ko nga, imposible. Wala kay hinigog, ma.
1: Ma-organic, no? Pero, tinood man kit. Bisan pag magunit ka nimo.
0: Beauty.
1: Ngayon na kurat ka. Aron makaingon git ka. Nga wala ko magbakak nimo. Wala ko'y boyfriend. O wala ko'y angay kabalakan. Wala ko'y angay kahadlokan.
0: Uy, ikog tali mo. Ito to, na ano? Dito tamang lahat?
1: Okay, let's go.
0: Lakuhan ko eh. Siya man mismong may holding hands na yun ako. Huwag ko ma. Andamda. Mulaan na din yung mga babae ni siya din. Kusta?
1: Asa ka naman? Sali na.
0: Sige. Padulong na din ha.

0: Ang tinak ko, napakidyote o ma. Ang sati mong giingan kaniya. Hoy, onsa na. Ngayon akong marakot ng laspad. Onsa man, gusto ko nimo, ha?
1: Ha?
0: Ito sa nilantik ka. Total, di alam ang sapadong, di ba? Sige na, onsa man. Manguyap ka na ako.
1: Lawan eh. Oo, okay lang.
0: Okay lang man. Dalitsip ko masagot tayo na. Abi pa lang. Kay bawakin na.
1: Pero, matod pa nila. Ang imong pagsugot karon. Pagsunod, pagsugot ugma. So, chimana, sunod buwan. Maura ko nuna.
0: Nakabawasad ka da. Ikaw! Kung gusto ni mo, okay. Kita nando ha? Liha ka na. Thank you sa paghatod.
1: Kisugutin ko niya. First time na ko da. Tag-uyab ko. Huwag man lang na ko hagui. Mabalik na ko sa akong agi. Ngingit-ngit na rabada. Basig na ti, nangita na sa siyang kulo.

Nung lading nga, bisan pa man. Tugong ato nga, pamaagi mi nga, nagkauyap. Nga matawag nga, siya ang nag-initiate. Nga makasulti ko yung mother to. Pero ang tinuod, hitsuraan si Beauty. Sa tugay, puti. Artistahin sa bukporma nung lading. Guwapa. Motong, palasab siguro yung makadili ng lalaki. Matawag nga, na in love ko niya. First love lagi. Kaya dito sa Pagadan City, wala lagi kong makauyam. Kaya, gawas nga ulawon ko, wala sigit sa una-una sa una. Kaya lagi, focus pag-eskwela. Nung lading first time ko kauyam, dito sa Iligan City, sa kong pagtrabaho dito sa shop, sa kong uyuan.

0: saya rasa memang patut lah.
1: Hibau ada bos. Om deka berhibau. Nah,
0: gak usah.
1: Itu berselingar tu dia. Dunia ini beli dia benga beauty products ba. Katus beauty ba.
0: Oh, katus putih on. Bagi-agi ringku apa?
1: Gibik tiba si mo pagumangkon.
0: Mau ba?
1: Oh. Wak dia ke mahibaw berita dah.
0: Bawa dia ke bisi dah kayo. Tuan na putung ato.
1: Oh, sampai answer. Tuan na putung ato, kay. Di off man ya kalon. Di off ya kalon. Pero, dito sa bujute dito, ilang beauty. Dito po sa bujute. Pilde kita si pagubangkon. Pusing. Saon nga, batanon man.
0: Oh, mausap. Ayok. Pinayahan yung mong story ha. Makandungaw na kumisis na. Mabunalan sa nag... putaw na. Angin-anginaw ko ni mo.
1: Sekreto lang lagi mo sing ha.
0: Oh. Sige, tuhan lang naw ni mo. Sige, tagatangi ito si... Dong Randel kay... Doon ako isugo ito.
1: Sige mo sing.
0: Diyan ka na.
1: Busing oh. Ha? Mabutan-butan mo sa naasawa niya. House na. Ako tuwag paso nito. Tuwag ito sa boarding house ba? Tuwag ito nito. Kayampungan to.

0: Hindi ka pa ba mulakaw, Randil?
1: Oo. Wala po yung trabaho karon. Day off na ako.
0: Okay. Uy, tingnan ha. Doon na ba'y huga akong naong?
1: Woman. Naglantaw lang ko ni mo nga. Angin kasi yung gisuot ka ron.
0: Angayan lang ba?
1: Yes, super. Kawas nga ngayon. Sexy ka pa kayo.
2: Uy.
0: Di ba pwedeng magpasabak ni mo? Thank you sa pag... appreciate ha. Ganahan kit ko man namit ang insakto basta dunay mo dahi. I love you.
2: Kihagan ka ni mo?
0: Dili ka lang pa mo baos ha?
2: Beauty.

0: No, Randel.
1: Uncle.
0: Ay, the VC ka na sama. Rescue ha dito. Ibanam Samdra kay nagtawag. Nasakay na niya. Brag spark plug na ito problema.
1: Ako'y mo rescue?
0: Ewa ba din eh. Mabas dante din eh. Kabaw-baw ka naman ito bisig. Tawagin lang ko.
1: Sige, Uncle.
0: Oh, ilawas mo. Yawis motor. Sirit na ko.
1: Matawag lang ko naman, Uncle, ha? Kang Ma'am Sandra, yun?
0: Iya lang eh. Kano mag-uli abang sa kinan? Ito ko na ko.
1: Sige, Uncle.
0: Nagnipis ng dunggan eh. Gusto. Ako pa buto to yung tawag. Kaya ito niya.

0: katulad nilang tika.
1: Salamat mo, ma.
0: Ako ang dapat magpasalamat ni mo. Nga, naokin ang sakinan, nabalaka biya kaayo ko.
1: Naswerte ang labi akod, ma'am.
0: Maayo day ka. Pareha ka sa imong angkol. Idritso nilang tika sa inyong shop.
1: Pwede siya, ma'am. Nindutan mo sa kinan mo, eh.
0: Thank you. Karon pa ka makasakay ngan ani?
1: Karon pa gid, ma'am.
0: sige. Mauna na lang tala ko ya piton. Para makasakay sab ka ani.
1: Butana ninyo eh. Talagsar gid kayo nga sama niya nga. Kultahan pero maayo.
0: Do na ka ba ikipanulti?
1: Oh, wala, ma'am. Wala. Gusto ko yung pagpadagan.
0: Ah, kabayunin ka. Hinayan lang nako.
1: Okay lang mo eh.
0: Ingnan ako imong angkol ha. Si tatay nga. Kung doon mga problema mo, direct na lang kunin mo.
1: Pwede ma'am. Anytime. Harap sa akong number ma'am.
0: Sige, phone book niyo na ako na imong number.

0: Beauty! Saman! I-off niyo ko karon. Ang lag na sabda.
1: Busy pa. Dahil napisip ko eh. Giasikaso.
0: Oh, mo ba? Bisag. Pila ng kaoras? Iyato lang tika balik dahil yun.
1: Busy, Lucky. Ugoy. Okay lang ba? Dili ka nilang maanya din ni.
0: Eh. Ha? Kaya nga no? Bawal na ba? Di ba pwedeng lalaki din sa inyong boarding house?
1: Basta. Magpaabot ka nilang sa akong text.
0: Text? Kaya nga no? Bawal ba din ni?
1: Eh? Ikaw ang bawal.
0: Ha?
1: Bitaw. Sorry ha. Naabot na akong ex. Ang nagbalik nindo ha.
0: Beauty.
1: Di ba klaro akong gisulti ni mo? Sorry. Break na ta.
0: Beauty din pauna. Di ba ako ba siya magpanulti? Beauty, ayoko nga niya. In love ko ni mo.
1: Break na nito ha. Ag wala ko'y future ni mo. Kanalain mo pagtrabaho sa shop? Maalam ba na? Ang imang gisaligan, pohon? Dili pwede ingon ay nilang kanunay. Dapat, doon na kaipakita na ako. Ang kanyang makaingon ko nga, mabuhi sa bigkon ni mo.
0: Beauty, nahigugman ako ni mo. Gihimo na ko tanan para ni mo, diba? Beauty! Wala ko nagbinuang, seryoso ko. Beauty, pwede ba klik ka magsultik sa mani, Ana? Ex na ni mo, diba? Makibalik agyapon?
1: Kanya, no? Ngayon mangutay na ka pa man? Dakan siya kwarta ka sa ni mo. Borot ang iyong bulsa. O ka na nga butang, may dilit may ikahatag na ko. Excuse?
0: Wait, una. Maluhoy ka, beauty. Maluhoy ka, ayoko kay ganda niya. Beauty, nasakit ako. Maluhoy ka.
1: Plus, ayun, naglohod-lohod din ha.
0: Beauty, maluhoy ka. Ayoko kay ganda niya. Beauty!

first love. Dili basta-bastang kasakit. Dili ma-explain. Yan makaingon ka nga. Mas maayo na lang. Mas maayo pa lang ha. Samaran ka, literal. Kaysa pasakitan kay mo na to. Kumahibaw kung siya kung himuon. Pila kagabi nga dili ko makatub. Ngayon natin nga akong uyuan. Ngayon ipauli kong hubog. Huwag ko inain nga. Pamaagi nga kung himuon. Kung temporaryo ko lang malimitan siya. Tungla din sobrang kasakit. Huwag dili lang kutob. Sa sulti niya. Tungkol kay mismo, nakita ko sila nagkuyok. Muna gi, dugang akong kasing-kasing.

0: Ay, nagpalabig, lakilag na. Okay, agay, lalaki ka na ko. Umura kang bayot, ana.
1: Pasensya na, Uncle. Pasensya na kayo sa... kung pagpabugat niyo din eh.
0: Huwag ka nagpabugat din eh. Tabang ka. Pwede ko ganahan na makilakila ka. Katong ba siya? Mo'y nag-una-una ni mo? Mo'y mo kawilihan, ha? Ay, bot lang ni mo. Utok magamiton ba, utok?
1: Pasensya na, Uncle.
0: Ay, kadaghang baji niya. Oh, seryoso na. Hello. Oh, madam. Sige. Sige, madam, ahanapin. Okay. Oh, i-rescue nito.
1: Uncle.
0: Why, luna ng pag-ulgool ito karon. Huwag kayo mahihing mo, anak. Wala naman ka mo. Kalimpi to, pag inabuhin eh. Nagyawis mo to, no? Sige na. Rescue us, madam, dito, Sandra.
1: Sige, Uncle.
0: Di pwedeng. Ato pong damayag hilak-hilak. Luloob siya pong bata. Bata pa bangon. Higog magigigwa siya ato. Kasla. Ako na lang monitor ito siya. Musa na po kay problema sa kailan eh, Madam Sandra. Ay, nagka problema sa kalimutan.

0: Ma'am, okay na ma'am. Ako lang i-listen tong diferensya. Tawag lang niya ni Uncle Ma'am kung doon na pa yung problema.
1: Di haramang good ang tao tawag ni mo. Dili ka mang good makontak.
0: Oh.
1: Doon na ka ba yung problema? Ganyan ako nakabantay ni mo. Dili ka gani mo pahiyom.
0: Wala ma'am, personal lang.
1: Pag-coffee on na din eh.
0: Oh.
1: Sige na, kutawan ti ka. Lingkod on na.
0: Salamat ma'am.
1: Sige, dali na kayo ni.
0: Hindi naman ako malimtan eh. May pagkulat na lang. May pagkulat na lang ako siya nailay. Mas naman yung kamot ko. Hindi lang sa pukong paulis pag ganyan. Wala ako sa bukit trabaho nga to.
1: Coffee. Lamin na nga coffee. Clay gel coffee mix. Nakatilaw ka na ba?
0: Yes ma'am, muna mong gina-coffee.
1: Sige na. O saan may problema ni mo ha?
0: Baka wow, isulti ma'am. Dilipod ko gusto nga. Istorya lang akong problema. Akuha niyong problema. Gusto ipasa sa bad.
1: Dili na ingog ipasa lang. Dapat nga. Ipagawas na niyo din na. Kung imo nang iloom, mas ma-worst pa na. O ikaw rin gapon ang mag-suffer ni Ana.
0: Oh.
1: Kung diligid ka, diligid ka pugson. Sige. Iyato na lang tika.
0: Ayun lang, ma'am. Kay, dam kong motor.
1: Sige.
0: Thank you, mama.
1: Pag-amping, salamat sa dinaliang pag-ani.
2: Ano gano yung istorya? No oil ba? So okay ko rin eh. Ni Ellen mo kakap baka kung ano ba istorya? Musing no? Kay, ikaw magay nakauna na yung balitaan nga. Huwag na yung dayon na atos. Ma'am Sandra, ito yung hinikong ba?
0: Huwag na yun na?
2: Oo, naghahap kong sos din ha. Wala yung ingam sa usang kagwapa yun. Masin na pa yung mas gwapa itong Ma'am Sandra. Sige, pusing!
3: Tumasaw na nito ha. Dapat mahuma na kong dayon.
2: Sige, pusing! Oh! Huwag magkulat na yung mga gaya. Tiwasog ang layan nila.
0: Gusto ito kong nadungog?
2: Ay! Si Madam Sandra. Wala dayon na. Sa iyang bana.
0: Banat? Wala pa sila makasal, di ba?
2: Oh, pero nag-live-in naman. Doon kaya libe. Tapos lang ako yung kuyog, no ha?
0: Wala tayo na. So, asa si Ma'am Sandra karon?
2: Ay, gool gito. Oh, may natiwaso na ito ni.
0: Sige.
2: Oh, ako'y bahala na ni. Kaya madali ni. Kaya tabangan ko ni mo dito sa katrabaho.
0: Dili-undi kay ako ang doon ay problema karon. Hasta si Ma'am Sandra. Dapat dili ko mag-ulgol. Dili kaya ko lang. Hasta. Magdali na ko balik sa shop. Hasta lang yung problema kung giyon na una. Nung saan mo ka ano eh. Magdali. Oh!

0: testimonya sa kaipigtibo sa New Leddings Products.
1: Maria Teresa Contreras, no. Salamat sa inyong mga products because sa inyong mga products nga Power 10, sa nasulti ko na before, nakatabang kaayong dako sa akong anak na dalaga kay Bismillahirrahman, mangguni siya every month. So, tukad sa paggamit niya, patadungod ako sa inyong product, ako gisula yan. So, tako kayong kausaban bali sa iya. Dili na siya, kasakitan nung yan every month. Unya, regular na bali siya dugon nung.
2: Ang clay gel coffee mix, ma'am.
1: Oh, that's the best coffee gid niya akong ginakuanong kay healthy manggood siya niya. Actually, nung kanang daghan kayo akong gipangkuanan ni, nag-order po sila sa Romy. Gisulayan po nila ang kuan. So, katong mga coffee nga ilagi pang gamit. Kung gusto ni mo nung, ikuan po na ko sila mga testimony. Kay, tukad niya naggamit sila itong coffee nga gidala na ko sa hospital. Basta ko nung kanang clay gel nung kanang. Ang ilagid na kuan sa kuanong, dali sila makadispose. Doon na ito ikauban ako nga may kuanong baka nang may colon dili kulay stages pero dunay symptoms niya no more day ang ginainom so everyday bali siya nung regular na siya bali magpoop ba so muna ko dagan akong na ma-order nung kay ma-appeal man pud sila mayon ta di mawala ang inyong mga products nung kay maamo na magud namo gina-maintain bitaw sin daily tapos nung maglaba bitaw ko nung pwede li ko kapuyon so wala nang power 10 ug kanang coffee
3: power 10 probio capsule kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
4: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
5: Just see.
4: Sodium Ascorbate plus Zinc.
6: Will you mau, sir? Kamalan lalalanaw.
7: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
6: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
7: Sa ding wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
6: Kung among sir, taas ko og BP, dayon taas pa ko og sugar, napog ko arthritis. Then, sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Dimintin nyo na ako nakahantot karon. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening diri sa Maranding mo nang yani jud ko mo nang pasalamat ko sa Ginoo ana ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa barangay Kamalan nga epektibo jud ning produkto sa kanang Power 10 og Jassy kang nung lading
4: Power 10 probio capsule panglawas mo nga sigurado Jassy sodium ascorbate plus zinc
8: oh wait sata di ko na makaya
9: ah sayo bade bug daloya asa malagi mo
2: Dela. Ah, unsa lang imong gigamit nga product na to, ma'am?
10: A Power 10 og coffee clay gel.
2: Okay, unsa may imong testimony, ma'am?
10: Ah, mo testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos nana ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko. Normal akong BP. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Pwede, 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Muna, pa-BP na ako, na normal din siya. Muna mo, gina ako, testimony pa, salamat, sikay ko sa iyong produkto.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix

Kapan dinita sa masaligan? Clagel Mixed Herbs Food Supplement. Clagel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsula nga adunay herbal extracts. No artificial colorants. Ug no preservatives. Ug siguradong safe ang inyong immune system. Ug walay side effects. Ang Clagel Mixed Herbs Food Supplement. Adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic. Ug sambag-sambag nga maoy muhupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumarna sa Clagel Mixed Herbs Food Supplement, 2-3 capsules every day. Aron kanunay kang healthy. Ang Clagel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clagel Store, ug nung lading FM station sa inyong lugar.

0: Ma'am Sandra.
1: Ma'am, irong kamay kay malismagan ka, ma'am.
2: Anak.
1: Nabantayan natin ka ganiya, ma'am. Gipasakitan ka ba?
2: Wala ko na kunahuna pa. Naanad ako ang ginapasakitan niya. Ako lang ang among anak.
1: Mabdos ka, ma'am?
2: Yes.
1: Pero ma'am, kulatado ka niya?
2: Sa higayon ko na wala lang ko'y paki. Makaya lang niya magpasakit. Pero ang among anak.
1: Ma'am, ayaw lang kalain, ha? Pero dili maayo, ma'am. Ngayon mong pasagdan lang, ha? Yung nana siya. Ma'am, kung mibiya man siya nimo, mas labing maayo yun noon.
2: Ano nakaingon ka? Ano nakaingon ka, ha?
1: Okay, dili po, hindi, ma'am. Pasakitan ka niya kanunay.
2: Wala'y bili akong kinabuhi. Buslan man, may pamag-unong miss ako, anak.
1: Ma'am, ayaw pagsunti na, ma'am. Ma'am, okay ka lang? Mag-unong na lang ko siya sa iyo, anak. Kuyawa tong istorya, ay. Dili na ko kaya nga. Masagdan na yung unad to. Simba kong tinudon. Tawagan ako si Angkol. Ingon ako nga. Musugot siya. Kung upason si Ma'am Sandra. Masigda yun nun to yung plano. Kurbig istoryahan. Dili kaya sa kong konsensya. Kung kanunay na kong mabasol kong kagalingon. Kung dili na kong maluwas ang kinabuhay ni Ma'am Sandra.
2: Time pa? Randil?
1: Ma'am. May gabi, ma'am.
2: Naa ka din eh?
1: Oo, ma'am. Tawagan mo ko na ko si Angkol. Ayan kisulti nga. Bantayan ko na ka din eh. Masin kon doon ay daw itong may tabo ni mo. Gila na mag-usap ka nga. Mura ka na anak ni Angkol, ma'am. Tungos ka dugay na ninyong suki. O, gisulti mo ko na ako niya tanan. Kuno siya ako nakita. Ma'am, hoy dira-dira ko sa kawas. Si Angkol may nag-istrakan eh. Nagkapirasap ko. Dilira ko makatulog, ma'am. Ayun na guna na, ma'am eh. Igualis na ta. Katong problema nga, akong gilumloom sa una. Pariyani mo. Pero, paminaw na ako, mas grabe ang imo ha. Kay mabdos ka na.
2: Salamat sa imong angkol. Agni mo. Maayo pa mo. Doon ay maayong huna-huna pa rin ako. Concern mo pa rin ako. Abi mo, si Mami, ulay tulog akong itawagan sa akong problema. O gusto silang malupadayon din eh. Pero diliingon anak kadali. Tagod kayo na asres gawa sa nasod.
1: Ingin na lang silang Mami niyo, ma'am. Naamin ni Angkol. Matal pa nila. Doon ay mas labaw pa siya mong problema. Magkaingon ka, ha? Ganang huna-hunaon ko pa man eh. Muna ako nigihimo, ma'am.

0: Mam Sandra, ni matake na day. Kumusta ka naman?
1: Okay na. Gidawat na ako ang kamatuoran nga. Nginani ko. Gusban ko, thank you ha.
0: Huli sa pa yan. Oh, ma'am, basig. Pwede na ako makabalik sa shop. Kay... Lantaw na ako ni mo, okay ka na?
1: Pwedeng mohangyo ni mo.
0: Mohangyo saan sa ma'am?
1: Dali na ko feel nga. Tingnan ani ka nunay. Kung pwede, dinay ka na lang ka nunay. Magpa-check up ko. At dali na ko feel nga makita nila ako lang. O kailan ni mong sweldo, auntie ka? Makuyog lang na ako din eh.
0: Ma'am, manangis ako sa kong angkol ha.
1: Kay nga no?
0: Ma'am, kikunitan mong kamot.
1: Didaan ba ni mo? Akong offer? Tungol kay mabdas na ko. Kung dili ka man gani, dilisad na ako ipamugos ang akong kaugalingon. Okay lang na ako.
0: Ma'am, usay ba't pasabot niya na? Dili ko makasabot.
1: Kung masagot kang dini ka na lang, swelduan di ka. Pero kung masagot kang mga mahansa kong anak, mas labing maayo.
0: Oh, ha? Ma'am! Ma'am, kung ka na ang iyong offer, dili na ko na balibaran, ma'am. Yes. Nagdamgo ko, ma'am. Basi nakatugo.
1: Nagmata ka. Buntag sa'yo. Nag-atubang tanduha. O bahala na. Ikaw na yung mag-desisyon ni Anna.
0: Ma'am, musugot ko, ma'am. Kagusto ko maayonin mo, ma'am.
1: Nauwi, gagkos ka niyo, natatayin pa o na.
0: Ma'am, kung ka na lang, himuuna ko na. Bisang pagtibog adlaw, tibog gabi eh. Magmata ko. Aron lang bantayan, di ka. Pugsay mong anak. Andang kong mabantay. Bisan usa ka buklamok, dili ko tugutan nga mutug pa sa panit sa bata.
1: Arandil.
0: Mama, kung wala lalaking dili makagusto ni mo, kung mo magaling ni swerte na ako, human sa tanang mga pagsulay kasakitan, mapasalamatan ko si Ginoo, ma'am.
1: Arandil.
2: Sa iyo, honi na mong trabaho ni ano mahumag sa tempa. Uy, tinuod niya. Do, randil, naghawiran ay kamot. Uy, usubot pa sabot ini. Husay, madoong sila din eh. Madam?
1: Tay.
3: Angkol.
2: Usay po't pasabot nini, ha?
1: Nakasabot min do, ha? Og salamat. Nimo, tay. Kibaw kong maayon tao ang imong pagumangkol.
0: Oh. Sana kong gingon ni mo, angkol. Dili kinahanglan paburutod pa kong bulsa.
2: Oh.
0: Mismo si Ma'am Sandra. Dawat ko niya.
2: Unsa lang?

Nung lading nga, huwag ko damang nga, kalit-kalit kayo nga na to. Matod pa ni Sandra, dito ko na siya na in love na ko. Then kinisimkasing na ko nga, may servisyo ko nga to niya. Nga huwag magunahunan kung siya kapalit. Nung lading, kinisa man sa pong balibad nga to niya. Unsa ragod ko, senior high graduate, samantalang siya doon ay sakong trabaho. Noon, mas magulang siya kaysa nako. Pero wala na ko nagpakipot pa. Umayo sabay ang mami o daddy. Tidawat ko nila. At tingalan nalang ako mama o papa. Pagpauli na ko sa Pagitan City. Nagdamig sa kinan. Pag naog na ko, kaubad Sandra. Shucks na tanan. Nung lading ko sa ay, di ba nga panalangin niya mabuts na kinabuhi ko wala na to dama. Huwag ka nang tanan, blessing na gitan sa labang makagagahon. Last 2019, nagpakasal mi simbahan ni Sandra. Malipayon mi kauban sa magtulog kabukaan na karon. More power ni programa inyong magtatampo. Randil from Pagitan City.

0: to ang sugilanon sa itong sander karon. Nabaw po siya kadaw gluto.
1: Sana.
0: Mauna diha no nga. Sahay, doon yung mga problema nga. Ang uban daw magpakamatay na. Ayaw na niyo gimua. Kay human sa mga kasakit, mga pagsulay na, ginay blessing din ha. Mula giingon mga palangga, human sa bagyo ug unos sa atong kinabuhi. Human sa mga bagyo, magpakita unya ang bangaw nga nagpamatuod nga wala na'y bagyo, nga nagpamatuod nga ang panalangin mihinay-hinay nas pagdagayday sa imong kinabuhi.
1: Sana
0: ito ang sugilanon, taga Pagadan City. Hello, mga taga Pagadan City, salamat kayo sa inyong pagpaminaw ug syempre sa itong letter sender, no? Ano'y giingon mga palangga nga, ginay atong swerte na aramag ni kanunay. Pero dili punta magpaabot talang swerte ha. Ato git pong servisyoan. Oh? Atong sender, nagpulaw-pulaw po siya. Oh? Nagbantay-bantay po siya, yun po. Tod mga palangga na lukmay po dito. Kana pong mubantay magpulaw gini mo. Muraga, kanamang naas kasakita, naas siguro grabe ang iyang depresyon, ang iyang stress, ibiyaan siya. Pero naay lalaking ni barog ni pulaw-pulaw niya. Kinsay dili malukmay kasing-kasing, ana? Oh! Ayaw kalimtin ninyo, Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Sulayin ninyo ang atong Power 10 Probio Capsule kay the best kay na. Ingon man ang atong gibansagang pinakalaming kape clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw sustansya ng bitamina ang mupatigbabaw. Kung ang atong clay gel mix herb ha, daghan ang mga nagmintay nini. Natural detoxifier, mutabang sa paghinlo, sa pagpagawa sa mga toxins sa itong lawas, sa pag-repair sa mga damage ng mga selula niini. Clay gel mix herbs food supplement, dangpanan sa mga nagbalatian. Sulayin ninyo ang atong clay gel mix herbs food supplement na nas mga butika ha, mga parmasya sa inyong mga lugar. Kaoban ng atong nunglading essential oil, Viscomac eye drops, Gromate multivitamins, ang atong clay gel soap, Carry perfume. Watay kong oras, nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Inyong laling maingon, hatagan tagdakong bili ang ating

0: mga testimonya sa kaepektibo sa New Leading's products.
1: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni New Leading, Power 10, Coffee Mix, o katong Jassy. Matag puntag hapon, kami good ni Mrs. Ana, nag-take ka ng tulo. Ang nindot good parison sila, kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya. Kung matrabaho po, ay naman mi sa uma. Anang maayo po kaya dito, pati o nung kakapoy, o makainom ta ka ng Power 10. Maka-power good ba sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
2: So, mong awag sir sa mga gusto pang musulay ng atong produkto?
1: Ako, yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako, ng mga ilunggo, na suwayan ang yun ato, kaya wala may kumos pagsulay. Kaya ginisya herbal mong guni. Ikuha ginisya sa mga tanong na iyagi patulok sa Ginoo. Morning, maayo good sa atong lawas. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katikulangan. Dali karon nindot ginisya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis, ang tao gibuhat sama sa gyud sa dagway sa Dios. Morning, ang Dios tanan ang naggagahom nini. Morning, nindot o power kayo ang mga produkto ni Ninong Luting.
0: Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Gajas C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
4: Sterlita Barrera.
5: Pag-asa ka, ma'am.
4: Pag-apinsisa Baroy.
5: Masa imo nga ginamintin, ma'am?
4: Saka nakadungo ko ani nga naay power tinning. Balhin jud ko ana, misulay ko ba? Saka nakasulay ko, ning ayon jud akong lawas, pamati na ko. Na, mintin ko ana, o ka lang Jazz C. Saka nag-inom ko ani, naglamit gid akong tulog. Kaya naman ko isumya good.
5: Baba? So, nahimong normal, ma'am?
4: Nahimong yung normal. Pasalamat yung kay ko ani produkto ha, ba nga nakagamit ko. Haplas o Power 10 o kanang Jassy gid ako gimintin.
0: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Gajaz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
6: Longaling Essential Oil.
0: Mukad ko ang mga testimonya sa kaepektibo sa Longaling's product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clangel Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
7: Dugay ka na ba nga naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, o guban pang balatian? Andi ana ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, ug sambag-sambag nga maoy mohupay sa unsaman nga mga sakit. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Luwas kining imnon before or after meal. Kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga muprotektar sa inyong immune system. Ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store, ug Nungla Ding FM Station sa inyong lugar.

0: Turuman ang hatod ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape ng makatabang sa mayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunog sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakamana sa kahimsog o garon. Aliana ang atong tulumanok. Hello mga ka-Clay Gel, maayong adlaw and welcome sa itong 5 minutos ka tulumanon. Ano yan na po ang atuang pagpaghatag kaninyo sa mga impormasyon, kaalam mong yung mga kahibalo, and of course pagtabang, makaangkon kag hinagiban, batok sa mga klase-klaseng mga balatian. Ang atong tulumanon, pinasikaran kini sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tighimo o tigapunapun sa nagunang kape, nga tinuod kayo nga makatabang sa atong kahimsog, ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Talagsaong klase sa kape, gumikan kay nagaangkon kini sa puno o sunop sa vitamina, minerales o mga sangkap nga herbal, mga vitamins and minerals and nutrients, no, nga makatabang sa atong kahimsog. Kung nang ikaw isuon, gusto ni mga duna kay hinagiban niha ay na kay depensa sa imong kaugalingon, may pag magsikag pangapi sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Kaya kabalo ka, kanyang atong Clay Gel, aside sa makatabang kini sa atong kahimsog, wala pa kini side effects. Kay puro kining herbal, no? Pure herbal. And wala kini siya ikatanyag ang mga dilipod ka ma-overdose ani. Gumikan kay nindutan man kini, kay puro man siyang gikan sa kinaiyahan, no? Walang nindutan kayo nga ito ang Clay Gel Coffee Mix. Ganoon mga isuon, sa katong mga gustong magkape, ha, pangitaad ayon sa itong mga butika, ang number one when it comes to nutrition, no? Kining atong inatawang Clay Gel Coffee Mix. Bueno, Ixon, karong adlaw, pag-isgutan nato kaning mga hinungdan sa ginatawag natong hypertension. Kabalo ba kay Galag, Ixon, nga daghan po daay ng mga hinungdan ang posibleng maangko nimo ang ginatawag nato nga hypertension or kaning ginatawag nato nga high blood, no? Para dili ka ma-high blood, huwag maayo ning atong tulumanon karon, alright? Ang kasagara yun nga hinungdan sa hypertension una nini, kanang ginatawag natong high sodium intake, kanang sobra sa pagkaon, sa mga maparaton ng mga pagkaon. Kanang mga pagkaon nga puno o daghambang asin, no? Kay kaning asin mga isuon, dili ni siya dali-dali na itong mapagawa sa lawas. Except lang pinagi sa himsog na itong kidney para mapagawas ang asin. Ang problema kung sobra na, musagol kini sa itong dugo nga mamahimong malapot ka ng atong dugo. Ikaduhan na kinigitawag na itong lack of exercise. Ang tao nga walay physical activity, delikado kayo na gumikan kay walay practice, walay exercise ang atong heart. Imanihan nga atong heart, murara po na siya og muscle, no? Nga dapat mo na itong pabumbahon. Aside niya na, ang obesity, ang sobrang kabugaton, o usab kaning mga tao nga dunay bisyo sa pag-inom sa alkoholikong ilimnon, o usab ang pagpanigarilyo. Aside niya na mga isuon, kaning ginatawag na ito nga age, o usab genetics. Kay kining manggong high blood mga igalang isuon, posible kanin siyang mamana. Kung ang imong ginikanan, isa nila, adunay ginatawag na itong high blood, posible nga ikaw mismo si mong kogalingon makaangkon kanini. Munang delikado. Para mapanalipdan ang kalawasan batok sa high blood pressure, timani kanunay nga dunay kape nga makatabang. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Sa kamatang sa kape mga isuon nga napamatudaan nga daghan kini siyang benepisyo sa atong kalawasan. Ilabi na yun ang paghatag og depensa nga malikay kita sa mga balatian. At doon na kinay 20 ka mga sangkap isuon nga mga makatabang, no, sa atong kahimsog. Gumikan kay una ang moringa, muhindlo kini sa atong mga dugo. Kani pong chia seeds mga igalag isuon, mo kani siya ang factor para mapagawas nato normally ang mga toxins nato or kani mga makahilo sa atong lawas. Gumikan kay kining atong lawas ay kinahanglan man kini og pagtabang. Ani ay food supplement kana pamatud-an nga makatabang, ha. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalita ka na karon sa mga butika.
1: Inyong nabati ang atong tulumanon. Pagpakabana sa kahimsog. Tulumanong hatod ka nato sa maayong kamabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tig-apod-apod sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa maayong kahimsog. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang talagsaong klase sa kape nga puno og sunog sa sustansya ug makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog. At ang inagyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon, ang pagpakabana sa kahimsog. Dalit ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.

0: 96.2
1: FM. Second week of October is National Myopia Consciousness Week. Mga mommies at daddies at mga kabataan, alam ba ninyo kung ano ang myopia o malabong paningin sa malayo? Ang myopia ay isang kondisyon kung saan malinaw ang nakikita sa malapitan pero malabo ang mga bagay na malayo. Maaari itong makaapekto sa pag-aaral, trabaho at pang-araw-araw na gawain. Kaya mahalagang alagaan ang ating mga mata. Iwasang matagal na nakatutok sa cellphone, tablet o computer. Maglaan din ang oras para sa paglalaro o paglabas sa lugar na may sapat na liwanag at magpahinga ang mga mata sa pagitan ng paggamit ng mga gadgets. Kung napapansin na malabo ang paningin, madalas na paglapit sa TV o libro o pagkirot at pagod ng mga mata, magpakonsulta sa eye care professional para sa tamang pagsusuri. Alagaan ang ating mga mata. Malinaw na paningin, mas magandang kinabukasan.
2: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
0: 106.2

0: 106.2 FM.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: 106.2 FM.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 106.0
7: Na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
8: Hey, nay, uy, kung saan magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
7: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to'y kwarta ang imong amahan.
8: Pero, nay, ganyo naman ako. Dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw. Dili ta kabayad, nay.
7: Unsaon kaan ni nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak aron kuyugan ko nimo.
8: Nay, uy. May problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
7: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: 106.5 FM.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para istel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, na pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ang unang linggo ng Oktubre ay National Newborn Screening Week. Mga mommies at daddies, alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang newborn screening para kay baby? Sa simpleng test na ito, maaring maagang matukoy ang ilang sakit na hindi agad nakikita sa pagsilang, pero maaaring makaapekto sa paglaki at kalusugan ng inyong mga anak. Kapag maagang natukoy, mas mabilis na mabibigyan ng tamang pangangalaga at gamutan si baby. Kaya mas maiwasan ang mga komplikasyon at mabibigyan siya ng mas malusog na kinabukasan. Kaya mga magulang, huwag kalimutang ipa-newborn screening si baby. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center o primary care provider para sa karagdagang impormasyon. Magpa-newborn screening para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan ni baby.
6: 106.5 Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: Break it down.
1: Horas a las 3:30.
2: 106.5. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Tapos sa tambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas buk siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah, asin. Okay.
3: Uh-huh.
4: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni si man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Oo.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Usa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag-ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usa pa gihulatan niya mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2

0: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to rawat eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, patkong iyahang lawas. Maglapag yun ko ato mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga pagadianons, nangita ba mong libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduwa-duha, kaya niya na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras? Alas 4.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
5: 106.2
6: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot og lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.

0: 106.5.
1: Pina kanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
8: Ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.5.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, a las 4:30.
4: 106.2.
5: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
6: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
7: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Are you planning to build your dream home?
9: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines ug sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
10: MC1 Hardware. 106.2
11: Oy, lumaban si Papa matabang. Oy, lumaban si Papa matabang.

0: kuha nyo rin.
1: Thanks, you boss!
0: You're welcome, Quezon City.
2: Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something.

0: 106.5.
1: Horas a las 5.
0: 106.5.

0: Virginia.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo niya maglaya na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di nagyan maglaya na akong kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: 106.5 Yeah. Check this out.
6: You wanna check,
5: bro? Brand new track from Bell, huh?

0: me, who's the man? Ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 5 y media.

0: points. Yeah.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ito ang pag-atake na ko, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka. Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nagkainom, gibati na lang yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan kong ipangbati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events and uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.

0: strongest. The strongest.
1: Oras a la 6 y media.
2: 106.0. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga naguntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, pati nangyayari ang lawas. Magrapagin ko atang mga guloy yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.

0: bagyo na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabal kapsul nilugwa ang dako na bato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Manarap, my love. Unutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
5: Dili.
4: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
4: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahan? Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagwaambak ko dinhi aron magtibway ng tanan.
7: Paidigo! No. Banda!
4: Bati asa ni mong naong huilat. May uy! Masakang sa tadiro!
7: Isamot ka ba ti imong naong ganihilak ka ba jigaw?
4: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo!
4: Na ang pulo silang ko.
8: Imo na ko check ko, pero pagkasli o na ko, gato na agwit ka.
4: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
8: Bunsa?
4: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
9: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
4: O, Takla. Mauna'y tinood. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
9: Jeko.

0: Bot o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bot o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Abot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Reagan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman asang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, bita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang ginuod gyud, ang naghatag alang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa ano nga produkto. Siyempre, ato din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giginom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kape. Nga ko to, inom na po ko. 3 times hindi, kape yun ko nga. Paradis Bilabila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello. Kumusta? May nga daw ka natutalaan. May buntag, may ngoto, may ngapon, may gabi. Mayo pa yung kanlaon. Ngayon na sa inyo, igala sa kangina Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabbiana. Nga itong bida sa
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule.
0: Pampower mo na mga pampower na mo mga igala. Kalabi na ka ng kapuyo na may niya marijudukadukla na. Inala din na mong Paragis Bilabila Herbal Coffee Langsik na yun. Layo rang dos minutos. Okay, bueno mga igala, shout out time. Shout out niya sa sitio Martisan, Punod Pinamungahan. Si Mayoki, si Alamsna, James Brackett, Jong Lee, si Gilbert Alidon Serna. Gika ni Pedro Pungasi. Huwag yung man sa itong manager Leo Nilo Tarillo, si Judito Flor Samong Sua Jose Family de Saliti, si Rihur Buda, huwag yung man si Doktora Genevieve Balaan. Okay, gika ni Bisay Founder Bangag Selong Waylain nga itong Writer Director Oji Kumpok Rakasa. Okay, so ato na yung hinumduman na nangagi nga nagpalayo sila si Bogart og Lalat aron dili makita nila ni Jigo nga mabalakon kayo tungod sa linalang sa kagabion. Samtang sila si Don Arturo og Doña Maria Picat miawit sa malipayon kayo silang tanan. Sa laing bahin dito sa ospital sa mga duwindis, mabalakon kayo si Haring BBT kay wa may epekto nila mga energy drinks. Uy, kuya og magatog og madayon na ng hari. Bueno, ingon ining nito mo. Yan ang lisumpanin ka ito. Sige, Lanon, Burbod, on!

0: Nakabantay ka na.
1: Hmm? Nakabantay mo lang? Kabantay, uy!
0: Makatogyo ko ini. Huwag mamatay!
1: Unsa?
0: Muhilak tagdako.

0: si Congressmanos Kiki Barsasa?
1: Oh, mahal na kayo na Tara!
0: May sobra na git sila!
1: Ngayon, ilakingi mo sa Congressmanos!
0: Kay buot nilang tabunan ng ilang mga hiwing binuhatan. Mahadlok sila nga mayagyag ang ilang kadautan o kakurap. Pinaagi ni Congressmanos Kiki Barsasa ug sa uban pang mga matarong nga maihap na lang.
1: Pagkadako na o kasalanan sa katawhan ang mga namunuan iningingarian mahal nga kay Natara.
0: Gusto ka?
1: Ang mausap lamang kining tanan kung ikaw na
0: mahal kong

0: Abi muda dia Arturo. Buat gini kau megang sama kita tak, Ung. Bagi buuk aku pemilih. Ikau si mami merepikat, Ung, aku.
1: Pangandoy ko kinesun sa taas ka katuigan. Nahatagan, Ung, katumanan. Oh, tagang salamat, Lord.
2: Ingon man siya ba ko, Arturo? Diego.
3: Muntala dahil mo.
4: Nasabto ko'y.
0: Sige, unsay kalainan sa utot ug sa politikong kurap?
3: Ang mangutot mao sa kabaho, pero ang kurap nga politiko bisag natibahuan ang ilang kakurap maupay isog.
4: Ganon, gamay magkayong sweldo ang ubang mga teacher?
3: Kaya dili sila priority sa gobyerno. Mas priority nilang hatagan og intelligence fund ang ubang bugo nga opisyal sa gobyerno kaysa mga teacher na nagtudlo nga mabright ang mga bata.
5: Diego,
0: ngano ta ka?
5: Nakabantay ka? Nawa lagi sila sa lalat og Bogart.
0: Wa ko kabantay. Wa to, asa man to sila?
6: Unsay sunod nga mahitabo?
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Nagamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, ito ko sa pambayon. Tapos may ato, nagtik ako ng hirapal, kaya nitawag si ate nga na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pagtik na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
9: Uh-huh.
8: Ito was good siya, grabe ka dako. Tapos ako pa siya gikwa na asin man dahil ito na nabuo.
9: Uh-huh.
8: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
9: Ah, so possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
9: Aha.
8: Tikos man ako, mamay ko an sa doktor.
9: Oh, sige. Oh. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Gakit.
7: Bungsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigi lang kag bangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
11: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Tabao Oriental.
12: Ano sige magpalit og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule?
11: Sige kog palit og Paragis Bila-Bila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila-Bila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayog bintaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
12: Sa may gibati nimo sakit imong hawak ana?
11: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni.
12: Sa pa murag magpangita na ka.
11: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bila-Bila kay pertigyong nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya.
12: So karon gimintin na lang nimo.
11: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una problema kayo karon, nako gyud kayog diferensya gyud. Salamat.
7: Usa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Oy, wa ka tutok ba sa higanting biting?
1: Unsa? Unsa? Oy, wa siguro kay nahiluman, wa may kisaw.
4: Kanahan ra ba tong duha? Mga kanaan yung kayo?
5: Tingali og, ni pahuway lang. Og, ni pungko. Maong dili makita tungod sa nagliundok ng mga bulawan o brilyantes.
1: Oh, tingali.
15: Asa na ay sila?

0: ko, guide?
1: Lige, mabuha ang mga bulawan o brillantes din eh. Kabantay ka na, dayong sipat na palayo.
0: Oh, nayapag ka, Bogart? Wa ba ni mo mapati ang gisulti nila kanina?
1: Ngayon siya?
0: Nga makamata kinihiganting bitin o pangtokbunta.
1: Tokbun? At di na may taboy.
0: Nga naman?
1: Madagang na palayo din eh. Kabantay ka na?
0: Mas matagagain. Naibaw di ikaw asang gawsan nandin eh.
1: Wa?
0: Mao ka. Naaraman di ay na. Pidasa ni mo Bogart, uy. Naong ramagay nag-ayon ni mog ang imong barog, uy.
1: Pausa?
0: Pag uwan sa kalibutag utok mo, di ay ka. Walagi ka kasaw.
1: Ang sa ilong.

0: Noah.
1: Here I am. How do you do?
0: Hala, kanta-kanta pang ganahan.
2: Oh, nganong naaman mo diha tayo sa loyo sa higanting bitir?
3: Nag-unsa man mo diha.
4: Nangita sa pwedeng hiya.
1: Pasinig na, niya kay Waman. O nung may pahuway sa big kaniyot? Ikaw po yung magayo.
5: Ni pahuway giday sila.
0: Sayo tumulalat, bugat ha?
4: Nga,
0: dilita do kay dini kung abdata sa gabiun. Kay naay mga nilalang sa gabiun nga manggawas.
6: Nanay!
4: Tatoy!
0: Gusto, maukinin atong buhaton.
5: Unsa man, Diego?
0: Baitigaw! Magtinabangay tagpangita sa doka magikwan. Alang nila nilalat o bugat.
5: Sige!
0: Liyok ng tanan! Magdali!
4: Sige!
1: Kariot! Tamsa!
0: Nga naman bugat!
1: Kariot, Diego, makuha na itong ang magikwan ba? Asa man ta, agi? Arusin ko magagawas na rin o baka palayo. Kamantay, wala.
0: Hindi ko matubag, oy. Kay nawa ang mapa di rin ako.
7: Mau pa di, ay?
8: Ako ang mga tubag ko.
4: May noon.
0: Ako, Sam.
1: Much better. Kamantay mo na, much better. Kamantay mo na, ha? Anya, asaman.
4: Tubag, oy, Hercules, ang tukoy. Tubag!

0: si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Alos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na, ning inko, mutisting nga na ikukuhan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Giyuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
1: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako, 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug dagat pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kaya kung pag-atake na ako, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mango ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ako. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas. Niya, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila

0: 6 points. Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Oras. Alas 7.
0: 106 points. Bell.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na
5: ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
3: Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
6: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan, siyempre hatid yan sa atin ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Bukas na ang ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag na po sa ating po namang numero, mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan sa

0: At syempre pa mga kaibigan, tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Kinukumusta natin yung ating po naman mga kababayan na nakatutok na po sa atin sa buong Pilipinas sa mga oras pong ito na nakaandamay po naman sa ating programa. Yung lahat po naman ng mga inaabot po naman ng ating po naman programa. Mga nakikinig po naman dyan sa radyo natin, Rojas. Hello po naman sa kanilang lahat. Ito na, buwan naman ang caller muna natin sa ating po namang linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Bay.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Nanay, sino po sila? Hello? Hello po? Hello, nanay? Nanay? Nawala. Tawag po mga kaibigan. 0969-226-9623. Ay, yung mga nakikinig din po sa atin dyan po naman sa Batangas. Dyan po sa Radyo Totoo Batangas. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga nakatutok po naman dyan sa atin. Maraming salamat po naman. And dyan po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman sa atin sa FMR Kamsur, dyan po sa 94.5.

Ganun din mga kaibigan, dyan po naman sa Radyo Serbisyo DWGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat sa lahat ng mga inaabot po naman ng signal ng ating po naman mga kaagapay sa kalusugan ng mga stasyon ng radyo sa buong Pilipinas po naman. Hello po naman sa kanilang lahat dyan.

0: Tawag po ninyo ang inyo po naman mga katanungan dito po naman sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Pangalan po ninyo, tatay, pangalan.
1: Wala naman.
0: Hello po. Hello? Hello po. Naputol. Bakit kaya napuputol?

0: Tawag po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello. Hello po.
1: K-Boy.
0: Hello po.
1: Hello, boy.
0: Yes po. Sino po sila? Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Si Bonifacio Marcio. Tumawag sa iyo noon. Wala. Pumunta. Inutusan ko yung anak ko dun sa Ilagan. Wala. Stop na. Marami daw. Bibili dun.
0: Ilagan Isabela. Tama po, tatay?
1: Okay, farm. Kay Farmasya Ilagan.
0: Naubusan po doon. Wala daw po ng ating rice coffee doon sa Ilagan.
1: O, wala na. Stag, nagpabili na ako ng 5 box lang sana.
0: Opo, sa Ilagan.
1: Inutusan ko yung anak ko.
0: Wala daw po.
1: Naubusan daw.
0: Naubusan sa Ilagan, Isabela. Tatay, ilang butika po yung pinuntahan? Farmasya Ilagan lang po ba yung pinuntahan?
1: Tanungin niyo kung saan ba ang pwede pa diyan sa pharmacy at sa Ilagan kape. Lalo na yung pinuntahan nila, iba naman daw ang coffee na ikaw nila, maraming gugulay daw yung pinapakita.
0: Tatay, meron din po kasi sa Farmasya Aves, RS Drugstore, R&M Pharmacy, 4J's Pharmacy, WTC Doctor's Drugstore, Excel AQ Pharmacy. Yung po yung diyan po sa Ilagan City, mabibilhan ng ating rice coffee, hindi lang po doon sa Farmasya Ilagan. Kung halimbawa po na naubusan doon po sa Farmasya Ilagan, pwede po tayong pumunta sa ibang mga butika doon kasi marahil po meron po doon, meron pa po ng ating rice coffee doon, tatay.
1: Saan yung meron kaya doon, yung malapit doon sa Farmasya Ilagan? Para andun pa sila sa Ilagan, tuhagan ko ilas
0: ulit. Opo. Tatay, pwede po sa Excel AQ Pharmacy, WTC Doctor's Drugstore, 4J's Pharmacy, R&M Pharmacy, Farmasya Aves, at RS Drugstore. Lahat po yun sa Ilagan, tatay.
1: Sige.
0: Sabihin niyo po, tatay, na pagtanong-tanong po sa lahat ng butika doon.
1: Sige.
0: Tapos, kung sakali po, tatay, na halimbawa nalibot na po nila yung mga butika doon at wala po talaga, naubusan na po talaga ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli, tatay, para masabihan po natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan pong muli dyan sa Ilagan. Okay po.
1: Kasi yung nagtatanong sa akin dito sa San Mariano, tinatanong nila sa akin kung nakabili na ako.
0: Oo.
1: wala pa kagawa dahil talagang wala dito.
0: Opo, sige po, tatay. Sabihin niyo po doon sa inutusan po ninyo na doon po sa Ilagan, ipagtanong-tanong po sa lahat ng mga butika para sure tayo na lahat po yon ay kumbaga matanong para malaman po natin kung talagang naubusan na lahat na ba na mga butika ay napuntahan para kung sakali po talagang wala, naubusan na talaga, babanggitin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo. Gagawan po yan ng paraan.
1: Dito sa San Mariano, saan? Wala pa sa amin.
0: Saan po dyan sa inyo, San Mariano, Isabela?
1: Sa sentro.
0: San Mariano. Tama po yung pangalan, San Mariano?
1: Okay. San Mariano, Isabela.
0: San Mariano, Isabela. Hindi po Ilagan. Iba naman yung Ilagan.
1: Hindi. Inutusan ko lang yung anak ko dun sa Ilagan.
0: Okay po. Diyan po sa inyo, San Mariano, Isabela. May mga butika po ba dyan?
1: Wala.
0: May mga butika po dyan sa inyo, tatay?
1: Ang daming butika dito, ha? Ivan. Okay. Ang daming butika dito sa amin.
0: San Mariano. Wait lang po, tatay. Titingnan natin kung... ang mga nandito po, Gamo, Nagilian, Reyna Mercedes, Ramon Tamawini, Santiago City, Jones, Ilagan, Itiagi, Cordon, Kawayan, Kawayan City, Kabagan, Kabatuan, Alicia.
1: Wala pa sa amin dito sa San Mariano.
0: Sige po, hayaan po ninyo, tatay, at babanggitin po natin itong San Mariano ulit na wala pa po ng ating rice coffee para sakali na magawan po ng paraan at gagawan po panigurado ng paraan ng ating po naman mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo para hindi na kayo kailangan pang pumunta pa po ng Ilagan.
1: Oo nga. Tinatanong nga nila yung meron na ba yung sinasabi ng rice coffee dyan sa butika natin. Sabi nila nung wala pa. Kung daan sana kami bumili.
0: Opo, opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo. At masasabihin po natin sa ating po namang deliveries, tatay.
1: O, sa San Mariano, Isabela, ha?
0: Okay po, tatay. Noted po. Salamat po. Salamat. Okay po. Noted po yun.
1: Sige, sige. Tawag ako ulit pa sakali nakabili yung nanak ko sa Iladan.
0: Apo, kung makabili or halimbawa makabili po, may nabili, tawagan niyo po ako. Kung wala namang nabili, tawagan niyo pa rin po ako.
1: Oh, sige. Maraming salamat, Kuya Bo.
0: Maraming salamat po, Tatay Bonifacio. Mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay.
1: God bless din sa iyo.
0: Maraming salamat po. Sige. Apo, salamat. Sige po, mga kaibigan. Tuloy

At din syempre yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Joseph Dumlao po.
0: Jonald, tama?
1: Joseph po, Joseph.
0: Ah, Joseph. Okay, Joseph. Taga saan si Sir Joseph?
1: San Mateo Isabela po.
0: San Mateo Isabela?
1: Opo.
0: Okay po, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Joseph?
1: 50 po.
0: 50, okay. Tatay, Tatay Joseph, umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Eh, hindi pa nga po. Hindi po alam kung saan bibili. Wala naman po dito sa butika dito sa San Mateo po.
0: Wala pa po dyan sa San Mateo. Opo. Ang mga meron po sa Isabela, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Jones, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit, tatay?
1: Tatay, kailan po di ako makapunta.
0: Saan po? Saan po kayo malapit?
1: Ramon.
0: Sa Ramon. Opo. Pero mga ilang oras yung biyahe galing po diyan sa inyo?
1: 30 minutes lang po siguro.
0: 30 minutes lang naman. Oh, so pero hindi kayo makaalis.
1: Hindi ako makaalis po kasi na-stroke po ako.
0: Ah, na-stroke po kayo.
1: Oh, hindi po ako
0: makalakad.
1: Okay,
0: pakunti-kunti lang. Okay po. Anyway, tatay, sige po. Hayaan po ninyo. Pero kung may mauutusan po kayo, tatay, pwede naman. Diyan po sa Ramon, babanggitin ko na rin para sakali po. Sakali po na... Ha?
1: Wala naman po kung mauutusan. Dalawa lang kami sa nanay ko.
0: Dalawa lang po kayo dyan. Opo, sige po. Sige. Anyway, tatay, Joseph, ganito na lang. Sasabihin ko po ito sa ating po naman mga deliveries para magawan po ng paraan, malagyan po dyan.

Thank you very much po. Maraming salamat. Aking bigan all the way from San Mateo, Isabela. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga taga Isabela. Ay po yung napapakinggan dyan po sa 98.3 1 FM Lucena. Maraming salamat yung mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Lucena City. At ganun din po sa Radyo Bandera Katarman. Yung mga nakikinig po sa atin dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa inyong lahat. Sana po naman ay lahat na po tayo ay nakaiinom na ng ating po namang rice coffee. Ganun din po dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. Yung mga inaabot po naman ng signal dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. Maraming salamat po sa inyo. And dyan po sa Kawayan City, Isabela. Yung lahat ng mga nakatutok po naman dyan sa atin sa Isabela, maraming salamat. DWDYAM 1107 kHz, Kawayan City, Isabela. At napapakinggan din po tayo sa ating Get Radio app, sabi ni Sir Edison Palafox. And likewise, nakaantabay din sa ating po namang Facebook Live si Sir Giancarlo Peralta, all the way from Jones, Isabela. And likewise si Sisa Compass Rimando Ramos. Sige po, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan. Itawag niyo po ang inyong inyo po mga kwento. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan mga kaibigan.

Siyempre pa, available na rin po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa lahat din po ng mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. At pwedeng-pwede na po kayong magsimulang uminom po nito, mga kaibigan. Ano po? Sa lahat ng ating mga kababayan na naghahanap po ng ating 25-in-1 na sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, diyan po sa inyong mga lugar ang ating po namang produkto. Kailangan lang po na simulan natin at araw-arawin yung pag-iinom.

0: Tawag na po mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balado. Doon, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, sir, ako po si Altom po, pangalan ko.
0: Ano po?
1: Altom.
0: Alfon.
1: Altom.
0: Altom.
1: Yes.
0: Okay, taga saan po si Altom?
1: Taga Angadanan po ako.
0: Agadanan, tama?

0: Opo, ang adalan Isabela.
1: Ah, Isabela. Ano pong pangalan ng lugar? Ano pong pangalan ng lugar?
0: Angadanan, Isabela.
1: Angadanan. Angadanan. Yeah. Okay po. Isabela. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tate Altom?
0: Kon po. 38 na po ako.
1: 38. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
0: Gusto ko, ayun nga po, ang gusto ko punta lang alamin kung kwan po kung legit yung andun sa may Shopee.
1: Shopee. Basta po, Sir Altom, ganito. Legit naman po, basta tama po yung produktong darating po sa inyo.
0: Kasi maraming doon eh, kumbaga, marami po kasi nakalagay na rice. Ano yun? Rice, coffee, na kuhan.
1: Opo. Tate Altom, ito yung kailangan nating tingnan para hindi tayo magkamali. Kulay gintong dilaw na karton. Okay? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? Tandaan po yun. Ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, ang spelling po ng rice ay R-I-S-E. Apo, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po. Tapos diyan po sa karton, may makikita po kayong isang larawan dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hanapin po natin.
0: Wala dito sa amin eh, dito sa mga kuwan, sa mga
1: butika.
0: Wala dito sa amin. Opo, wala po kasi dito.
1: Saan po kayo nagtanong?
0: Nagtanong po.
1: Mm-mm.
0: Hindi po kasi lagi po kasing tawag dito. Lagi po kasing nakikinig yung mga kuwan, mga tita ko. Kaya... Mm-hmm. Curious naman po ako.
1: Opo.
0: Kasi gusto kong makon yung kanya kasi marami silang pasakit yung mga tita ko dito. Saka yun po kasing isang auntie ko po is hindi siya masyadong kumbaga nakakalatan.
1: Mm-hmm. Tama po. Makakatulong po ng napakalaki yung...
0: Nakahirap din po siya magdumi.
1: Yes. Makakatulong po ng napakalaki yung ating po namang rice coffee. Yan po ay base po sa mga testimonya at mga patutuo po ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Napapakinggan nyo naman po siguro, Sir Altom, yung... Diba? Yung mga testimonya nila na nagpapatunay ng kagalingan ng ating po namang produkto.
0: Oo nga po.
1: Yes. So, kailangan lang natin, Sir Altom, na hanapin yung ating po namang produkto. Diyan po sa Isabela. Ano po yung pinakamalapit sa inyong lugar? Mga... Meron na po kasi sa Isabela ay...
0: Alicia po, meron po.
1: Alicia. Oh, diyan sa Alicia, kumalapit kayo dyan. Diyan po sa Abuan Farmasya natin. Alam niyo po ba yun?
0: Saan po?
1: Sa Alicia. Abuan Farmasya natin.
0: Abuan.
1: Opo.
0: Abuan
1: Farmasya? Abuan. Opo. MRV Drugstore, AJL Pharmacy, and Farmasya V Medica. Lahat po yan sa Alicia. Oh, basta tandaan niyo lang, Sir Altom, yung sinabi ko, kahit po sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada po kayo mag-order. Basta lang po yung sinasabi ko pong itsura ng ating produkto, yung po yung i-order po ninyo, legit naman po yun.
0: Kasi doon po kasi sa my Shopee is 174 daw po is 10 pieces na siya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ka kung ganun, parang mura naman ata itong
1: white
0: coffee ka kung ganun. Kaya nga po, tumawag po ako sa iyo.
1: Opo.
0: Kung yun po talaga yung kanya yun.
1: Ang SRP po ng ating rice coffee ay 180 pesos lang per box. 10 sachet din po yun yung laman noon, nung karton na yun. Opo. So if ever po, Sir Altom, gusto po ninyo, kumbaga nakabili kayo or hindi pa rin, tawagin niyo po ako sa mga susunod na araw para masabihan po natin. Actually, ito pong lugar po ninyo sa Angadanan.
0: Angadanan, Isabela.
1: Isabela. Sasabihin ko na po ito ngayon sa ating po naman mga deliveries. Nang sa gayon,
0: opo,
1: if ever po...
0: Wala po talaga sa aming kaangadalan kung wala po kang rice coffee na ganun.
1: Tama. If ever po na magawi dyan yung ating mga deliveries, eh malagyan na rin po dyan sa inyo. Okay. So, yes, masasabi ko ito sa ating po naman mga deliveries nang sa gayon ay magawan po nila ng paraan.
0: Oo nga, sir.
1: Opo. Para yung mga tita po ninyo, yes, para yung mga tita po ninyo ay makainom na ng ating rice coffee.
0: Oo nga po. Sana nga po para po matanggal na yung mga nararamdaman nila kasi kung po sila, kumbaga, hirap nga po silang maglakad, magdumi.
1: Mga ilang taon na sila?
0: 78, ganun po.
1: Ah, okay. So, ano pa yan? Kumbaga, bata pa yan. So, kailangan pa talaga na maalis lang yung kanilang mga nararamdamang mga problema sa kalusugan para maibalik natin yung kanila po namang sigla. Okay po?
0: Opo, sir.
1: Okay po. Sige po, maraming salamat po, Tate Altom. Balitaan nyo na lang po ako. Sabi ko nga, sa mga susunod na araw, balitaan nyo po ako. Para masabi po natin na kumbaga meron na, kung wala pa talaga, kukulitin natin yung adibo ng mga deliveries. Okay po?
0: Apo sir, sige po, salamat po.
1: Maraming salamat po Sir Alto, mabuhay po kayo, God bless po. Maraming salamat, bye bye.
0: Okay po, salamat po.
1: Kaibigan Sir Alto ng Angadanan Isabela. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman. Kaya maraming salamat kay Sir Edison via Palafox. Thank you. Sana Kuya Boy tuloy-tuloy po ang samahan po natin. Sige po, maraming salamat po sa inyo. At thank you very much po sa inyo, Sir Edison. Alright. Alam na po muna ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. 106.3
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ato. Dito ko sa tambayon. Tapos eh, ato, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate ngani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Aha.
3: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
4: Oo.
3: Kaya tikos man ako, maumay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Bye. Pasok mga suke. Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
6: October 15 ay National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Araw ito ng pag-alala at pagbibigay pugay sa mga sanggol na pumanaw bago, habang o matapos si silang at sa mga pamilyang nakaranas ng ganitong masakit na pagkawala. Ang pagkawala ng isang sanggol ay maaaring maging napakahirap para sa isang pamilya. Kaya mahalagang ipakita natin ang pag-unawa, pagmamalasakit at suporta sa mga magulang at pamilyang nagluluksa. Kung may kakilala kayong nakaranas ng pregnancy o infant loss, simpleng pakikinig, pagdamay at pagiging present ay malaking bagay. Iwasan ang mga salitang maaaring makadagdag sa kanilang bigat. Sa halip, iparamdam na hindi sila nag-iisa. Sa araw na ito, sama-sama nating alalahanin ang mga munting buhay na minahal at patuloy na minamahal.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: 106.5
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha ganina nung nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simpli ako din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo pa inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paradis bila bila Lisa Heron Pausos ko anak ko 5'7".
1: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila bila herbal coffee para nimo og suwayipod ang paragis bila bila herbal oil og paragis bila bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila bila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila bila.
4: Paragis bila bila.
3: Paragis bila bila.
5: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usa pa gihulatan niya mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
8: Sky Go!
9: Sky Go Pagadian Branch nagtanyag og barato nga down payment sa kantidad nga 1,499 only alang sa mga business model nga motor sama sa King 150, Wizard 125, Wizard 175, TM 125 ug naga-offer sa silag straight monthly sa ilang mga motorsiklo. Unsa pa inyong gihulat? Bisitahan na ang ilang opisina nga nanahimutang sa Purok Upper Bagong Silang, Balangasan, Pagadian City. Pangitaan lang si Ma'am Christine Irish Gasalatan o tawag sa ilang cellphone number 0919-071-7134 o sa ilang FB page SkyGo Pagadian.
10: SkyGo, the best for you.
11: Mga Pagadianons, nangita ba mo libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinaagi sa PhilHealth Yaga Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services ug tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City, Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8.
2: 106.2
4: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw. Para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nangitaga pag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events. Ayo na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayon na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
3: Mga pagadianons, nangita ba mo libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.

0: Break it down.
1: Horas a las 8:30.
2: 106.5. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takoy gipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na dapat eh. 60 na ko.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka pag-agwanta pa.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
6: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
7: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
6: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbiwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
7: Pero nay, ganyo naman ako, liligid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
6: Unsaon kaan ina to ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
7: Nay, uy. No problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
6: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ugang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
0: Ngayong October 10, ipinagdiriwang natin ang World Mental Health Day. Isang mahalagang paalala para sa lahat ng ating katawan at isipan ay dapat sabay na inaalagaan. Sa paaralanman at sa trabaho sa loob ng ating tahanan, hikayatin natin ang isa't isa na maalagaan ng oras para sa sarili at unahin ang mental wellness. Tandaan, ang pag-aalaga ng ating isipan ay kasing halaga ng pag-aalaga sa ating katawan. Walang health kung walang mental health. Ang self-care ay nangangahulugang pagiging andyan para sa isa't isa at ang self-care ay kasama rin ang pag-access ng mental health care services kung kinakailangan. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging masaya, produktibo at handa tayong suportahan ang mga tao sa paligid natin. Let's love our minds as much as we love our bodies.

panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: lain ang gibangbati sa kalawasan. So ang atong 21-in-1 herbal mga suki kong tigpaminaw na matod pa sa kadaghanan nga nindot na karon ang ilang paminaw katong mga tao dunay alisya na dili katulog, dili ka dili normal ang ilang mga pagpangihi, no, dili normal ang ilang pagbawas sa mga hugaw o uban magitawag dato dunay kidney problem, dunay problema sa heart, dunay problema sa atay. So mauusap nga kinahanglan maagapan ang inyong gitawag natong mga gipangbati sa inyong kalawasan o lisod kaayo ang madala nata sa gitawag natong hospital. Nga naman lisod madala sa hospital mga suking tigpaminaw, isa wa kay kwarta mahimo yud na nga gitawag natong naagyod kay kwarta kay matag diman kinahanglan paliton onya mahal ang resita onya samtang kaya pa mga kaigsuunan. Dipinsaan ninyo ang inyong kalawasan atong lawas maoy kapital. So ang atong 21-in-1 herbal mga suking tigpaminaw, kung hilig mo og pangapi, kana lang ang inyong gamiton para matag-inom ninyo. Doon ay benepisyo sa tag-satag sa ninyong panglawas nga kanunay magpabilin herte himsog ang inyong panglawas. Dagang nga tana sa ako nga Sir Emmanuel, pwede ba mo inom ang walay gibati? Mas maayo, safety ka kanunay. O, safety kanunay ang inyong sariling panglawas. Pinaagi sa atong 21-in-1 herbal coffee mga suking tigpaminaw. So kana ang akong contact number nga inyo kong matawagan 09 75 31 43 429 09 75 31 43 429. So, kumusta ang tanan nga mamalitay sa atong herbal product? Kumusta ang gihatag ni Big Boss nato? Nalipay mo ba o wala? So, siguro ko mga kaigsunan, daghan manggod nagpadala o palipay sa ako kaganina. Salamat sa kay mitarget manggod ang atong gitawag natong regalo nga 833. O gabi, alas 9 sa gabi. O mauna, naapay gipamintin diya sa inyo, ano, sa kabuok. O gipamintin para yun na karong gabi na po. So, tanan nga akong mga listeners nga nagapamalit sa akong produktong herbal. O mauna mga kaigsuunan nga nalipay pa mo na agapan ang inyong panglawas nga doon ay mga balatian o doon pa ay nasulbat ang inyong mga problemang pinansyar pinahagi sa atong swerte regalo o ano mga suking tigpaminaw o karon o mga adlawat tanang kong mga suki nga tigpaminaw tawag yun mo kay na ay isunod ugma kay nanawag man si Big Boss nato o nanawag si Big Boss nato doon na napoy regalo ugma sa tanan mga mutawag sa ako sa akong contact number 09 75 31 43 429 09 75 31 43 429. Ah, sayo lagi mo panawag sa ako para matimanta mo, ma-interview ta mo, isit bisita mo sa akong gitawag natong panimalay. O ana, mga suki kong tigpaminaw. O ga, og mga adlaw tanan nga gusto makagitawag nato, makadawat sa swerte regalo, pwede ko ninyo tawagan og sayo. O sa iyo para sa iyo na ako mahatag sa tanan nga akong mga membro sa akong produktong herbal. Matod niya, basta kay tawagin ako ninyo, mamalit mo sa atong produkto. Salamat Kuya Emmanuel, sa grasya gyud nato kagabi, target gyud ang K33 from Kalamansig. Kumusta karon taga Kalamansig, Sultan Kudarat? Naapay gani sa taga Kuan, Takurong, ni Anhina Redere sila sa Davao. Kay nahamanggod ko sa Davao, nagbasi karon. Ang uban taga Tukuran, gipadadhan nako sila sa atong 21-in-1 herbal. Kay gusto nila matestingan o kung sagyod katested ang atong produkto. O kala. Pero si nanay, si tatay, ingon niya, pag kaduha pa nila pag-inom sa katulo, sa isa kaadlaw, katulo nila gitestingan, ingon ni tatay, perting lamia sa akong pagtulog, unya inanay, katong mga tao, good nga nagburot o tiyan, o kanang dunay, sa panangasakita si stock, o kana ang inyong gitawag na itong ipainom sa pasyente samtang mga kaigsuunan giresetahan sa doktor. Wala may kuan, pwede ba na isabay ninyo sa maintenance o mga kaigsuunan ang atong produktong herbal para dali kamo maulihan kung doon na may gipangbati sa inyong panglawas. Testingin ninyo ang atong produktong herbal kung sa gyud na siya, ilabi na sa atong gitawag na itong sambong haplas mga suki kong pigpaminaw. Ana, kamong naminaw karon mga orasa diri sa atong program. Kanusa ka magkaraban diri pagadian Kuya Emmanuel, kay mosugat ni sagdilang basin sunod na mga simana. Sunod na mga simana na magkuangkog sentkog adlaw kung kanus ako maabot dira sa dakbayan sa pagadian. So Kuya Emmanuel, maayong gabi, manawag ko nimo og masabuntag kay gusto ko mamalit sa atong produkto o hinaot matagahan ko nimo sa swerte regal. Way problema, pamalit mo sa atong produkto para na makaswerte mo sa atong swerte regalo on plus mga kaigsoonan na lipin saan pa ko ang inyong kalawasan na mahilayo mo sa mga balatian. Pwede mo inom ang walay gibati, mas maayo ana. At mas maayo mauna ang inyong imintin maski wala kay balatian. Mga suking tigpaminaw, si kanunay na herte o himsog ang imong gitawag nato, ang imong kusog permanente o permanente na mga suki kong tigpaminaw. So ang akong contact number 09 75 31 43 42 09 75 31 43 42 09 09 75 31 43 42 09. Mauna ang matawagan ninyo kung nagkinahanglan kamo o gitawag na to solusyon sa panglawas. Matod pa niya diri, Kuya Emmanuel, na dawat nimo ang akong paalipay. Salamat sa grasya. Nagitugot sa kahitasan sa ato ang itritri kagabi. Natural, mauna mga kaigsuunan, gipaning kamo tanibusing nato nga makahatag tagkalipay sa tanan nga namalit sa atong produkto. Ana mga suking tigpaminaw, Kuya Emmanuel from Kapatagan, Lanao de Norte. Magdugang mi og palit please lang kaayo. Dugangan nila daw kay daghan lang ilang mga silingan nagkutik-kutik. Nagtandaw nilang mga silingan nga gusto na pud sila mamali. So wala problema, na bisag pila pa mo. Padad-an ta mo og nya daan atay karaban, sugat ra mo didto kung asa ang akong karaban. Mga suki kong tigpaminaw, para makatabang ang atong gitawag na tong produktong herbal, pamanay o beldo sa atong herbal na kay kaon og sa wala, pwede man kamo inom. Mga suki kong tigpaminaw, o pwede maoray himo aninyong kape para kanunay healthy ang inyong panglawas. O mauna mga kaigsuunan, kamang naminaw karon sa akong programa, labi na karon sa mga tao nga dugay gyud katulog, o dunay mga diferensya sa gitawag natong pagpananaw, o mawala mga kaigsuonan. 21-in-1 herbal kasaligan sa tanan mga katawhan. Mauna mga suking tigtisting ilang ninyo. O, basin di ay na makaingon mo kung wala pa ko na kapaminaw kan Emmanuel, wala na po na sa best Tagalog, wala na po na tagpuan ang Alebio, wala na po na ang sanay tawag na sa Binisayano kanang natagbuan na ko ang kayuhan sa akong sariling panglawas. Ana mga suking tigpaminaw. So ang akong contact number 09-75-31-43-429, 09-75-31-43-429. Tanang kong mga suki sa herbal, doon ako'y isunod na swerte regalo nga ihatag ni Big Boss og mga adlawa. O, kamong gitawag na itong mga membro na ko sa produktong herbal, sayo ko ninyo tawagi para gusto ka mong mamalit sa akong gitawag na itong produkto, herbal mga suking tigpaminaw. So, tawagi ko ninyo, sayo lang mo panawag og mga adlawa. O, pareha sa atong 833 giswerte ang regalo. First time na no. Oh, first time na no ang atong nalipay ang atong mga gitawag natong consumer sa atong kuan produktong herbal sa 833. Oh, bawa na mga suking tigpaminaw, gamay ra good akong nataya. Ah, gamay ra. Okay ra na, basta na ay grasya. Oh, naay grasya pila ra gud ang inyong palito ng atong produkto plus nga gitawag nato kanunay ninyo pagmintin kung lain ang inyong pamanit nga timanin ninyo. Oh, mohamis na ang inyong panglawas, nindot na tanhaw ng imong lawas, imong pamanit murag sinaw na gud. Wala na yung mga kunot-kunot ang inyong panglawas mga suking tigpaminaw. Tinaagi na sa atong 21-in-1 herbal kopi mga suking tigpaminaw. Kopi o kapi, dili man good na siya kapi, pero ato na lang butangan og kapi kay mauro na ang mga pimanta. O mauro na mga kaigsunan, mauro ay atong himuhon og kapi. O 21-in-1 herbal mga suking tigpaminaw, kamong naminaw karon sa akong programa kay Gamera Taguras. So usbon ako ang akong contact number 09-75-31-43-429. So congratulations sa tanan nga nagpadalag pahalipay kaganina akong mga membro. Salamat po sa inyo ang tanan sa 833 na to kagabi eh. Oh, first time wala tayo ra. Salamat engineer, salamat sa atong station na manager. Ako yung inyong galad Emmanuel Cabia, maayong gabi eh. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: 106.3 A difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 9.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko. 106.3

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Let's kick off the excitement with Mega Millions. With no jackpot winner last Monday's draw, tonight's Mega Lotto 645 jackpot prize is 110,527,091 pesos and 63 centavos. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, nakikita natin ngayon ang 45 draw balls numbered 1 to 45 na hinahalo ng draw machine. 6 lucky balls ang intay nating piliin for the official Mega Million combination this Wednesday night. And our first number is 16. Ingatan po ang lotto ticket, huwag babasain o paplansyahin yan. Tandaan, kailangang mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. The second number is 44. Exciting ang consolation prizes ng Mega Lotto. 30 pesos ang panalo kapag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mga nanalong numero. And our third number is 8. 1.1 million pesos naman ang paghati ang papremyo ng lahat ng makakakuha ng 4 mega winning numbers. At para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. Our fourth number is 43. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang paghatian equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. Our fifth number is 24. Very easy lang maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics and schedule sa ating friendly Lotto tellers. And the sixth and final number is 39. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 16, 44, 8, 43, 24, and 39 in any order for the jackpot prize of 110,527,091 pesos and 63 centavos. Mga kaloto, huwag kayong bibitiw. Ang pinakaaabang ang Grand Lotto 655 ay parating na. Babalik po kami after this break.
1: Hindi ka sa katindo inanalo.
2: Uy, totoo ba?
1: Oo, inannounce ka gabi. Sa Lotto Outlet ng Barangay San Isidro, doon dumamay nanalo.
2: Uy, sino kaya? Baka si Mang Tono.
1: O si Jun. Jun! Jun! Ikaw ba yung nanalo?
2: Kung ikaw talaga nanalo, Jun, pati ugali mo, pumili ka na rin.
3: Linig tayo, Tay?
1: Tiga! Bababa na ako!
3: Eh, kailangan nyo ng gamot, di ba?
1: Wala nang budget. Sige, diretso mo na lang sa bahay.
4: Salamat, Kuya Jun, ha? Kailangan ko manghiram ng mga gamit sa mga klase ko, eh.
5: Hindi naman lahat ng problema nakikita agad. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko napapansin.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon,

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Geolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas do sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Oktobre 27 sa Tanggob, Suminot, Pagadian, Molavi o Josefina. Oktobre 28 sa Sindangan, Liloy o Xayan. Nobyembre 3 sa Tubod, Lanao del Norte. Nobyembre 4 sa Kalinan, Davao City, Toril, Davao City, Astorga, Santa Cruz, Digo City o Gihing, Hagunoy. Nobyembre 5 sa New Corilla, Tagum City o Glopon, Davao Oriental. Nobyembre 6 sa Compostela, Nabunturan o sa Gawa sa Magsaysay Park sa Davao City. Nobyembre 7 sa Panabo City o Santo Tomas. Nobyembre 9 sa Kawayan, Masbate, Puro Placer, Tadloy Luna Placer o Sentro Placer, Masbate. Nobyembre 10 sa Boundary, Tunga Esperanza, Masbate, Bugtong Lubi, Lampuyang, Pubi Corpus o Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Nobyembre 12 sa Lanao, Danbantayan, San Remio o Donji, Antigua, Bourbon, Cebu. Nobyembre 14 sa Tagbilaran City o Ubay, Bohol. Nobyembre 15 sa Cebu City o Danao City o uban pang mga dapit. Ug alang niya itong gusto mo tabang ninimbulong atuna, text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-41-550. Ug mausab kini ang akong GCash account number. Ug kung magpadala ka kanako sa imong tabang alang nimbulong atuna pinagi sa GCash, ako dayon ka na madawat. O kining akong wali sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O ganto na sab ugma, kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Isokristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang Espiritu, maana kanunay kanatong tanan. Amen.

0: nga.
1: Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton,
2: ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad, o ikapulo,
3: kag Pastor Isto Jim Bation,
4: Panultihon 11:25, pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
1: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos, magpanalangin kaninyong tanan.
5: Difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
6: The strongest, the strongest.
7: Oras, alas 4:30.
8: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
9: 106.2 Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Pakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM alas 5. 106.3
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: Maing buntag ganatong tanan mga kabagting o kabalkadas. Welcome dinhi sa itong pagpanaguman ining adlaw nga Webes Pizza 15 sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Ayan, nagtunga, nanunga-tunga na gitasbuan sa Oktubre mga kabagting o kabalkadas. Inakinis pagpadayon sa pagtunol sa mga balita o impormasyon dinhi sa Sibyaan sa Radyo Bagting o Bell FM. Kita mag-uban usap. Ining buntag mga kabagting o kabalkadas. Sa mga nagbiyahe, naglatas, kadalanan, mga negosyante nga nagkamulo na, mga trabahante nga kaganina pa nga padulungay o kaban unya pa, mga nanay o tatay nga ni kaisikay na, mga mag-uuma, mga tigluto diha, DJ Annabelle, nagluto na ka. Sa mga tigluto diha, o diba ka, na destino sa kanibitaong kusina, permente magina mga kabagting o kabagkadas, kay sila magina yung mga nakatoka. O diba ka, nga to ang mga sweepers diha sa sentro, kabalokong nakahumanang uban o pagpanlimpyo. O sa mga kabarangayan, mga tano duguban pa, mga kapulisan, kasundaluhan, oga nga to mga health sectors, pag mga health personnels di ay, o nga kanang nag-duty taon, magabi, padulog, kadlawan, mo out, galasais, kay shifting lagi, guban pa. O isa pa may nalimtan niya, kinatibok ang sektor na may buntag, ganatong tanan, ang importante, nakapasalamat, tasatas kay tasan, ikan kay gidungagan, tag kinabuhi, nining adlawa, o nining buntag. Ayan, asad kami sa Baganyan Broadcasting Corporation. Mutunod sa mga balita o impormasyon, ang ato ang tulumanong lanog sa Bagtingan. Sa ngalan, sinitibok ang puwersa sa News and Public Affairs. Sa diin, mutunod sa mga balita ng ato mga Bagting reporters o bani ining mga ngayong sayran karong buntag.
1: BBC Headlines.
0: Kanhi barangay kagawad samdan sa pagpamusil dito sa Cotabato City. Headlines, seguridad sa 37 ka mga tulunghaan mas gipaligon dito sa Ipil Sambuanga, Sibugay. Dugang pang headlines, motorista patay humana disgrasya sa lungsod sa Bayog. Ingon man sa 24 anyos nga SLI na dakpan sa Bulatok. 150 ka mga individual ni Salmot sa gipahigayong Regional Livestock Congress sa DA Region 9. Kapin na 2.3 million nga seaweed farming equipment gipangapod-apod sa BFAR Region 9 ngadto sa duha ka Fisher Folk Association sa Pagadian City. Gampang headlines, Rice Harvest Festival gipahigayon sa DA Rice sa DA Rice program sa Sindangan sa Sambuanga del Norte. Mga pagbalita paghihapon, ag-updates kayo tang salakat sa panahon. ITCZ, padayong magpaulan sa Visayas ug Mindanao. Duha ka single motor naggabanggaay dito sa Labangan. Og update gikan sa merkado kay ang presyo sa mga kupras na itong sayran karong buntaga mga kabagting og kabalkadas. Manang magpakisayod mo diha. Alang sa inyong pagpadangat sa inyong mga text messages di ay. Pwede na ipadangat sa itong text line sa 0995-505-9892. Again, 0995-505-9892. O diba, kung naganahan mo gi-public inyong comment, i-comment lang sa mo ang gigamit karon nga page. At official page nga gipanggamit is ang mga Radyo Bagting News. Nakit na usab ang BBC's Entertainment. Pwede sa ma-download diya sa Play Store ang app sa Radyo Bagting aron mapaminawan ninyo ang AM og FM. Wala gid na problema basta na kay data o wifi o magdungog ta matag garunogon niya. Oras sa alas 5, Jess. Ako sa Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol, nananin na ta. Sangay na itong mga sayran ni buntag, unaw na itong kahimtang salakat sa panahon. Mikan kay Intertropical Convergence Zone, paghihapon ang padayong magpaulan sa Visayas o Mindanao. Complete ang detalye sa report, Bagting, 17, Florence of FEMA.
1: BBC Weather Update.
2: Apektado paghihapon sa intertropical convergence zone ang dakong bahin sa Visayas ug Mindanao, gani lakip daw sab nini ang Bicol region, Quezon ug Palawan. Hinungdan nga padayon pa usab gihapon kita nga makasadig kalit nga pagbundak sa ulan ug inubanan kini sa pagpanalugdog sa matag karon ug unya ilabi na panahon matud pa sa kahaponon or dibaka kagabion. Wala paghihapon gitangtang sa pag-asa ang posibilidad nga masidatiang mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta gumikan sa epekto sa nasangpit nga dautang lakat sa panahon. Gawas niini aduna usay pa northeasterly wind flow nga makaapekta sa Ilocos region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, samtang pipila ka bahin sa Metro Manila ug sa Luzon, localized sa thunderstorms usab ang gitulong hinungdan nga adunay kalit nga pagbundak sa ulan nga lang masinatian. Sa kasamtangan, ang tropical depression nga naagit nagpabilin gawas sa Philippine Area of Responsibility anakin niya sa gilayon nga 2,015 kilometers sa may sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 45 kilometers kada oras o ang paghapak niya sa kayutan nga mukabat usaba sa 55 kilometers kada oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 10 kilometers matag oras. Sa pigas bahin, hunas oktaw sa Pagadian City, karong adlaw ay sibgiyas itong mga mananagata. Alas 2:01 kaganina, 0.0 meter ang gladmons tubig, unang hunas. Ang taob, alas 8 sa buntag, 1.5 meter ang gladmons tubig. Subling muhunas, alauna 42 sa hapon, 0.2 meter ang gladmons tubig. Og subling mutaob, pagka alas 7:57 sa gabi, 1.8 meter ang gladmons tubig. Lawaman mo subang adlaw, alas 5:33 sa buntag. Og musalo, pagka alas 5:30 sa hapon. Bagting 17, Florence Fima sa BLFM, og Radyo Bagting.
0: 106.3 FM. Radio Bagbag. Alas 5:13 mga kabagting nato karong buntaga alang ni adtong mga adunay lakaw, adunay mga gimbuhaton trabahoon. Motoy update sa kahimtang sa lakat sa panahon mga kabagting ug kabalkadas. Ang kinahanglan gid natong planuhon natong mataglakaw aron nga dili ta maunsa mi o aron nga diin niining bahina mga kabagting og kabalkadas kay kanabang way mga babil sa tong pagbiyahe inyo mga kaputi dal-a di pag mosulod na mo sa mga areas nga diin wa paghihapon na kasinati og mga kainiton. Init man inig buntag ngadto na sa udto pero paghapon paggabi diri sa tuo mo ulan. Manang dalagid ganun ay panagang. Dagang pa nga mga kasayuran, mga kabagting o kabalkadas, din sa ato ang tulumanon. Nabuktang nga ito sa mga report usab nga nakalap ni Bagting 29, Cheryl Lirazan, livestock mga kabagting o kabalkadas. Kini ang matudpay 150 ka mga individual ni Salmot sa gipahigayong Langan and Kuan Clint. Gipahigayong Regional Livestock Congress sa DA Region 9. O gani na tong sayran ang kompletong detalye sa mga kasayuran. Maki-update po ta may kalabdanans Departamento sa mga Agrikultura. Ni Bagting 29, Cheryl Lirazan. BBC
3: Live Report. Gipahigayon sa Department of Agriculture kon DA Region 9 ang Regional Livestock Congress nga gitambungan sa 150 ka partisipante gikan sa nagkalain-laing lugar sa Zamboanga Peninsula sugod niya tong Martes, Oktubre 3 sa 2025 sa hangtod kagahapon Oktubre 14 2025 sa Maymigayon Gymnasium Pagadian City. Gipangunahan sa DA Livestock Program ang maong kalihukan nga nagtumong sa pagpambit og kahibalo og impormasyon kabahin sa mga programa sir biso o proyekto sa DA o sa mga kaubanang ahensya nini lakip ang Bureau of Animal Industry kon BAI, National Meat Inspection Service kon NMIS o Agricultural Training Institute kon ATI. Gisgutan usab atol sa kalihukan ng Animal Industry Development and Competitiveness Agenda kon AIDCA nga nagtumong sa pagpalambog pagpaligon sa industriya sa kahiyupan sa rehiyon. Gisuportaran ang kalihukan sa mga opisyal sa DA Region 9 lakip ang Regional Technical technical directors nga sila si Maria Melbawi o Maria Gemma Hinaldo sa Zamboanga del Sur APCO, Jose Aga Jr. o Field Operations Division Chief Hannibal Bayuang. Bagding ba din webe Chiril Unyot Lirazan sa Bulafam o Radio Bagding!
1: Nagpaminaw ka mo sa Lano sa Bagtingan!
0: Alas 5:16, mga kabagting o kabalkada sa nasangpit ng mga kasayuran. Salamat niya itong mga balita ni Bagting 29. Ang balitang hatod gato sa maing kabubuton sa natural herb ni Sir Jesse Lumbaran.
1: Radio Bagting!
0: Alas 5:17, sa pagpadayon sa mga balita o impormasyon, tabuktang ato sa mga dugang pang mga detalye sa mga balita. Anita Sosa ka, gingong kagawad, mga kabagting o kabalkadas. Ikan kay kanhi barangay kagawad, samdan sa pagpamusil, ito sa Cotabato City. Ania ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuak.
4: Samda ng kanhi barangay kagawad, humanggi pusil, so wala pa mailing armado samtang nangandam ginis pag-abli sa iyang sari-sari store sa barangay Rosary Heights 11, Cotabato City, alas 5:30 sa buntag, hapong Adlawa, Oktobre 14, 2026. Giilang bitima nga si Sally Datukali, 52 anyos, kanhi kagawad sa barangay Rosary Heights 10 nga naigo sa iyang paa ug kamot, ug daling gidala sa duol nga ospital aron matambalan. Mato ni barangay Rosary Heights 11 Chairman Joe Binangon, anaagawa sa iyang tindahan ng biktima sa dihang nahitabo ang pagpamusil. Pipila lamang ka metros gikan sa main gate sa usa ka eskwelahan. Base sa inisyal nga impormasyon sa kapulisan, miduol ang suspetsado sa biktima ug mipabuto sa makadaghang higayon gamit ang gituuhang kalibre 45 nga armas. Human sa pagpamusil, misakay ang gunman ug motorsiklo ug mipasutoy paingon sa wala matino nga direksyon. Narecover sa mga investigador ang 5 ka baso sa bala, 2 ka lag ug usa ka deformed bullet ug ipailalom kini sa ballistic examination. Gilusad na sa mga awtoridad ang hot pursuit operation aron mailhan ug madakpan ang responsable sa pagpamusil. Padayon usab magitinaw sa mga investigador ang motibo sa pagpamusil. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting
1: 106.3 Radio Bagting.
0: Nagkasalamat sa nasangpit ng mga kasayuran dinis itong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan. Ito sila ang mga dapit mga kabagting o kabalkadas kanunay ng mga dunay mga natala ng pagpamusil o pamanggali na nahitabo ng mga piniliay. Pasig doon na po yung mga laing anggulo nga kanibitong hinungdan mga kabagting o kabalkadas. Sa Pikas Bahin, tabuktang ito sa Barangay Bulatok sa Akops Pagadian. Ikan kayo doon ay 24 anyos nga SLI. Nadakpan ang detalye sa mga balita ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
1: BBC Live Report.
5: Nadakpan ang 24 anyos nga lalaki nga gila isip street level individual atol sa niusang bypass operation batok sa illegal nga droga alas 3:10 sa hapon nitong Oktobre 13, 2026 sa Purok Matinabangon, Barangay Bulatok, Pagadian City. Gipayagayon operasyon sa mga personay sa Zamboanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit kauban ang Zamboanga del Sur Police Intelligence Unit o Pagadian City Police Station sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDE. Nakumpiska sa operasyon ang 7 kagagmay pakete sa ginudang shabu o sa ka Vivo cellphone, by bus money o sa kagagmay transparent plastic box nga gigamit isip sundanan. Samtang ang ginudang illegal nga droga gisubmiter sa Provincial Forensic Unit Camp Abilon, Pagadian City alang sa forensic examination. Ang suspect gibalog na sa Pagadian City Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting
1: 106.3 Radio Bagting.
0: Mao toy mga natala usab nga accomplishment sa mga awtoridad dinis Pagadian City, tabuktang ngadtos ipil kay seguridad sa 37 ka mga tulunghaan mas gipalig-on sa ipil municipal PNP station. Ang kompletong detalye atong babalikon sa Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
4: Gipalig-on sa Ipil Municipal Police Station ang ilang kampanya alang sa kaluwasan ug seguridad sa mga eskwelahan na pinaagi sa mas kipahugdan nga school engagement activities sa Ipil, Zamboanga, Cebu. Sumala sa kapulisan, ikabat na sa 37 ka mga tulunghaan nga gilangkuban sa elementarya ug sekundarya. Diin gipakusog ang presensya sa mga pulis ug koordinasyon tali sa mga school administrator, magtutudlo ug estudyante. Kabahin sa kalihukan ng pagpahibalo, kabahin sa pagpugong sa krimen, hustong pag-report sa mga kadudahang lihok o hulga sa seguridad, ingon man ang paglikay sa bullying o guban pang matang sa kapintasan sulod o palibos sa eskulahan. Gipaygayon usab ang simulation exercise aron duluan ang mga partisipante sa batakang safety procedures o gustong pagresponde panahon sa posibleng active shooter incident. Tumong niini nga mapalig-on ang andam o koordinasyon sa school community panahon sa emerhensya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.3 Radio Bagbag. Salamat sa mo nga kasayuran na dini pagyapon sa tuang nga pagpanaguban mga kabagting og kabalkadas ang maong mga balita. Ang gipaluyohan usab kadto sa maayo nga kabubuton sa nag-abag dinhi nga tugtulmanon ni City Councilor Roger L. Acidillo, Chairman sa Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development, ug Chairman sa Committee on Markets and Slaughterhouse Dressing Plants. Oras sa alas 5:22 na kabagting og kabalkadas.
1: 106.3 FM Radio Bagbag.
2: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya ko sa delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: You and MC1 Hardware.
3: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay Bone and Joint Awareness Week. Paalala ito para sa ating lahat na alagaan ang ating mga buto at kasukasuhan upang manatiling malakas at aktibo. Balik tayo sa basics. Panatilihin ang tamang postura, magkaroon ng sapat na pahinga at tulog, kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Sa mga simpleng hakbang ito, matutulungan nating mapanatiling malusog ang ating mga buto at kasukasuhan at mabawasan ang panganib ng mga sakit tulad ng osteoporosis, arthritis at pananakit ng likod. Kaya kumilos, alagaan ang katawan at panatilihing malakas ang ating mga buto at kasukasuhan. Healthy bones and joints, mas aktibong buhay. Maging kampyon ng sarili mong kalusugan.
4: Sa panahon karon, naandan na. Pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, og vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw og mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: kasi glad ako. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
0: Wala na po. Tsaka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung less coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
5: The strongest. The strongest.
3: Impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: 106.3 Radyo Magbating.
7: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bantingan.
8: Kaya mga kabagting o kabalkada, sa itong oras, alas 5.29 na, dinis ito ang tulumanon. Simyaan pagyapon sa Radyo Bagting o Bell FM, ang tulumanong lanog sa Bagtingan. Aron sa pagtunol sa dugang pang mga update sa mga balita, nga ganun ay kalabtanan ng katawan sa Dakbayan o Lalawigan sa Zamboanga del Sur. Ining itong tulumanon, sa gihapon, way paglubad, nga gipaluyuhan sa produkto sa Vitron Vitamins Plus Iron. Iya kini sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Labi pa kung dunay tinguha nga mahimong lagsik sa kanunay ang panlawas sa tibuok banay. O di ba ka kanunay nga undago kay dili fagi ang hunahuna kay dili experimenting makalimot. O di ba ka gusto ka gangimuhang mga chikiting kay lagsik o ganado nga magtuon? Hala Vitron Vitamins Plus Iron. Ang bitamin na makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salamutan ng maayong bitamin na mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata na nagmay edad na. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron from 0 to 11 months. Pwede na kayo mag-Vitron drops. Para sa mga nag-edad ng 1 to 12 years old, Vitron Zero pag-Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, safe nga i-take, gumikan kay FDA approved. O gagama kini sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
6: 106.3
8: Nag-abag usab nini nga tong tulumanon o guban sa pag-auhag ngadto sa mga mag-uuma, labi pa nga nagsalig sa patubig o irigasyon. Ano na kay reklamo, sesyon, o doon na kay gustong programa nga may balaan gikan sa National Irrigation Administration aron nga imong kapahimuslan. Grupo man, o di ba ka individual, basta kay ipadangat ng naimuhang concern ngadto sa ilang buhatan. Sa National Irrigation Administration Regional Office na Zamboanga Peninsula, din sa lima lamang kalakang ila ka ng aksyonan, mga kabagtingog kabalkadas. O yan, di po ka maglisod kay giprovide na nila gasa ka dapat mag-agi kung ano galing layo ka. Pwedeng ipadangat sa ilang Facebook page sa NIA Zamboanga Peninsula. Ang NIA Zamboanga Peninsula, pwede usab sa ilang email na r9@nia.gov.ph. Pwede ba ka sa ilang telephone number na 062-947-4014. Pwede usab sa ilang smart or token text nga kanibitong phone number o cellphone number nga 0985

0: 0917-824-4566. Kabagting o Gabel Kadas. 106.3 Radio Magbating. So, paghatod sa tuang round the 2 ho, part 2 sa tuang pagtunol sa mga balita o impormasyon mga kabagting o Gabel Kadas. Unahon na ito mga natalagikan sa lungsod sa Labangan na kinibase usap sa mga nakuha ng mga kasayuran na ni Bagting 17 Florence Afima o ginimao ang duha ka single motor nagkabanggaay sa Labangan. Kompletong detalye ania agikan ni Bagting by Bagting 17 Florence Afima. BBC
1: Live Report. Maragsama nga danyos ang mga single motor human kini nga nalambigit sa panagabangga sa Poroka Lugaynon Barangay Balimbinga na Zamboanga del Sur din nasangpit nga mga single motor kini ang gilangkuban sa Erox og lakip na usab sa Honda kon sa XRM din ang mga sakayan ni inig ila sa pangalan nga si French Velo og kauban na tungtungura ang iyang 3 anyos nga anak og ingon man ang iyang kapikas nga mao si Geraldine Jovilo nga kini ang managsamang lumulupyo sa nasangpit nga dapit dugang pang nasairan nga wala at gumikan matutpas sa nasangpit nga ilang panagbangga giingon nga managsamang danyos ang mga single motor apang swerte na lamang nga luwas ra ang mga sakay ni ini. Dali usab nga girespondihan sa mga personahe sa MDRRMO ang nasangpit nga insidente kauban usab ang PNP Labangan o BFP Labangan. Bagting 17 Florence Afima sa BLFM o Radyo Bagting.
0: Dili lamang gato ang mga natala gikan sa kuwerpos kapulisan mga kabagting o kabalkada sa itong pagbalik karong taon-taon ha ni Bagting 17 dindugang pa mga balita. Samtang sa pikas bahin sa mga natala usab gikan sa mga silingan nga mga dapit anita sa lungsod sa Bayog pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuwag tungod kay dito sa maong dapit na adunay giingong motorista nga kabsyan sa kinabuhi humana disgrasya sa nasangpit nga lungsod. Detalye gigani Kimberly Namuwag. BBC
2: Live Report. Patay ang 49 anyos nga harvester operator human madisgrasya ang iyang gimanihong motorsiklo alas 8:40 sa gabi ni atong Oktubre 13, 2025 sa Purok 3, Barangay Damit, Bayog, Zamboanga del Sur. Matod sa Bayog Municipal Police Station, nagmaneho ang biktima og color itom nga Sky Goking 150 nga motorsiklo paingon sa Purok 2 sa Barangay Damit. Dihang nawad-an kini og kontrol sa motorsiklo og nabangga sa laing motorsiklo nga nakaparada daplin sa Imelda to Bayog sub Dari Highway. Samtang grabing samad sa ulo ang naangkon sa biktima. Dali kining gidala sa mga personahe sa Bayog MDRMO ngadto sa Municipal Health Center. Apan gilikrara nga dead on arrival sa attending physician. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Balof M o Radio Bagting. 106.3
0: Oto yung mga disgrasya nga natala diya sa lungsod sa Bayog, mga kabagting o kabalkadas. O nga palandungon, mga kinahanglan yun nga doble nga mga pag-amping. Doble ang mga pagkanabitong pagsiguro sa dapit ngayong gagian. Kung dili, kaya na to kasi nati sa kanimitong terrain, mga kabagting o kabalkadas. Ang maong balita, hatod usab gato sa maayong kabubuton. Ni Vice Mayor Flavio Banjo Cordero sa lungsod sa San Pablo. Nagabag nini nga tong tulumanon sa pikas bahin sa mga balita. Tabuktang atos mga natala usab. Pagpabaliko na atos Bagting 17, labot na ining tulo ka mga individual na diin nalambigit sa illegal drugs, dakpan sa managlahing operasyon sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kompleto ang detalye ni Bagting 17 Florence Afima. BBC
1: Live Report. Managsamang magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pipila ka mga individual na human kining ang nangarakpan sa managlahing drug by bust operation sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Unang nadakpan ang driver nga nagpaginaran og 39 anyos nga giilang top 9 most provincial most wanted person og nadakpan sa Purok 2 Barangay Kaangayan Mahayag Zamboanga del Sur. Napagawasan kinig warrant of arrest pinagi sa presiding judge sa Regional Trial Court 9 Branch 23 Mulabi, Zamboanga del Sur human nga nakalapas sa section sa 5 and 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga dunay bail ban girekomendar nga mobalor sa 200,000 pesos lain pa nga dinakpan usab nga individual nga nagpagidaron og 41 anyos nga gabasero nga residentes dumalinaw sa Zamboanga del Sur nga gila usab kini nga street level individual og nadakpan human sa gipahigayon nga search warrant og nakalapas sa Republic Act 9165 nadakpan sa Purok Talaba Barangay Kamanga dumalinaw sa Zamboanga del Sur kini usab na human napagawasan og warrant of arrest pinagi sa executive judge sa Regional Trial Court 9 pagadi ang setting pinitsan October 8, 2026. Lain pang dinakpan nga gumikan usaba sa illegal nga droga, mausaba kini nga nagpangidaron og 45 anyos nga individual. Gila usab kini nga street level individual kon SLI og nadakpan sa Purok Sawa, Barangay Poblasyon Kumalarang, Zamboanga del Sur. Napagawasan sa kinig warrant of arrest pinagi sa executive judge sa Regional Trial Court 9 Pagadan City nga pinitsahan October 13, 2026. Nakuha sa iyang posisyon ang usa ka dakong pakide sa gikatahapang shabu og lain pang tulo ka medium size sa gikatahapang shabu pausaba. Ang nasangpit nga individual ang gibalhog na karon sa Kumalarang Municipal Police Station. Samtang papas nga balita gumikan gihapon sa illegal nga droga then dendoy duha ka individual usaba nga nangadakpan na dito sa maya lungsod sa Dumingag kini ang gilagkuban sa nagpagidaron og 35 ingon man 31 anyos nga managsamang residentes Dumingag Zamboanga del Sur og nadakpan sa Purok 1 Barangay San Pedro Dumingag giingong ang nasangpit nga mga individual nakuhaan kini sila og mga illegal drugs og lakip na usaba niini ang duha ka 12 gauge shotgun og lain pang mga balang buhing bala og nakip na usab nini ang single motor nga mao kini nga Yamaha XTZ sa kasamtangan kini ang gibalhog na usab sa may Dumingag Municipal Police Station og nagpaabot na lamang usab sa tukmang kasong ipasaka batok kanila Bagting 17 Florence Ofima sa BLFM Radyo Bagting
0: 106.0 mga kabagting o kabalkadas din sa tumpag pinagubano bay ubay ng mga nadakpan. So congratulations sa to mga operating team mga kabagting o kabalkadas ng mga kapulisan. At itong mga balita, hatod kito sa mga kabubuton sa produkto sa Nature's Gift Incorporated. Nature's Gift Vision Pro Capsule, tinaw o klaro ang imong pananaw. Mimo Smart Syrup, vitamina sa utok sa bata, mas paspas makatuon, mas dali nga makahinumdum. O kanang duha ka mga produkto, alang katong mga kabataan, o gingamang katong dili, klaro niya na ang mga pananaw, basin niya o lahi na matanawan. O bisag chicks di nakaklaro. O money ang bisag pusti himong katauan na lang. O Nature's Gift product mga kabagting o kabalkadas. Kinamaga na sa Nature's Gift Incorporated. Oras sa 5:41 na. 6.0 Radio Magbating. Ato pabalikon sa Bagting 17 Florence Opima kaya may mga pinakadaghan rong mga natala mga kabagting o kabalkadas. Pabalik balikon sa nato ni. Ining nga mga balita usab gikan sa White Beach kay upat ka individual nangadakpan human nalang bigit sa pagpayuhot og smuggled nga sigarilyo. Sigarilyong di maupos gini. Ang detalye sa report. Pabalikon sa Bagting 17 Florence Opima. BBC
1: Live Report. Upat ka mga individual ang nangadakpan na human kining nalambigit sa pagpayuhot og legal nga sigarilyo or smuggled nga sigarilyo din kining panginaron og 20 size 30 og 32 anyos nga managsamang lumulupyo sa Barangay Datos Insuwata Maguindanao del Norte og nadakpan kini alas 11:15 ang takna kagahapon sa buntag sa barangay White Beach sa Pagadian. Kini pinaginausab sa personahe sa Zamboanga del Sur Maritime Police Station o kabag-uban pang law enforcement units. Nakuha gikan sa naupat ka mga dinakpan ang 40 ka master cases sa White Cannon menthol cigarettes nga doon na kinikantidad nga 2.3 million pesos ang nasangpit nga mga individual gikatakdang pasakagkasong paglapas sa Republic Act 10643 o mas na ila na graphic health work kung ingon man usab ang ilahang gidalang mga smuggled nga sigarilyo wala matutpag kini mga graphic health warnings o hinungdan nga kini ang gikatakdang pasakaan o kaso. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM o grad siya bagting
0: 106.3 Radio Magbaking. Oras 5:43 sa dagang pa mga balita tabuktang ato sa BBC News Center. Marong nga kayuhan ni kay dunay 2.3 million nga seaweed farming equipment ipangapod-apod sa VFA Ridge 9 nga tus duha ka fisher folk associations Pagadian City. Ang detalye atong sayra ni Bagting 29 Cheryl Lirazan.
3: BBC Live Report.
4: Gipangapod-apod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Ridge 9 ang mga kagamitan alang sa seaweed farming ngadto sa duha ka Fisher Folk Association sa Pagadian City niyatong Martes, Oktubre 13, 2026. Ang mga nakabenepisyo mao ang tawagan Sur Muslim Christian Agar-Agar Farmers Association o Murica Integrated Fisher Folk Association din ang matagusa na kadawat ang mga kagamitan nga nagkandidad og 1,195,282 pesos and 75 centavos og sa kinatibukan ni kantidad kini og 2,390,565 pesos and 50 centavos. Ang mga assistance kabahin sa Enhanced Philippine Seaweed Development Program na nagtumunga sa pagbalig-on sa production sa seaweed, sa pagpaos-baos sa kita sa mga mangingisda o pagbalambo sa malungparong aquaculture sa lokal nga komunidad. Pinaagi ni gilauman nga madugangan ang oportunidad sa panginabuhian sa mga seaweed farmer o mapalig-on ang industriya sa pangisdaan sa Pagadian City. Napahigayon ang turnover ceremony sa Provincial Fishery Officer o sa City Agriculture pinaagi ni Engineer Ramon Rodrigo Jr. Bagding 29 Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Gradio Bagding.
0: Ang maong balita hatod usab kadto sa mayong kababuton sa Virginia Food Incorporated. Basta hotdog Virginia. Anaki ni maimutang ilang outlet dahil sa may Santa Lucia, Pagadian City at bang sa Petron sa Hamisula Extension. 5:45 na kabagting og kabalkada sa tinis tong pagpanaguban. Ingon man, ang mga balita nga to paghihapon nga sayran na to ang pasudlon ang dugang pang-update gikan ni Bagting 17 Florence Zafima. Kini may kalabdanan nasab sa mga nadakpan kining lalaking na pagawsan o guwaranto pare sa Pagadian City dito nadakpan sa Iligan. Detalye sa report ni Bagting 17 Florence Zafima.
3: BBC Live Report.
1: Sakote sa mga otoridad ang 42 anyos sa nga individual nga kini ang residente sa Tumibo, Iligan City og nadakpan na sa may Makapagal Avenue, Tubo, Iligan City human nga nakalapas sa Republic Act 10591 o mas na ilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang nasangpit nga individual na pagawasan kinig warrant of arrest pinagi sa presiding judge sa Regional Trial Court 9 na Branch 19 Pagadian City nga pinitsahan og October 14, 2026. Dain aduna kini siya ang iyahang mapriso kini hangtod sa iyahang kamatayon kay service of sentence man. Ang nasangpit nga dinakpan kini ang gibalhog na sa Iligan City Police Station 3 og nagpaabot na lamang usab sa kasong ipasaka bato kaniya. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM o Radyo Bagting.
0: Daghang salamat sa mga nasangpit ng mga accomplishments mga kabagting og kabalkada samtang sa pika sa bahin na doon na pa isa. O, labot gihapon sa ginadiling ng droga so dito kini sa Cagayan na di Oro City. O kini ang may kalabutan sa 408,000 nga gidudahang shabu na sakmit sa CDO. 57 anyos nga gituho ang high value individual na dakpan. Report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
3: BBC Report.
5: Nadakpan ang usa ka 27 anyos nga lalaki nga giila sa alias nga Migo human nasakmitan og ibanabanang 60 gramo sa girodahang Siabo nga nagkandidad og 408,000 pesos atol sa Vivas operation sa Rotunda Barangay Nazaret Cagayan de Oro City kagahapon sa udto Oktubre 14, 2026. Gilang suspek isip usa ka gituang high value individual o HBI og residente sa Pinikitan Barangay Kamamanan. Gipanguluhan ang operasyon sa Regional Police Drug Enforcement Unit TEMTO uban sa Police Station 9 sa COCPO uban pang unit sa koordinasyon sa PDIATEN. Sa pagkakaroon, temporaryong natanggong ang suspek sa Maharlika Custodial Facility samtang giandam ang tukmang kaso bato kaniya. Bagting 43 Jean Sanchez lumabang sa BILIPIM og sa radyo Bagting.
0: 548 na kabagting og kabalkadas dinis nung pagpanaguban. Nag-abag usab nini nga tulumano ng lanog sa Bagtingan si SSS Pagadian City Branch Head Edwin Rimuto. Di inag-awag nga to sa mga wapaka pamiyembro, wapana parehistro ninyo mga gisakpan niha nga to sa SSS ipamiyembro na. Diba si mapil mo sa race niya, wani nyo nag-ipamiyembro the moment nga nisulod og trabaho ang inyong mga empleyado. Og kanapod nga panahon nga mapamyembro ngadto sa SSS aron nga makaangkod kini kasiguruhan benepisyo kuno galing mabot ang panahon nga siya ang moritero o di ba ka manganak o di ba ka kuno galing makabsan sa kinabuhi adunay maangkon nga benepisyo. O na ang pag-awhag gikan sa SSS Pagadian City Branch pinaagi ni Branch Head Edwin Rimuto. 549 na gid Glenn, suri na gid.
3: Paminaw ka mo sa Lalo sa Bagtingan.
6: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo.
9: Uh-huh.
8: Nigawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
9: Ah, asin. Okay.
8: Uh-huh.
9: Yeah, sa karon, usan na gibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basing possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
9: Oh,
8: tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga Pambuayon, Jacket.
7: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
11: Dapoy, kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya, makasaka ko, makalagsak. Ang bukid duro, gano'y ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ano ay, pagkong iyahang
12: lawa.
11: Magrapag yun ko ato, mga guloy yun.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
12: Ana
10: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
13: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
14: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
15: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
16: Ako'y ipang bati, tanan, naghanyod, akong ulo, magsiko kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayun na, pag inom na, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisa, yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay, kausaban, nanambok na gani po, karoon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo. Kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa, nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Wala na dati. 16 ako.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: 106.2 Radyo Bagbag King. Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Alas 5.56 na mga kabagting o kabalkada. Siyempre, nining mga takna ito mga nag-atang sa presyo sa kinibitang kupras. Kupras ni dire o presyo na dire sa Pagadian City. Dili man kay nato ni permitting mahatag pero at least nini nga higayon na precious kupras atong ikatunol sa katong mga dunay kalubihan niya. Mga niyog-niyogan. Og diin na inyohang kupras niyong ibaligya kung dire mo sa Pagadian City na natong sairan weh. Kaya ang detalye sa mga nakalap nga presyo sa kupras tinis Pagadian City ni Bagting 27 Daryl Aya ay atong sayran.
3: BBC Market Report.
17: Yes, mayong buntag Bagting 17. Good morning. Sa itong mga kabagtiyo kabalkada, ng mga orasa, ato ito na lang kasantang presyo sa kupras na namuhutang din ni mismo sa may Dicome Pagadian City buying station sa may Panali Pagadian City. Kung kinilong ako pras imong ibaligya, 51 ang kilo. Samtang kung tonelada, 51 usab ang ilang kumprada. mao kato kan samtang ang presyo sa kopras nga nakalap nato. Ang mga balita hatod ka nato sa Doksan Bigasan, na kanila nagkadeiyang klase sa bugas, maiso gumay, lakit na sa mga organic na produkto. Ano sa sila grocery item na stock ni mong budget? Ang Doksan Bigasan, na makaplagan sa Agora Stall No. 215A, Santa Lucia, Pagadian City. Kinigipanagiyahan nila George Documento, Cheryl Documento, o Bibsi Cristobal. Makontak sa cellphone number nga 0945-983-0016. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.3 Bell. Radio Bagting. Oh, ayan, 50 kapin, kung ugaling inyong ihatod ganis Pagdian City, mga kabagting o kabulkadas, balo lang pagkadya sa inyo mga lungsod-lungsod o tagpila. Ay, mga na-dormagin ay mga ligas, mga kabagting o kabulkadas, no? Sige, anitas dugang pang mga kasayuran gikan pod sa BBC News Center kay may kalabtanan nining festival nga gipahigayon sa Samboga del Norte Rice Harvest Festival, gipahigayon sa DA Rice Program Kasindangan. Ang detalye ni Bagting 29 Cheryl Lirazan. Kasigo pa bang oras, Glenn? Okay, ang detalye sa report niya.
12: BBC Live Report.
4: Gipahigayon sa Department of Agriculture kon DA Rice Program ang Harvest Festival of Provincial Hybrid Rice Technology Forum sa Barangay Dato Tangkilan, Sindangan, Zamboanga del Norte ni atong Martes, Oktubre 3 2026. Tumong nini aroma pausbaw ang produksyon og kita sa mga mag-uuma pinaagi sa paggamit sa modernong teknolohiya sa pagpananom og humay. Lakip sa kalihukan ang pagpaila sa mga produkto og teknolohiya gikan sa 14 ka hybrid rice seed companies og size ka soil ameliorant o biofertilizer companies aron matabangan ang mga mag-uuma sa mas epesyente o produktibong pag-uma. Pinaagi nini gitinguha sa DA nga mapalig-on ang paggamit sa angay nga teknolohiya sa agrikultura aron madugangan ang ani o mapalambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma sa Zamboanga del Norte. Gitambungan ang kalihukan sa mga opisyal sa DA uban sa suporta sa lokal nga panggamhanan sa Sindangan, mga municipal agriculturist, rice coordinator o leader sa mga mag-uuma. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.3 And mga kabagting o kabalkada sa kining ato ang tuluman ng usab ni Ining Buntaga, nagato ang ihatag ang resulta kay 263 sa kinibitong draw kagabi 263. Mayan, hindi ta maglangan kay basahon taning mga nahibilin diri. Meron nga dili ta ma intonsis. Ang katong tulumanon gipaluyan, gipaluyan naman. Adunay mga nagpadangat sila mga mensahe. Good morning, atong good morning on ni si Ma'am Merly Templado Diaz Lumad, January R. Sula, mga kabagting og kabalkadas, og Diaz sa sitang kay Tawi-Tawi Vanix Mutya Bamunga, Juanita Sasel Calderon Tilaon. Absent daw siya gahapon. Okay ra ma'am, oy walay problema. Og ingon man ni Jenny Sabal. Og ingon man ni Nori Amora Prahes, mga kabagting og kabalkadas, mga nagpaminaw diha. Isa Maghanois Baroy, Janry Hulin, Julito Magusara Jr., Pitoy Hida og Jocelyn Bargayo, ingon man Jose De Los Reyes Ukaya, Amy Basaylahi. Og ingon man ni Scarlett Manglin. Lira in town kay more ba ni usay din ako malimtang mabasahan ginasa pinakatumoy diya sa San Pablo ni Angel Anghag og ingon man Angel ni Anghag og Rosalie Daliripin og Rini Relativo og ingon man Juan Elga, mga kabagting og kabalkadas. Thank you so much guys sa makanunayon ninyong pagsunod din istong programa. Diin ato ang mabasahan og mapadangat og matimbaya ang inyong mga pangan. Bueno, ang pulong ato'y pambit nga na kaninyo mga kabagting og kabalkadas. Kaning nasa pulong sa Psalms 34 verse 15. The eyes of the Lord are toward the righteous and His ears toward their cry. Ako si Bagting, this is Ais, Vanessa Cagas Tumakmon. Bansa BBC News Team Mike Buntag, ganatong tanan. Oras, alas 6:01 na. 106.3 Radio Bagbating.
13: La us all remember that we are in the holy presence of God.
18: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
13: The angel of the Lord declared unto Mary,
18: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Behold the handmaid of the Lord.
18: Be it done unto me according to your word.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: And the Word was made flesh,
18: and dwelt among us.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
18: that we may be made worthy of the promises of Christ.
13: Let us pray.
18: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Saint Cecilia,
18: pray for us.
13: Saint John Baptist de la Salle,
18: pray for us.
13: Leave Jesus in our hearts forever.
18: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
19: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga pagadianons, nangita ba mog libre nga check-up, laboratory ug tambal nga duol lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kay ania na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaga Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services ug tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagdig Bell FM, alasay 7 sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katauhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: 106.5 FM.
1: Alasay sa 9 na itong oras sa Kabagdag Kabalkadas, may buntag ninyong tanan, adlaw karon ng Biyernes sa Pizza Kinsina sa bulan sa, siyempre, Oktubre, ahap man di ay. Ito ka ninyong tanan, Kabagdag Kabalkadas, may buntag sa makausap pa, welcome dire sa tuwang at ulumanon sa kahanginan na bagtingan sa katawhan. Ngayong mabati ng Sibyaan sa 106.3 ang Bell FM. Ingon man sa DXBZ756 Radyo Bagting Station sa Baganyan Broadcasting Corporation, Kabagting o Kabalkadas, kaninyong tanan, mayong buntag. Sa itong mga suking di paminaw sa kahanginan, mga mag-uuma, mananagat, sa itong mga drivers, mga negosyante, mga ginang karon, sa itong mga lulog-lula, dihang nagpaminaw, sa mga nangapi, mayong pagpangapi, sa mga namahaw na karon mga orasa, mayong pagpamahaw kaninyong tanan, apan di ta makalimot sa kanunay, sa pagpasalamat sa tuwang buhay nga Diyos sa Kabagdag Kabalkadas. Sa kanunay, nga lain na pong adlaw, ngayong hihatagan higa na ito, nga gumikan usaban ni ini, makapadayon kita sa tuwang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton. Muna, kinahanglan kita nga magpasalamat sa kanunay Kabagdag Kabalkadas. Pila na lang kaadlaw na hibilin Kabagdag Kabalkadas, no? Pila na lang kaadlaw ang nabilin na sa ulugon na ito ang Pasko, 71 days. Ang tuwang paabuton na aron nga Pasko na gayod. O sa lagtod nga pagkasulti, 70 days, 17 hours, and 49 minutes as of this moment, Kabagdag Kabalkadas, no? Pero kung naimuhag yung sumadahon, 71 pakaadlaw. Sige, pabuto lang na ito, eh. Hangtod, ganusang muabot ang Pasko, Kabagdag Kabalkadas. Kaya uban, naghinam-hinam na, kailagi, doon na sila yung mga project alang sa ilahang madawat nga bonus. Ang uban po, Kabagdag Kabalkadas, kaya nakaplano na kung ahadapit maglaag, ahadapit sila gusto nga magbakasyon. Ala, sige, kung bati tadere mo nang dita, kinahanglan magluya-luya, kaya nakaplano na tanan ang inyohang mga bakasyon, mga Kabagdag Kabalkadas, no, karong Pasko. Anyway, sa mag-ausap pa kaninyong tanan na maayong buntag, lain na usab nga halos gutana to ang Tokyon karong buntaga, Kabagdag Kabalkadas, no? Kabahin na ni Adto nga to ang wala na nahisgutan kagahapon kinahotdan tag-uras, no? Kabahin na sa unsaman, katuko mo nakita, Andre. Kabagdag Kabalkadas, ang to ang mga tapiko, kabahin na abitaw ni Adto nga pahinomdom ba sa mga katawhan, no, nga katubtaw nga dugay nga mamahaw, oh, unsa ba epekto nini sa tong panlawas, kinahanglan kita nga masayod kinigikan sa Department of Health og lakip na usab Kabagdag Kabalkadas, katubtaw nga laraw usab, no, sa Department of Education nga mas palapdan Kabagdag Kabalkadas ang pagbutang og CCTV cameras sa matag eskwelahan. Isip pa matod pa kinilakang sa gobyerno aron Kabagdag Kabalkadas nga malikayan ang unsaman nga krimen. Ang atong pangutana dire, kundi libasupak, no, sa Data Privacy Act ang maong plano sa Department of Education. Makuha man gud niya tanan, mangita bitaw kung mahanap bitaw ka sa kapulisan, dili magabasta-basta Kabagdag Kabalkadas, no, makapangayo. Gumikan sa gitawag lagi nila og Data Privacy Act. Og lakip na usab ni ini, uban pang hilisgutanan. Labi na nato nang utana kung kanus adaw nga mapatuman ang posibleng kausaban sa bag-ong plitihan sa pagadian. So ato anang hilisgutan karon og uban pang hilisgutanan diri sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan.
2: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
1: Alas 6:03 sa itong oras, gabag na gabalgada. So nahon taning atuang topiko karong buntaga. Mahitungod ni ining atuang giingon nga katubitong tagdugay nga mamahaw kabag na gabalgada. Ang Department of Health nagpahimangno kanatong tanan noong akon mahimo kabag na gabalgada. Dili ta magunsaman. Dili ta kabag na gabalgada. Magpadugay-dugay o pamahaw kung dili mo gusto nga makabaton o mga balatian. Wag ginira problema kabag na gabalgada nato, di ba? Mogin ni ang problema nato nga ginibang tagdugay mamahaw usahay no kay nabisi kabag digbalgadas sa mga butang o dibagha na utuhan ka og mata ang pinakapait pagyud kabag digbalgadas unsaman no ang pinakapait pagyud kabag digbalgadas ang uban kay tapulan lang gid muluto maong dugay makapamahaw or dugay makakaon di ba mo man gid ni ang realidad natong mga Pilipino oh na ay uban nga sa iyong mamahaw, ang uban po dugay, gumikan kay dugay po kayo mama, magluto kabag digabulkadas kay magtinukluray pa kung kinsay magluto o dinig napita. Sabot na kining mga boarders, oo, mga estudyante. Doon ay mga estudyante kabag digabulkadas nga mas piliyo na lamang nga mo eskwila nga walay sulod ang tiyan nun ka nga unsaman, mamahaw. O, pamahaw pinaka-importante. Muna nga kinahanglan tang masayod kung sa ba epekto ni ini kabag digabalgadas kung ugaling dili ka mamahaw or di ba katag-udto na ka mamahaw. Radio Magbating. Matod pa kabag digabalgadas no sa pagtuon gika nga gipatik sa European Journal of Clinical Nutrition na ang oras nga isa imong unang kaon mahimong adunay dakong epekto sa gitas-on matutpas imong kinabuhi na kung gusto ka nga sayo nga mo mamatay, patay gikan. Kung gusto ka nga sayo nga mo pahulay, hala sige, pirmantiha ka na nga kanunaya ang pagdugay pamahaw kabag digabalgadas, no? Base kiniha sa gipatik sa European Journal of Clinical Nutrition. Sa ilang nga pagtuon kabag digabalgadas nga nag-obserba sa kapin sa 31,000 ka mga hamtong nga nagpangidaron o 40 anyos pataas, nadiskubrihan nga ang dugay matutpang nga pagpamahaw adunay kalabutan sa mas taas nga risgo sa kamatayon sa usa ka tawo. Radio Magbating. Amone ang angay ninyo nga masayran mga kabagdig kabalgadas nga naminaw karon nga kuno galing dili mo hilig mamahaw o diba ka hilig mo mamahaw pero inyong pamahaw kay dala na paniud to. Radio Magbating. No? Narabagayin ko na ni kabagdig kabalgadas nga ang ilang pamahaw dala na paniud to ang hinungdan ng saman. Ang hinungdan kabagdig kabalgadas ang kay matutpa gusto lang silang magdaginot. Radio Magbating. Okay. Sa napati kabag di gabalgadas, no, giingon na ani nga nadiskubrihan nga kung ugaling mamahaw ka nga kanabitong dala na paniod to anana sa alas 11 o di ba ka kabag di gabalgadas, dito na ka mamahaw sa alas 12. Di ba? Naingon na ani o say kabag di gabalgadas nga kining mga instances, no? Nga gumikan kay dugay ka nakamata o di ba ka dugay ka nakaluto o rosa pa yung mga hinungdan kabag di gabalgadas, mo hinungdan ang imong pamahaw dala na paniod to. Radio Magbating. O matod pa sa pagtuon nga ang mga hamtong nga kanunay no nga nagkaon og lapas na sa alas 11 or nanagit sa alas 11 no giingon kabag di gabalgadas nga naa sa 29% ang risgo sa ilang sayong kamatayon. Radio Magbating. Oh, nga na ito ng hisgutan. Kiningingon ini kabag di gabalgadas tungod kay nasayod bangod ta nga karon nga mga generation kabag di gabalgadas mga bagong tubo sagad musugot lag dili mamahaw, di ba? Musugot lag kabag di gabalgadas nga usa ka adlaw kas ara mo kaon. Radio Magbating. Nga naman tungod kay nangabilar kabag di gabalgadas, di ba? Tungod kay panahon sa kagabhion murag mga wakwak harapit mga adto. Radio Magbating. Ahadapit mang lupan. Bitaw? So, ingon man kabag di gabalgadas, no? Ang dugang pang giingon ni ini nga diin na anaa sa 29 ngadto na sa 41% dai kabag di gabalgadas ang taas nga risgo nga posible kang sayo o resulta sa imo ang sayo nga kamatayon kabagting o gabalgadas. Radio. O, mauna nga kung ugaling mahiligon ka diha nga maning umamahaw o gana na sa alas 11 or alas 12, ahola sige, pagkalot na lang daan.
2: Radio Magbating King.
1: O sabay ideal nga oras kabag di gabalkadas, no? Nadiri ilahanggi kining naapil sa pagtuon. Giingon kabag di gabalkadas, yung kunugaling manimamahaw ka ganana sa alas 10 gini sa buntag, 19% nga taas ang risgo sa mong sayo nga kamatayon. Morba ni asagad na kung tigpamahaw ni alas 10. Babas, kinihapin, nasikad na rin sa pagtuon. Oh. Ingon man, kabag di gabalkadas, kung galing mamahaw kag alas 8 nga ito na sa alas 10 sa buntag, oh, katong alas 10, paingon sa alas sa udto, mo itong 19%, no? Pero kung alas 8, paingon sa alas 10, adunay 10% lamang nga mas sa taas ang risgo sa imuhang sayong kamatayon kabag di gabalkadas. Binta, ubos-ubos, ragyutay. Sa ito pa, 100% imong kamatayon, dakuan og 10%, 90 na lang. Di punta kaingon og napakay 90 kay badakuan man ka abusador sa lawas.
2: Radio Magbating King.
1: So mahay mo ning 50-50, 100 tanan.
2: Radio Magbating King.
1: Bitaw. So ingon man gabag di gabalkadas, unsa ba ang pinakamaayo nimo nga angayang buhaton, no? Unsa bay angayang buhaton gabag di gabalkadas aron nga dili kadali nga matigok. Aron dili kadali nga mutaliuman nga si babaw nga kalibutan kabag di gabalkadas. Matud pa sa tuwa nga kining nakuha nga datos kabag di gabalkadas impormasyon, ang ideal gayod nga oras sa ting pamahaw is anaa sa alas 7 ngadto na sa alas 8 sa buntag.
2: Radio Magbating King.
1: Oh, sakto gining gihimo ni Ate Van. Oh, si Ate Van kay mamahaw kay wapay kuan, wala pay alas 8. Makapamahaw naman sa tiban. O, di ba? Nagiingon dire. Nga kung mamahaw kag alas 7, nga tunas alas 8 sa buntag, ubos ang imong risgo sa sayong kamatayon kabagtig gabalkadas. O, mayo, no? Mayo, kabagtig gabalkadas, kay ubos ra. Mas mayo, yun nga, mamahaw kag sayo, no? O, gingon man, kabagtig gabalkadas, sa gatong mga nag-diet karon, di ba? Ay, una-unaan ninyo, ang pulong nga diet, kung kuhaan ganina og letter T, ang resulta, patay gyud ka. No? Munang ayaw pagsigig diet dihang dapita. Kundili ka gustong sayo mutigok.
2: Radio Magbating King.
1: Oh. Dugang pagipakita sa datos kabag di gabalkadas nga mga individual nga nagidad og 50 pataas nga kanunay nagdugay sa ilahang kining pagkaon, no? Giingon kabag di gabalkadas gibana-bana nga maminusan ang ilahang kinabuhi og or life expectancy o kapin sa 2.5 katuig. Subot pasabot, kung doon na lang kay ibutang ta, may nga ng Ginoo nga hangtod sa 50 anyos lang kataman. Unya, kay tagdugay man ka mukaon, na minusan ka o duha katuig o tunga. Unya, abusador pag ikaglawas, kay kusog kay dahag, bisyoso kayo ka, na may lang kaabot ka o 40 anyos kabagtig gabalkadas. Ha? May lag makaabot ka og kining 40 anyos. Uro, yung di ka kaabot, kutubra ka 30 kay abusador ka sa imong lawas, awag kay mahimo og yun. Muna giingon, nga gikuha na ka swate. Amitaw? No? So, buot pa sa buot ka, bagdig gabalkadas, alang sa itong mga tigpaminaw karong mga orasa, mahinungdanon gayod nga kanunay tang mamahaw, no? Mamahaw og saktong oras. Bito nang giingon nga kinahanglan mo kaon sa saktong oras, aron nga, unsa man, makalikay sa mga balatian kabagdig gabalkadas, makalikay sa unsa man sa mga nagkadaiya nga mga sakit nga mamahimo unya nga mo resulta ngadto sa imong sayo nga kamatayon.
2: Radio Magbating King.
1: Kini mga pagtuon kabag di gabalkadas nga nagpakita kung unsa bay mamahimong epekto nini sa tuang nga kalawasan, no? Ang imuhang pagpalipas sa imuhang gutom, ang imuhang pagpalipas oras para lang nga dili bitaw ka kini nga aron lang mamintinar nimo na imuhang gusto nga magpabilin ka kabag di gabalkadas nga unsa man kining magpabilin kang matawag na to anig sexy. O hala sige, ang uban mo gini ang ilahang kanunay ang gibuhat, dili mamahaw, no? Dito ra mo kaon sa ilahang nga panyudto, which is pamahaw mo'y pinakaimportante kay tibuok gabi eh, walay sulod o walay gikining ang imuhang kinaon na ng gabi, gigaling, di ba? Gigaling sa imuhang tiyan kabag di gabalkada sa imuhang imong tanang kinaon, muna nga panahon sa pamahaw, bahalag mo kaon mo gamay, at least man lang, do na, no? O ingon man, dili malampas o dili mulapas kabag di gabalkadas. Wala kay pamahaw sa man. Unang-una, gawas nga makabaton kakabag de gabalkadas o kini mga balatian. Oo. Usa sa mga giingaw nga hinungdan, no? Kunuga, maka-apekto sa imuha, kunugaling wala kay pamahaw, taas ang risgo matutpas sa diabetes. Dili mayong pagkontrol sa sukal sa dugo, no? Ingon man, taas ang peligro sa sakit sa kasing-kasing. Kunugaling, tagdugay ka mamahaw. So, hunahuna, diag sa taman kabag de gabalkadas kung kanunayon ba ni muni nga kining buhaton. Ingon man, hypertension, heart attack, stroke, dali ang pagsakas imong timbang, kuno galing matudpa, no nga, kanunayon ni muning pagdugay pamahaw kabag de gabalkadas. Lakip na usab ni ini, no? Siyempre, mapiktuhan ang imuhang panghuna-huna. Kisagoy in tao'y makatarong unahuna kabag di gabalkadas gutom, di ba? Kanabitaw mo eskwila, bitaw ta, gutom ta, di man ta ka-concentrate sa klase kabag di gabalkadas, samot na sa trabaho, no? Samot na sa trabaho, kung ugaling gutom, di ka maka-concentrate sa trabaho, masige lang, marakag nag-alingasa kabag di gabalkadas, muna nga, dili gayod kinahanglan, no? Nga, ato ang kalimtan ang pamahaw. Mabito ng uban, maingon nga, hoy, unahan ninyo ang pamahaw, unahan ninyo ang kaon, kay ang mga trabaho makapaabot ra na. Pero ang kining tuang pag-abusar sa lawas, kung ugaling dili ka mukaon o saktong oras, paglawas na gani maningil, delikado. Di ba? Da mo man ay kasagad ng mga pahimangno sa itong mga apuhan. Mo man ay sagad ng pahimangno sa mga ginikanan, nga kaon sa saktong oras pero lagi gumikan nato usay busy usay pod gusto nato nga digita mo kaon karon makatipid o di ba ka kabag ti balkadas tungod uban kay gadayit og taman mao na nga di lang gyud mamahaw o kapi-kapi lang which is dili pod advisable kabag ti balkadas nga ang kape mo himong imong himuong pamahaw no kay lagi sa tong gikaingon importante gayud kabag ti balkadas nga masudlan ang imong tiyan og kanon panahon sa pamahaw. Bahala og dili ka mukha og paniudto. O di ba ka? Sa kuan gani, doon na gani mga health professionals nag-ingon kabag di gabalkadas, nga mas maayo, no, nga mukhaon kag pamahaw paniudto, ang panihapon maoy dili na. No? Kung nag-diet, yug ka. Pero uban po, maingon nga pwede rin mukhaon o pamahaw, pamahaw di kalimtan, paniudto, panihapon, gamay lay kanon, kay aron nga dali nga ma-digest or matunaw imong kinaon kabag ti gabalkadas, di ba? So mo nay pagtan-aw sa tuang mga kining health professionals nga mahinungdanon kabag ti gabalkadas ang pagkaon, di ba? Ming trabaho bitaw ka kay mukaon, pero matingala ta sa uban. Kay ngano nga mag-diet pa mangyug taman, no? Sakto na nang ingon tag kabag di gabalkadas ang inyuhang kipamayhon, ang inyuhang kining panlawas, no? Ayaw lang kay palab-an eh, kay aron nga dili mo magkasakit kabag di gabalkadas nga mo resulta or mo santop sa inyong sayong nga kamatayon. Radio Magbating. Sa itong pagbalik, dugang pang mga balita atong hisgutanan, diri paghihapon sa pagpanaguban, bagtingan sa katawhan, alas 6:27.
2: Laban sa katawhan mo dapig sa kamatuoran pagtingan sa katatawhan.
0: Brought to you by Big Sha.

0: Virginia.
1: Mga pagadi-anons, nangita ba mong libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad? Ayon ang pagduha-duha, kaya niya na ang Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libreng mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisitahan lang sa Ground Floor City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab sa dugang kasayuran na mamahimong mokontak sa 0912-065-2884 or i-message lang sa ilahang Facebook page, Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Ma'am Annabel, nag-drive ay siya.
2: I-try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka, kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sub ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.

0: 106.5 Radyo Pagbating.
1: Mula ban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantingan sa katatauhan.
2: Alas 6:33 itong oras, kabagdag kabalgadas, balik na dito sa pagpanaguban ang bagtingan

0: Ketauhan dari pagi hapus sebiasa Raja Bagting Sebel FM Adam Tuleman dan Kabag Negebel Kada Sabtu kita tukang unai sa Camp Health sa Multi Specialty nga nahimutang sa CNS ubay-ubay building Lumbia Pagadian ang Camp Health Kabag Negebel Kada kini ang gipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-ubay usa ka obstetrician gynecologist nga din sa specialty sa maternal fetal medicine high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalista ang doktor sa Camp Health. Mao sila sa Dr. Gino Olubancoro, Internal Medicine with a specialty in Adult Pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, Pediatrician with a specialty in Pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, General Pediatrician. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. Dr. Heidi Abalia, General Dentistry. O si Dr. Janine Aliponso sa Kapediatrics. Alang sa dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Radio Magbating. Maing buntag di ay ni Aisa Maghanoy. Good morning po ni LS. Ingon man, good morning ni Ma'am Eve. Good morning daw diya sa iyahang ginikanan. Maing buntag. Sa iyahang mama nga si Evelyn Consolacion diya sa Dinas sa Buangga del Sur. Dakin salamat sa pagpaminaw. Aw gaingon man kabag tigabalkadas maing buntag sa tanan usamba. Mga suki na to nga tigpaminaw. Good morning kang Kuya Butchoy. Good morning ya. O ingon man na Nori Amorganda, Arnold Noval maing buntag si Ma'am Ramos. Good morning. Matod pa niya. Good morning, Kuya Jay. Kanang dili man hapon kada gabi. Okir na. Okir gyud. Good morning, Marley Templado. Good morning, Vanix Abumunga. Good morning po kang Aso Abugada sa Maysan na Isidro Pitugo sa Buangga del Sur. And also good morning to Empalmado Tatski, Perlita Villanueva, Juanita Sasel Caderon Telaon sa Purok Malinawon, Bragi Kulumulave, Dads Magsayo, o sa tanan-tanan nga nagpaminaw karon na good morning sa inyuhang tanan. Oh, good morning po ni Chavacana. Good morning. Ingon man, kabag na kabalkada, sa lain pang tulumaprog ang niabag sa tuntulumanon na ang Iliana Bivio College, the Builder Future Leaders, ganahimutang sa Balangasan Pagadian. Doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitibitad, ug BALS. Ang Iliana Bivio College, usa ka pribadong tunuhaan na panubos kayo tuition fee. Huwag labaw sa tanan, pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi. Muna sa paimong ipaabot, pa-enroll na sa Iliana Bivio College, the Builder of Future Leaders. Alas 6:36 sa tong oras, kabag ng kabalkada, sa samtang laing hilasgutanan na ito karong buntaga, bahin na ining plano sa Department of Education, kabag ng kabalkada, no? Nga palapdan matod pa ang CCTV coverage sa mga pampublikong tulunghaan. Oh, pabor ba mo na ining maong plano sa Department of Education, kabag ng kabalkada? Salamat, Ma'am Eva. Kung diin kabag tigabalgadas no nga laraw karon sa Department of Education nga ilaha nga palaptan na no, humikan kay aron ba nga masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an o sa mga magtutudlo kabag tigabalgadas sulod sa school premises. Radio Magbating. Na nang plano karon ang pangutana karon kabag tigabalgadas kon dili ba daw no makasupak ang Department of Kining Education sa privacy no sa kining Privacy Data Act kabag tigabalkadas sa mga tinun-an ug sa mga magtutudlo. Radio Magbating. Ang uban kabag tigabalkadas nga nag-ingon nga kung ang intensyon sa Department of Education is mao lamang ang pangamasiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an og sa mga magtutudlo og dili gamiton sa laing mga pamaagi kabag tigabalkadas uyon matud pa sila no uyon matud pa sila kabag tigabalkadas tungod kay aron nga masiguro ba ang kaluwasan sa mga tinun-an na asulod sa school campus. Pero kuno galing matud pa nga ang pagbutang og CCTV cameras nga aduna matud pa lain nga mga kining nga laraw nini kini matod pa ang dili sila uyon kabagtig kabalkadas. Radio Magbating. Hinoon sa itong nakuha, sa itong nasairan ng impormasyon kabagtig kabalkadas, Ang tumong og tuyo na lamang sa Department of Education mao ra gayod nga masiguro ang kaluwasan kung ugaling unsay mga insidente, at least kabagtig kabalkadas ilahang nga makita, no? Ilahang nga masuta, ilahang nga masayran kung unsa bay mga panghitabo matag adlaw sulod sa mga school campuses. Kay syempre dili baya sa tanang higayon mamonitor sa mga magtutudlo ang mga panghitabo sa matag kining sulod sa tulunghaan, di ba? So pinaagi sa sasakuan pagbutang og CCTV cameras, mas dali unya nila nga mamonitor kabagdig kabalkadas kana, no, kon na makuha ang tanang angle sa school campuses, di ba? Og ingon man kana kun ugaling aduna gayoy hugot nga monitoring sa mga kinibitong CCTV cameras kabagdig kabalkadas. Kaya bitaw, nakita na to sa uban ng mga campuses, doon ay mga CCTV pero dili pud mga functional. Radio magbating. Doon ay mga CCTV nga mga gipang installar pero wala po kining nagmonitor kung unsa bay lihok sa mga bata o sa mga magtutudlo sulod sa school campus. Radio magbating. Ayha na mo mag-review kabagdig kabalkadas kung ano kung diin aduna na mga report nga madawat gikan sa mga ginikanan o baka ilang mga guardians. Radio magbating. Diba? Munig ingon, kung galing gusto ta nga masiguro na to ang kaluwasan sa mga tinunan, no, ang kaluwasan sa mga magtutudlo, siguro kung na ato ang palibutan og CCTV cameras ang ato ang mga school campuses, aduna ibutang na to nga in charge dana nga iyang trabaho magsigilang og monitor na CCTV o kining monitor. Radio magbating. Karon nga masiguro gyud kabagdig kabalkadas nga walay kaning every now and then, no, every minutes, every seconds masayran kun unsa bay mga panghitabo, mga kasika sulod sa mga school campus kabagdig kabalkadas. Radio magbating. Dili kay napuno man tuod og mga CCTV cameras ang mga pampublikong tulunghaan, pero pagkahuman gamay kining naadunay mga nahitabo nga gamay nga komosyon, wa na sayod ang uban kabagdig kabalkadas, wa na sayod sa school principal kay lagi do naman to CCTV pero wala po yung monitoring. Radio magbating. No? So, ang kini magong pagbutang og CCTV cameras, taas ni siyang hilisigutanan, no? Dunay uban nga maginikanan, digin mo sugot, kilagi daw sa kini makasupak sa Data Privacy Act. Pero, doon na magin ni siya matawag ta og kuan ba? Exemption kabagtig kabalkadas, no? Doon ay exemption, samot na, ngaon sa man, taas ang datos nga dunay mga managsunod nga insidente sa kadala sa matag tulunghaan kabagtig kabalkadas, no? Radio magbating. Dunay mga nahitabo nga sinumbagay o di ba kaha mangluba or unsa pa dihang dapita nga gipang ang mga kini nga makahatag kabagtig kabalkadas og peligro sa mga tinun-an, no? So mao na nga ang gibuhat karon sa DepEd plano ni ini pinagi sa ilang sekretary nga si Sunny Angara, iyahang palapdan, iyahang kining padaghanan og CCTVs total para raman sa kayuhan o sa kaluwasan sa mga tinunog mga magtutudlo. Wala may kining purpose ang DepEd nga butangan ang inaangog CCTV cameras ang matag kining tulunghaan aron nga kining gamiton sa dili maayong mga pamaagi. Radio magbating. Kaya karon laging panahuna, no, ang pait kay kabagdig kabalkadas kung ugaling di nyo mamonitor ang lihok sa mga bata sulod sa school campus, no? Kay mga bayulente na kayo rog mga panghunahuna ang mga bata kabagdig kabalkadas, di ba? Makahadlok. Oh, bisan pag muingon ta kabagdig kabalkadas nga kining dili mapuntanan, wala po yung nangandoy, pero mas maayo nga unsa man. Mas maayo nga mangandam daan noon ka ay nakamulihok kung kanus doon na nahitabo diha sa sulod sa school campus. Radio magbating. O na ginahanglan nga adeser pa na ipatuman, no, manghinauta nga adeser na ipatuman sa Department of Education kabagdig kabalkadas ang ilang plano nga palapdan ang pagbutang og mga CCTV camera sa matag tulunghaan. Aduna unay konsultasyon sa mga ginikanan, no? Pabor ba sila bahin ni ini o dili kabagdig kabalkadas? Kay para sa ko personal, dako kong pabor, no? Kay sa tumong og katuyuan nga mamonitor ang lihok sa mga tinun-an, di ba? Mamonitor ang lihok sa mga bata nga nasa sulod sa school campus. Total, ang monitor, tuaram na sa principal's office. O di ba kahanap dito ibutang sa cum lab. Pero sagad ang monitor, kabag di kabalgadas, tuaman sa kining principal's office. No? Daghag mga insidente sa mga klakining tulunghaan, dili lamang krimen, kundi liuban pa nga mga insidente kabag di kabalgadas, nga angayan gayod nga hatagan o pagtagad sa mga magtutudlog sa mga school principals, di ba? Maunay kining angayan na itong mahibawaan o hinumduman kanunay kabag di kabalgadas, labi na sa mga ginikanan, no? Ba mo na sayod ngayon yung mga anak, doon na dahil mga kabulastugan nga gihimo diya sa school campus. Radio Magbating. Ang makuyaw-kuyawan na ining CCTV cameras katong mga badlungon ng mga estudyante, pero katong mga dili badlungon, tarong ang mga estudyante, maragulay ka ba? Huli ang ngayong kahadlukan. Radio Magbating. Alas 6:44 atong oras kabagdi gagabalkada sa samtang lain pangiabag sa tuwang tulumanon ang Gelria sa kaka dessert and kakanin nga kini nahimutang sa may Banali Pagadian City. Home base lang ni sila kabagdig kabalkadas, lamian nga kakanin imong gusto, di ka magmahay. Order na sa Gelria sa kakanin, no, dessert and kakanin ang ilabit taw nga kining panimalay nahimutang tapad sa may Jason sa place kabagdig kabalkadas diha sa may Banali Pagadian City. Ingon man ang Laikas kakanin sa may San Miguel, Zamboanga del Sur. Sa mga katawahan sa San Miguel, o di ba ka sa makasalinganan nga lungsod, no? Kung ugaling gusto mo o kakanin sa Bilaong, alami usab ang ilahang mga kakanin, order na sa kang Laikas kakanin. Bisitahan lamang ang Laikas kakanin. Siya ang nagpahigayon o nadun sa ipahigayon nga food hunt, no? Ingon man, ang hatag og libreng snacks sa iyang mga solid followers. Malay nyo, mga taga Dinas, mga taga San Miguel, kanang pabor bitaw sa San Miguel o di Mataling o di baka kabagdig kabulkadas hapa mandapita kining dool regyod ano tapad ra sa San Miguel o basin day mas burtihan mo nga makatilaw mo sa lamian nga kakanin ni Ma'am Laika, no, ang Laikas kakanin sa may San Miguel, Zamboanga del Sur. Ingon man kabagdig kabulkadas ang atong tulumanon usab inabagan kini ni Atiguma Punong Barangay Sir March Tampos, kaban usab sa iyang inahan ang negosyante nga si Ma'am Marina Tual. Dagan salamat kayo, Ma'am og Punong Barangay, no, si Kapitana Che Tampos. Alas 6:46 atong oras, good morning po da kang Lando Consolacion Bitoy Magbuntag for Delisa, good morning. Og good morning na Vernabi Adlaw, Magbuntag sa tanan Romulo Puntay, Nimfa Mabisa Ro, good morning. Og sa tanan-tanan, good morning sa inyo. Samtang sa pika sa bahin sa lisgutanan karong buntaga kabagdig kabalkadas, dirita gumikan kay sa baguhay lang nga napahigayon or nahuman nga public hearing mahitungod sa uminto nga plitihan sa dakbayan sa Pagadian, daghan ang nagpangutana kabagdig kabalkadas kung kanus aba, no? Kung kanus aba ipahigayon o ipatuman ang bag-o nga plitihan o ang formal nga plitihan sa Pagadian City nga 20 pesos o 25, mamanilang hangyo, 20 to 25 pesos. Apan depende matutpakinis sa approval sa 15 City Council kung pila gayod ang i-approve kabagdig kabalkadas. Nan, alang sa kasayuran sa tanan, posible, no, nang manghinauton po ng atuang mga bao-bao operators nga unta by the month of sa December, sa dali pa matapos ang tuig kabagdig kabalkadas, mapatuma na diri sa dakbayan sa Pagadian ang bag-ong taripa o bag-ong plitihan. Diba? Ang ilahang hangyo kabagdig kabalkadas, 20 pesos o 25. Pero depende lagi kung pila ang i-approve sa 15th City Council. No? So, pero hangtod karon, mintras kabagdig kabalkadas nga wala pa dyan in taway na aprobaran, no, nga bag-ong ordinansa nga mag-usab sa bag-ong plitihan o taripas Pagadian, sabot-sabot sa gid mo, no? Sabot-sabot sa gid mo dihang dapita kung pila ang pangayo sa driver o pila ang minimum. Total, naanad naman ta nga 20 pesos ang minimum kabagdig kabalkadas. Pero kung ugaling ang imuhang pinoyanan kay minimum ragani na niya mangayo og mahal-mahal ang driver. Ayo pod, no? Kuha ang cab number og isumbong dito sa RTMO. Di ba? Morgan ay kanunay nga kining auhag sa itong mga personahe sa RTMO Kabagdag Balkadas, pinagi ni Sir Leyte. Oh, nga matod pa niya, kuha, picture ang cab number. I-report sa mua. Kung ipatawag gana mo ang driver o ipatawag po ka at tubanga. Kaya ron nga, kining masampulan na to ang mga drivers. Kaya ang problema, dari Kabagdag Balkadas, unsay nahitabo? Unsay nahitabo ha? Daghag reklamo, pero panahon Kabagdag Balkadas, no? Panahon sa matawag tag ipatawag na ang ang nagreklamo o ang gireklamo, dili pod matubang ang nagreklamo kay hasulan Kabagdag Balkadas. Munay ingon ang atuang kining mga traffic enforcer, paunsa mahatagan og solusyon ang problema mahitungod sa mga abusador nga mga bawo-bawo operators kung nagaling ang mga ningreklamo dili pod muatubang sa panahon nga ipatawag. Radio Magbangking. Magsigid post anang social media pagkahuman Kabagdag Balkadas, gitabangan bugod mo social media. Wa na gibo diri na makatabang sa inyo ha. Radio Magbangking. Mo na karon ha, mintras nga wala pa inaprobaran nga bag-ong ordinansa Kabagdag Balkadas nga mag-usab, no? Sa plitihan sa pagadian, ana pagyud sa 15 pesos ang minimum. Pero lagi, kung muhangyo, kinaanad na mata sa 20, gumikan sa kamahal sa kining gasolina, o 20 na lang po, di ba? Pero kung galing, musubra na po kamahal, hala sige, ayaw gyod ninyo tagae. Di lamang po isa kabuk ang bao-bao dres pag nagbiyahe. Mag-uol ka Kabagdag Balkadas kung usa or duha ray nagbiyahe. Sa kadaghan nga bao-bao, syaro di ka kasakay Kabagdag Balkadas, no? Syaro di wala kay ikasabot ng mga operators. Oh? Monay giingon Kabagdag Balkadas nga kinahanglan diring dapita magunsa, maghiusa tang tanan, no? Kinahanglan diring dapita Kabagdag Balkadas mo kooperita sa mga panawagan sa tuang mga traffic enforcer o ingon man kinahanglan magmatngon ta. Radio Magbangking. Alas 6:50 tong oras Kabagdag Balkadas, no? So mauna nga hangtod karon, no? Hoping pagihapon ang atuang mga kining operators nga makuan gayod, maaprobaran sa mas daling panahon. Gani, matod pa nila, mahinta daw dilikabtan og December. Mahinta daw by November kay ma-approve na. Pero kagahapon, sa regular session Kabagdag Balkadas sa kining 15th City Council, nahisgutan man to, no? Ang mahitungod sa hangyo sa mga operators, no? So, manghinao ta nga sa sunod session, basta hindi ay ma-aprobara na, no? Ilaha pa manginang tunan Kabagdag Balkadas, ilaha pa manginang tanawon kung ang ayan bagyod nga ito manon ang hangyo nga 25. Kung mahal ra, matugingo ni Sir kining Arnold Catalino, no? Nga kung 20 ragyod ang i-approve sa ISP, sa tuwang kining mga konsehal sa pagadian, okay ra pud sila kay na doon na ra pud sila ginansya Kabagdag Balkadas ng 15 pesos. Bisan 20 pesos rather. Bahala na og medyo mahal gyud ang gasolina. Importante doon na matut pa sila ginansya or doon na sila income kay kun imo compare sa 15 pesos nga wala pud sila makuha or mauli silang pamilya Kabagdag Balkadas. Radio Magbangking. Mao na nga atong awhagon ang tanan nga mga nag mga commuters, no? I'm sure wag yun mo ka kining dili mo musugot, no, nga mahimong 20 na nga tong minimum or 25, pero lagi magdepende ra gyud na sa maprobaran sa ato ang mga konsehal sa pagadian. O ingon man unsa unta man kun imo gusto nga magkuan, madak-an ang inyong gasto, pagpalit na lang, pagkuhan na lang mo mga single motor. Radio Magbangking. Bahala lang kung dili brand new, bahala si kanhan. Importante, doon na mo yung service Kabagdag Balkadas. Mahimot ang practical during the pita, no? Dilita mo ingon nga magkuha o single motor nga kanabitaw nga kabuto na to ang butang nga pagkang mahala nga dili kaya, no? Dilita sa kaya lang. Kung galing, no? For example, sa inyo ang tanawon, 20 pesos ang kining minimum. Sa usa ka adlaw, kapila mo nga muukuan, kining kapila mo mamlite, di ba? Kung inyo ang totalon, din totalon ninyo na sa pila ang monthly kung ugaling magkuha mong motor, pas inyong tanaw nga mas makatipid mo kung doon na mo'y single motor, ang mas maayo nga magkuha na lang mo aron di mo magsigbagulubol. Mas maayo nga magkuha na lang mo yung kagaling yung single motor, aron doon na mo'y kagaling yung service, aron every now and then, pwede na mo makauli, wala na yung daghang mga kuskus balungos ng mga kining driver kabagdag kabalgadas. Radio Magbating! Diba? Alas 6:53 na nga itong oras. Dito ang pagpanaguban sa kahanginan. No? Mauna nga ang mga kapulisan o sabgani. Di ay, doon ay mga monitoring kabagdag kabalgadas. No? Sa ang mga bao-bao operators dito sa pagadian. Lakip na sa nitabang ba? Sa tuwa bitaw nga kining traffic enforcer. Oo. Sa pag pandakop usab niining mga kulorom usab manggod sa mga kuan kini bitong problema karon sa mga operators diri sa pagadian ning gamay pa ganilang income daghan pang mga kulorom nga nagbiyahe kabagtig kabalkadas radio magbating ayan matud pa usab ni former city councilor Arnold Gavinia kabagtig kabalkadas no usa sa iyahang gikahadlukan ba. Kung ugaling bitaw mo pa moabot o 25 pesos ang minimum nga pilitihan, basin daw niya o gadrina mudaghan ang kulorom, no? Diri mudaghan ang kulorom kabagdig kabalkadas nga musugot sila barato ang pilitihan. Nga naman, tungkol kaya wala man sila bayaran nga franchise, di ba? Wala man sila gibayaran nga unsa may nga kinibitaw nga mga uban, wag-aabang. Oh. Ilahang kaugalingon nga mga kining bao-bao, ilahang kaugalingong units, wala lang sila yung franchise, pero namasahiro. Kanabi itong magabii, daghan mga kulurom nga ang kining mamasahiro. Di ba? So muna nga, usa sa ilahang kining, usa sa gikagulan po ni former city councilor Arnold Gavinia. Mutong ana siya nga, kung mahimo, dili lang kayo pamahalon, karon nga walay mga dili mudaghan o balik ang kulurom sa pagadian. Radio Magbating! Daghan ang kulurom. Samot na gin maglabad ang ulo sa tuang mga operators nga kining legal nga naman sa Heroes Pagadian City kabagdag kabalkadas. Makaingon gyud daw nga uban nga may paiwan na lang siguro nagpamahal og tamag pamasahe, di ba? Ano ba? So, kwan lang gud, patas-patas lang tadiring dapita, no? Sa tunang kanunay gibalik-balik og ingon diri, buhi-buhi lang tadiri, no? Ang tanaw na to nga ang atoang mga commuters dili sa tanan nga mga professional, dili sa tanan nga dili tanang commuters mga unsa man minimum ang suhulan, di ba? Tanaw na to nga unaw na to nga mga commuters na to sagad mga estudyante. Oh, kipangutana na to kabagdag kabalkada si Sir Arnold Catalino, ang 20 pesos or 25 ma-apply ba ang discount sa mga tinunan? Tanawa ha, sa mga senior citizens o PWD. Oh. Ang giingon ni Sir Catalino, no, nga doon nag discount PWD, estudyante, o di ba kaha, ang mga senior citizens. So, usapan niyong buhaton, no? So, ipakita ang iyong ID. Ipakita ang inyong ID, o giingon man, kabagdag kabalkadas, ayaw mong sugot, nga di mo tagag-diskwento. Kung deny driver nga di mo hatag diskwento sa inyo morag hapon, kuha ang cab number. Kung mas maayo bitaw, no? Mas maayo nga aron nga dili mo reklamo ang driver in idunol yung sa kwarta sa inyong plite. Unsa may buhaton ninyo? Sinsilyo da nang ihatag, di ba? Kay aron nga wala na idagha di na mo malangan o di na mo makiglalis pa sa driver nga nganong mao ni imong plite. Oh. Inignaog nimo sakay. Inignaog, oh, dog, nara komplete, senior ko, na ako'y diskwento, di ba? Uy, mahimong driver. Kontra tagaanin mong tibuok, aw, digyo ka tagaag diskwento sa uban, kabagdag kabalkadas. Anyway, okay kong oras, salamat sa pagpakikuban ka na ako, no? Hangtod na lamang sa Lunes pohon, dere sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawan. Maing buntag, ganyang tanan, alas 6:57.
1: Laban sa katawhan o dapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagharaog tambang ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na yun akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ritli.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware. Let's build together.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama nating palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagbatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso, kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso, o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos. 106.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting ug Bell FM alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting. Balita.

0: asawa si Guilfoy Laney, California Governor Gavin Newsom. Ang nakarelasyon usab niini ang anak ni US President Donald Trump nga si Donald Jr. suka 2018 hangtod 2024. Kaniadtong Setyembre tuig 2025 gitulo siya ni Trump sa maong puesto.
1: Sa katapusang detalye sa balita nga abroad, giatake sa mga rebelding Houthi ang usa ka administrative building sa National Oil Firm sa Saudi Aramco sa Daran nga nisangpot sa pagkasunog apan walay natala nga casualty. Gihimo ang pag-atake human sa pahimangno sa Houthi isip balo sa sugo sa Saudi-led coalition nga ihiklin ang usa ka pasilidad sa lana sa lugar sa Sana'a sakop sa Yemen. Samtang upat ka mga katawhan ang samaron og 15 ka mga panimalay ang nangadanyo suman niigo ang duha ka missile tungod sa managsunod nga pag-atake sa mga airports o infrastruktura sa lana. Daghang mga international airlines ang temporaryong gihunong una ang mga biyahe padulong sa maong rehiyon. Nagpasidaan ang gabinete sa Saudi Arabia sa pagpanguna ni Crown Prince Mohammed bin Salman nga magatubang sa bugat nga silot ang mga Houthi tungod sa padayon nga pagpamomba sa ilang teritoryo.
0: Sa detalye sa balita ni Gosso, nakatala og 33.6% nga pagsaka sa presyo sa humay nga nadawat sa mga mag-uuma sa nasud niadtong Setyembre kon itandi sa samang bulan sa miaging tuig sumala sa Philippine Statistics Authority kan PSA. Base sa datos sa PSA, miabot sa 20.84 pesos kada kilo ang farm gate price sa humay niadtong Setyembre, ubos sa 22.16 pesos kada kilo niadtong Agosto. Bisan pa sa pag-ubos sa presyo kon itandi sa miaging bulan, mas taas gihapon kini komparar sa 15.60 pesos kada kilo niadtong Setyembre sa miaging tuig. Ang Central Visayas mo ay nakatala sa kinatas ang presyo nga 24.60 pesos kada kilo, samtang ang Maropa nga adunay pinakaubos nga 18.85 pesos kada kilo. Matod sa PSA, positibo ang pagtubo sa farm gate price sa humay sa tanang rehiyon gawa sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Conbar. Ang maong balita giabagan sa AB Gadgets pagadian, available ang mga nagadaiyang gadgets sa ilahang buhatan and of course adunay 5% discount sa mga gadgets. Unsa pa imong gihulat aduna sa AB Gadgets pagadian ananay mo tang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at Bangso Paprenta. Alang sa dugang kasayuran dula lang ilang mga staffs pwede usab mo ma-message sa ilang FB account AB Gadgets pagadian. Ang AB Gadgets pagadian adunay nagadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur lakip na usab sa mga kasikbit nga lugar. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin, balita. BBC Sports, balita.
1: Manguna sa kampanya sa Pilipinas ang Filipino gymnast nga si Carlos Yulo sa 2026 FIG World Artistic Gymnastics Championships nga ipahigayon sa Rotterdam, Netherlands. Kauban ni Yulo ang iyang manghod nga si Carl Eldro sa maong tournament na magsugod sa October 17 hangtod 25. Magkikompetensya ang duha sa men's individual all-round samtang moapil usab sa tagsa-tagsa nilang mga event ang ubang Pinoy gymnast nga sila si Juancho Miguel Bisana o Hailey Garcia. Kinumduman nga nakadaog si Yulo og duha ka bulawang medalya sa floor exercise o vault sa baguhay lang nga Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ang balita ng sports, hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alam niya itong gustong magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at doon sa Petron Gasol. Ilang main, nanahimutang sa may Santiago Dol sa Divim. Ang lain nilang branch, nanahimutang sa may Gatas sa Akbang sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila'y branches sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw o Dumingag, Zambu. Buanga del Sur.
2: BBC Martin, balita.
0: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, gipasigarbo sa Margo sa Tubig Regional Hospital ang pag-abli sa acute stroke unit. Pinagi sa ribbon cutting ceremony ubos sa pagpanguna ni Dr. Zenny Rose Faith Sabiliano, Medical Specialist 3 o Stroke and Vascular Neurologist. Gitambungan kini ni DOH CHD9 Assistant Regional Director Augusto Manolo Alpiche. Medical Center Chief Dr. Jover C. Poncelan o mga gawani sa ospital isip lakang sa pagpalambo sa paspas espesyalisado o epektibong pag-atiman sa mga pasyenteng adunay stroke. Ang maong balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Joel Ubay-Ubay, usak obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalia, General Dentistry, o Dr. Janine Aliponso, Pediatrics. Sila makontak sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Nasayo, Kabal. Alright, mga kabagding o gabalkada, dinita sa Nasayod Kaba Corner and of course, Bagding 28. Nasayod Kaba nga, dito di ay sa Tokyo, Japan, dunay pinasahing pa-contest nga simple lang ang mechanics. Kinsa ba ang magdahom nga ang pagkatulog makahatag di ay og dakong kwarta alang sa palarang mudaog. Nasayod Kaba nga, usa ka katingad-an apan tinuod nga indigay ang ipahigayon sa Tokyo, Japan. Din ang mga partisipante nagnilumbaay sa pagkatulog nga hinanok aron makuha ang grand prize. Sa maong kompetisyon, gisukod sa mga organizers kon kinsa ang pinakapaspas nga makatug ug kon kinsa ang makakuha sa pinakamaayo o pinakahinanok nga kalidad sa pagkatulog. Diin ang makalangkat sa unang dapit, mupauli nga dunay premyo nga 2.22 million yen nga kung i-convert sa peso, maabot kini sa dulan 880,000 pesos. Pero wala na panganli ang nidaog. Nasayod ka ba nga ang maong pa-contest, ginganlan kinig Mat Race by Kuala. Nagipahigayon ni Adong October 5, 2026. Uy, baguhay lang di ay. Ikaw diha, Clint. Oh, si Adrian. Basin, uganahan mo muapilan. Best in katulog. Gihimo ang maong talagsaong contest sa Japan aron pahinumduman ang ilang katawhan bahin sa importansya sa sakto o maayong pagkatulog alang sa kahimsog sa panglawas o hunahuna. Na maayo gid ay ni sila papilon ani Bagting 28. Kahinanok kani makatuog bisan pag pabutag triangle. Ikaw hinanok ka bang matulog o wala na kay tulog-tulog kay sigir kag dula online or sigig tan-aw sa mga AI drama or di ba ka sigig dula og Mobile Legends. Ayaw kumpiyansa tungod kay ang kulang sa pagkatulog. Dakong bahad usab sa sayong kamatayon. Karon na sayo na ka, kabagding o kabukada. Ang balitay na sayon kabahatid ka nato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan Pagadian na ginusarang pribadong tulunghaan sa syudad. Adunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanya gugunom ka kurso nga mao kining musunod. BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology kon BSIT, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education kon BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapilis mong klase, buntagon, hapunon o panggabi ibo sa wala na'y rason na dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balita, showbiz.
0: Nag-submiter og tulo ka entries ang Pinay girl group nga Bini alang sa konsiderasyon sa 2027 Grammy Awards. Lakip nini ang ilang kantang unang kilig alang sa Best Asian Pop Music Performance og A Parallel World alang sa Best Song Written for Visual and Media Category. Nisubmiter usab ang grupo alang sa Best New Artist Category. Daghang mga fans sa Bini ang nangalipay. Apan, ang tulo ka entries sa Bini wala pa kini magpasabot nga opisyal nang nominado ang grupo sa prestigyosong Music Awards.

0: 96.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Labi na sa atong mga kaigsunan nga mag-uuma. Sa Bigas Bahin, dunay pabagting din hi mga kabagting o kabukada. Kinsa kunoy nakapunit sa pitaka nga color gray. Gikan sa Pagadian, ngadto sa Dumalinaw, alas 5 buntag, ganyang buntag. Iuli ang maong pitaka kay ang dunay mga importanteng sulod ni ini. Ang tag-iya sa mga pitaka si Justy Sherwin Ungos. Sa Bigas Bahin, aduna pa'y laing pabagting. Dunay cellphone nga iPhone 16 Pro na bilin ni siya. No, nabilin ni sa bao-bao nga color green. Kinsa may nakapunit ni ini. Kantong nakisakay lamang. Paliog in taon ni uli din ni sa Radio Bagting. Kay aron makakuha po ka gamayang pahalipay. Bili man na ni mo mapusla ng iPhone. Kay bisan pag unsaon ni mo diha o open ng iPhone. Oh, bili man na ni mo mapuslan. Kay ang tagiya ragyoy pwedeng makaabli ni Ana. And bisan pag lobat ang cellphone, malocate ragi hapon og asa ka paingon, asa ka, kinsa ka, makita ragi hapon ka, busa. Iuli na din sa sibihan sa Radio Bagting or else comment or message sa official Facebook page sa Radio Bagting. Pasinday ang tagiya na muhatag og pahalipay ni mo. Huwag na ang naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
1: Bagting 28, Kimberly na mo.
0: Ako sab si Bagting 28, Wabe, Chiril, Uniot, Lirazan. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, imedia.
2: BBC Bagting Balita.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow.
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian branch ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi branch, Capistrano Street tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding branch ana sa Purok Ipil-Ipil tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
8: MC1 Hardware.
9: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
10: Pot namin mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panatpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
11: Titik.
10: Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud niya nga paragis bila-bila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una.

0: problema na siya kada medical niya sa kuti. Lala imong ko antibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila. Okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom kana lang gyud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag alang mga panalangin ko sa mga tambag gikan sa aning produkto. Simpli ako dyan ang giampo no nga Lord tagailan jud ko o kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maayon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na po ko 3 times ini kapi jud ko nga paradis pila dila please sa hiraw process kuan ako 5-7
1: busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka balaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events, uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sub ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayaw na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
5: 106.0. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
6: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Co.
7: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo din sa ang kaakuhan. Siyempre, padilita maglangan, gipaabot sa tanan, gihuwat sa tanan, giawayan sa tanan. Tungod kay pinakagwapo sa tibuok kalibutan, Dodge Marson Dodge, abante na Dodge.
8: Yes, mga higala, kumusta ug bayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programang ang kaakuhan. Pinag-iusap ni Mayor Sammy ko nga sinso pagadian. Araw ang mga tawahan ng dakbayan, adunay kalabutan sa mga proyekto programa ang ipatuman sa syudad sa Pagadian. May adlaw sa nagbagatawag sa Musulian sa 1st District o sa 2nd District, ang pagtimbay agikan ni Mayor Sammy Kong na magdala sa asinso sa Mabuang del Sur.
7: Yes, ang kakuhan inyong babati gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao. One of the most progressive cities in Mindanao, through the administration of Mayor Sammy Kuang Pagadian City, pinaagi sa kusgan ng mga FM og AM radio stations din sa syudad sa Pagadian. Unang bulyada, dudes!
8: Yes, pagigala, sa dili pa itong isigutanan, karong adlaw, pabasa itong mga proyekto pangalambuan na napatuman niya nila sa dakbayan na sa Pagadian, pinaagi ang completions of health center sa Barangay Alegria, completions of covered court sa Barangay Baluibuan, construction of covered court sa Barangay Nazaret area, sa Barangay Buena Vista, Asitya Nazaret, Barangay Buena Vista. Construction of covered court sa Barangay Dampalan, rehabilitation of covered court, roofing sa Barangay Gatas, construction of floor slab extension sa CSWDO, GSO, registrar og sa City Agricultural Office, renovation sa old barangay hall sa Barangay Kayaga. Una mga proyekto ni Mayor Sammy Co, pipilalang ka na sa among gibasa tungkol kay bayo-bay pang mga project ni Mayor Sammy Co na napatuman niya din sa dakbayan sa Pagadian, ilabi na sa 54 ka barangay at balik-balikon, ang katawang nangayo o mga proyekto kay una ang katawahan kay pinagi silang buwis adunay proyekto nga napatuman pag-implementar ni Mayor Sammy Co kaning top 3 priority project nga gipangayo sa mga barangay officials. Adunay consultative meeting, consultative assembly kung unsa nga mga proyekto ang gusto nila ipatuman sa ilang barangay, sa ilang purok, para mapahimus lang sa tayong mga katawhan, sa daghang mga katawhan na namuyo diya sa nasangpit na puro. Lagi niya na, dali rin i-address ni Mayor Samico, itubag ang mga problema, o karoon na pahimus lang sa tayong mga lumulupyo sa 54 ka barangay ning Dakbayan sa Pagadian.
7: Yes, ingon ana ang pagpatuman sa mga proyektong programa ni Mayor Samico dinhi sa siyudad sa Pagadian diin dili gyud mapasagdan aduna gyoy kanabang maintenance and rehabilitation. Ilabi na sa ato ang mga drainage system, mga kanal dinhi sa siyudad sa Pagadian, mga sidewalk, pero ato lamang pahimang no sa ato ang mga kadalanan nga luag na biya, katong na widening na dayon na dayoy kanal na nanay sidewalk. Dayon na siyempre luag na itong kadalanan, malipay ta. Pero ang mga namuyo diya sa kadaplinan, naunsa pod mo nga halos i-double park ninyo ang inyong mga sakyanan. O niya, sige mo pamalit og sakyanan, wala mo'y parkingan. Naunsa good mo inyong pang-parkingan ang mga sidewalk, ang napay sidewalk, napay daplin sa gawas sa sidewalk, na kanapitong daplin na gudod parkingan. Then ang sidewalk, himoon pag mo ang punyang pantawan. O yan, hapa mo diya manghalay na naunsa naman hinoon. Inbes sidewalk na nga diya ta mo agi. Kay aron safety sa ato ang mga walkers, ato ang mga lumalakaw, na mo kwa naman hinoon ta mo pakarsada na ta din. Pagabot sa
8: sidewalk, kasada. Sidewalk, kaputag lamisa, kaya na yung mga kalenderyang negosyo.
7: Yes. Himong vulcanizing. Na naunsa naman na.
8: O, sa mga dito sa barangay San Pedro, atubangan mismo sa Gaisano, ganyan. Hindi na magiging sidewalk, kaya halos na nang ayaw motor, dok-dok sa motor ka lang. Magiging na linyaha diyan na pita. Sidewalk diyan, diyan yun magiging.
7: Yun, hugaw na kaayo, may pag yun. Kay, naamo diya, naunsa ba mo? So, bisag unsaon siguro padako, no, ang kadalanan na to, dinis sa Pagadian, kanang magamay lang gihapon. Kay, kanang, dako nang dalanan, kadalanan tanaw ko pa nang upo sa Robinson's Dog daghan maudako na man di ba? Ay kasus kadaghan kong nagpark. Uy, ay na unsa na man nagpark to mga single motor dayon ni park na pod ang mga four wheels, so nag double park na de sa atbang na ana ni park triple na naunsa na man taan ni kulang na lang gi gamay kahugaw ang Pagadian City. Mamahimong ato nang ipkapanag-ing sa ato sa uban nga mga syudad, ilang nato ipanag-ing sa ubang syudad nga pwede na tong ipkapanag-ing, ilang to nganlan kay makuan unya ta mapatian unya ta. Anyway, so inguna na lang atong paimangno sa ato ang mga taga Pagadian City nagpaminaw karon.

0: Bawda mga igala no, ang pag-awag di bayo sa likod, kanang limit-limitahe, kanang bitong mga alim, mga sidewalk, ay, kanang mga ganegosyo, mga vulcanizing shop, mga motor parts, sa pa-accessories, limit-limit, ayaw kaya tangin na inyong kanang sidewalk diha, kay magliotiyo, resulta, ang kanang maagi sidewalk, dito na sa kalsada maagi, na mapunggitan, asa lagi na ninyo diha, kay sidewalk, inyo namang giocupy, dok-dok motor, sa pag-ipang butang dag, ayaw motor, ala de kanang linya gi San Pedro ali depita wagi asay dog lagi na magian grinya dia purus mga motor parts and accessories gi occupy lagi na ninyo kan limit limit lang ang tagaingon nga undang mong negosyo ana limit limit lang para ayangay ba na kagian ang tao na usab ang kuan padayon usab de inyo ang negosyo din ha dili kay occupy nyo tanan dito bagi sa kalsada bitan ay kuan
1: langat langat na siya diha. So, tabang-tabang pagtabang may time sa ato ang gobyerno. Kanang ato ang First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, manilihig biya na. Unya, lain po kayo, manilihig diha dapit sa ato, tungod sa ato ang gipuyan. So, kanang mga ali-ali bitaw, kanang example ng barangay San Francisco, adili namang good po na kanang obligasyon sa syudad ang pagpanilhig. So, ang pagpanilhig sa ato ang taga-syudad doon, swan na gina siya sa atong taga-greenhouse, kanang nasa highway sa mga kadalanan. Pero kanang muslot na tag-ali, inyuhan na mga tagtungod sa balay, tungod ninyo. Nausapon mo. Ganahan pa mo nga, silihigan sa taga-city, ayaw na. Dili man na responsibilidad sa city, kundili responsibilidad na sa tag-sa-tagsa na tungod niya na ba? Kanang tungod na to ba? Atong silihigan. Dili ta si panilhig sa atong silingan. Murag ka ng kuan, marites, si pang-marites.
0: Silihig sa silingan, yun niya, dala pang libak. Libak niyan to yun, dili po panilhig.
1: Dahil yung kadugayan, mag-away ng kuliya.
0: Bakay, maragya po yung magunay, mag-iaway na noon.
1: Mauna diya.
0: Dangin na ninyo.
1: Dangin na ninyo. Panglimpyo mo diya. Sama sa pagpanglimpyo sa atong syudad sa pagadian na kagamangan.
0: Yes, muna mga igala sa itong isigutanan. Dalita mga isigutag mga tourism infrastructure project ni Mayor Samico nga napatumang din isdakbayan sa pagadian. Nasayod ta nga doon na mga proyekto ilabinakan ng Puliagan Beach Garden Resort, Palpalan Viewing Deck, Water Park, Takot Lalas, akin this cave, mga falls, i-develop na, i-hataga ng pundo ni Mayor Samico para mailang nakbayan sa pagadian nga doon natin laaganan nga susama ingon ani. O yan, dagang mga bisita nga maan eh, kailagi, mula ag sa itong mga tourism infrastructure, tourism nga laaganan din sa nakbayan sa pagadian. So ang domino effect ni ana, mas mudako atong ekonomiya kaya siyempre mabilin man sila kwarta din eh. Dagang mag-benchmarking, dagang mga bisita nga maan eh, kay lagi mulaag sa dakbayan sa pagadian. So ang kuan ni ana mubos atong ekonomiya daghan usab nga makatawhang makatrabaho. O na siya pagpatuman sa tourism infrastructure project ni Mayor Samico dinis dakbayan sa pagadian. Now dinataan ang Takot Lalas scuba diving beach resort. So kana dugay na siya nag-insist kanhi pa nga mga kamayura dinis dakbayan sa pagadian sa time ni Mayor Samico yagi nang gitukuran og infrastructure din ha. Kay kisa tong mahiligon sa scuba diving amani din eh labi natay mga bisita sa kauluhan sama nato ni Kalabay nga adlaw namianhi si Attorney Salvador Panilo ang kanhing spokesperson din siya
1: yes.
0: Ni former President Rodrigo Roa Duterte suro niya dito sa scuba diving Takot Lalas Beach Resort. So gwapo na no ang mao nga edipisyo niya nana sa 70% complete. Manang dugay na human kay lagi ang kontraktor ihapang gi kuan ba ihang gi agad-agad ang tubig kanus ang magtaob kanus ang mahunas kay maglisod magod og kuan maglisod og trabaho ang kontraktor sa mutag high tide kay lagi mulapas gid ang maong tubig sa mukmukwal gid ang tubig ba mutaas gid ang maong tubig muna nga kinahanglan nga mahunas ay ra pud mosugod og construct ang maong kontraktor nya karon makita. Gatuan mo ito ng kalabay ng adlaw ni Mayor Samico, gwapo na ang maong area. Unya, doon na tayo kapanghambog sa laing mga syudad nga anata din is dakbayan sa Pagadian. Pagadian City has a little of everything, matod pa ni Mayor Samico. Mauna nga tourism infrastructure project, usana sa parete ni Mayor Samico. Pero ang mas parete ko ni Mayor Samico kanang health program. So focus sa tourism infrastructure project para dagang malaganan,
1: yes.
0: Dagang tagbisita nga maanhi. Ikapasigarbo na to nga naata din sa dakbayan sa Pagadian. So naata din. So mauna ang trabaho sa local chief executive magmuntar, magpatuman og mga proyekto ilabi na kaning pangturismo kay ug ano dati mga bisita sa lain nga probinsya ilabi na dakbayan sa pagandian mao ang Regional Government Center of Eastern Mindanao mangandi sa dakbayan sa pagandian di magina mauli dayon siyempre maglaaglag na asay tourism spot dinis dakbayan sa pagandian so ipakasigarbo na to alag mo diha sa water park adto mo diha sa Puliagan Beach Garden Resort yang gusto magmaligo nga island hopping ana po tay download ako po tay Green Island na po tay diha scuba diving. So, mo na mga higala. Nalibog das itong mga katbang. Ano ilahan yung sawayon?
1: Ha? Manaway lang sila doon. Kaya wala naman sila'y topic. Wala naman sila'y ikapanghambog na mga proyekto programa sa kagamhanan. Particular sa kagamhanang probinsya. Mao na magsige na lang na sila panaway. Kaya may payunungo na lang na ninyo magsige magpanaway. Mag-music na lang mo eh. Kaya kana wala naman mo ika-istorya sa katawhan nga mga proyektong programa, wala mo maikapasigarbo niya. Kami dire kay busy kay may daghang kay proyekto, daghang programa nga kinahanglan masabtan sa katawhan. Unya, kanang mientras libre pa na ang pagadian City Water Park, hala, pangsakay mo diyan. Mo nakasakay, mag-isip nakasakay si Harry o silang Kristen, no?
0: Oh, nakasakay na sila.
1: Sakay no? Kami wala. Ato na tadods, masakay na ta, samtang libre pa. Kay kanang kuan ba nindot kaayo sa ngatanan dili lang kay mga kabataan ang naadiya makaanha ka makaingon jud kag kanindot gyud sa pagadian city sa pagkakaron na nga administrasyon unya kanang diya sa takot lalas hibaw mangko nga saod na pang administrasyon na before ni Mayor Sammy ko giiming-imingan na ninyo diha og himo-himo wala ginahimo nila karon na gyud sa administrasyon ni Mayor Sammy ko
0: na realize na gyud
1: and dugay kaayo nganong perteng dugaya aw kanang kuan pod alangan man pod og magdali ka nang dagat nga lang alang magmaghay kagikad pantalan paingon dito nga magdala materialis
0: magdala man kuan magdala man ka og kanang speedboat ikarga dina kay amay yes. Mala na tubig magina puros
1: niya lalo man kay na diastanan sa pod
0: mo na tong balik-balikon ha nga ang takot talas ko pa diving sa una pa ning panahon sa kanhi pang mga mayor ginsa pang mga mayora nang age ya karon sa administrasyon ni Mayor Sammy ko yahan ang gibutangan og kanang edipisyo infrastructure kay dako man siya potensyal kay pohon og mahuman na gid ni pwede na magka-kuantag doon yung mga activity din yung kanang mag-dive-dive ba? Saka pong pabarihan o kinsay mo occupy.
1: Yes, mahal man ang diving. Diving sa dagat.
0: Ang bayad na lang doon sa ito ang treasurer's office. So, doon nagpundo na ito income sa dakbayan sa pagadian.
1: Barisan ng mga scuba diving sa iban nga mga lugar ba? Like sa Cebu, na sa Cordoba, o sa uban pa. Ano ganun mga scuba diving places din sa ito ang lugar. Pero kanang kwan mag-very expensive magod ang scuba diving doon. Kanang ilaha lang mga kwan bitaw, mga sana mga gamit. Expensive niya. Ang mahilig lang po yun mo lang wilangoy. Anang dagat nga kwan laong kayo sa natanan. Ang hilig sa itong katawahan karon Kelmol man. Pikelmol man. Yeah, mahal rin mo ay mga padol-padol ang pikelmol o uban pa. Well, anyway, diving, scuba diving. Kung mahilig sa scuba diving, well, nanatasnak ba yan sa pagadian?
0: Nanatay.
1: Sila pa, na-scuba diving sa, na-scuba diving sa Maladods? Scuba diving sa dagat.
0: Na-scuba diving scuba sa diving
1: Malahar, taga-dagat, pag-ikar. Scuba diving sa Malahar?
0: Mauna hanggang
1: lahi daw po nuna lahi daw ng scuba diving
0: na scuba diving sa ito sa'yo magabi ito Smirenghoy diving
1: Smirenghoy anyway then nangatuang ka ng mga falls gusto mo matuk bisag sa karunda yun huwag mo kakita kunggoy nabi ang buhay nga puti dito doon
0: dito sa kanang Datagan cave
1: dili sa mga falls
0: lalo na po rin no?
1: Ang Datagan is kuan man to kuweba man to langub man to mga falls diri sa unahan sa Linyan Sabah
0: yes Maui. Sa mga tourism project Mayor Sammy ko sa Dakbayan sa pagadian niya sige panaway ng pikas na na ba kung maato mo layang probinsya layang sudan kung saan mo na ikapasigarbo sa ilang mga bisita di ba ang mga laaganan di ba sa tagika na itong Miyagi na team building ta dito sa South Cotabato itong Seven Falls kung saan ginaatong anaan kayo mo manatong tuyo na karon o ikaw sa imong probinsya kung saan may ikapasigarbo ni mo sa imong mga bisita nga puro sa imong ipasigarbo puro sa mga private unsa may gihimo dai sa provincial government nga makamuntar og mga proyekto nga mga laaganan sa mga bisita nga iawat na lang maka-income ang provincial government. Oh, may una-una. Oh, sa lang panaway ni snack bayan sa pagkadian. Ay lang si Miros Amico, kaya doon ay mga pumuntar ng mga beach resort, yung mahumana. Siyempre, ang gamit anang edipisyo, mahatagin ang bayad. Yaman mo na punta ang bayad. Dugag pundo na po na din sa city government para mataas na po atong ekonomiya, atong income. Kan ba? Kanang, kasi tawagan natin, kanang kang Imon Siloy? Enterprise of office of
1: yes, economic enterprise.
0: Economic enterprise. So, yes. Mauna siya. Ya, largo ang pundo. May magbinto na sa personal nga. That is government infrastructure. Government infrastructure, tourism infrastructure project.
1: Yes.
0: Makapahimulos ang kadaghanan, ang Pagadian City. Pinaagi niya. Daghatag mga bisita ng maanhi. Of course, mga on, ahamon mo rin na mga on sa itong mga kalendirya, sa itong mga hotel, mag-check-in na din he. Kaya lagi, doon na po sila aktividad niya sa ito ang scuba diving beach resort. So, yeah. Para na sa mga katawang Pagadian, so proud ta nga, doon na tingon ana. Kaya itong pangutana, sa may gihimo sa probinsya, na bumag-develop nga inyo ang kagalingon na tourism infrastructure project, maragula siguro. Maragula
1: sila,
0: yun.
1: Hindi na nila mahimo doon. Kalisod di mo on, kalisod maghimo. So, edipisyo diha sa laog na kaayo nga dagat. Okay lang diha sa may baybayon. Pero katulaw naman kayo itong lalas diha sa na puting balas, no? Ulaw na kayo na diha. Dahil ang paghimo sa Puluyagan Beach Garden, lili po na siya dali. Mayon lang kung katbang, kadugay na anaw, apagin mahuman. Lili mo na siya po hindi dali-dali on. Nga naman, tungod kay naas dagat, kinanglan nga ang pundasyon sa ilawom sa dagat.
0: Pulido, kayang bangga pulido. Sa balod ana, bungka, ginaya mong siwol.
1: Yes, ingon ana siya ang mahitabo. Dayon, mingon mo nga, mauning prajika, gikurakot, may gikurakot ana.
0: Kurakot, pagaduroy?
1: Paghumani, anak, arabang proyekto, ha, like sa Rotunda Hills. Nga kanang,
0: kisa mo yung kurakot, nga nagkapahimulos ng malita, o niya, may pirma pagid sa impeachment ni BP Sara.
1: Yes, niya, diretso man na sa economic enterprise
0: yes.
1: Sa syudad sa Pagadian. Dayon, ang kita na anak na manas panudlanan sa syudad. Dayon, magsigimog ingon nga gikur ng kurakot, awa panahuman ang project kay gikurakot, mauna ka ng beach garden sa Puloyagan, kanang takot lalas ya og ikurakot dayon kanang adiser mo wala ingon lagi nga makong mamanta mamnilhit mo sa uban nga pagkaran siligi una unya inyong kaugalingon pagkaran nausa din ang mega gym unsa pud mo unsa may nahitabo ana sige ramon mo panaway manggid mo katubagan ang isyo sa mega gym.
0: Bisa nalai sawayon din sa dakbayan sa Pagadian mga proyekto ni Miros Amico niya ka na mega gym mga putaw gabarog diya sulod sa dao hantad ka wag yapon sila katubag ana ano sa mong tao mo hai kan ba't imanan na inyong mga ghost project diya wakal mo nagalimaw nagagidline na mo diya ang project ni Miros Amico sa dakbayan sa Pagadian face by face na dili niya pwede nga bultohon kaya bultohon
1: purot
0: daghan daghang kwan
1: daghan ang kanang kwan
0: daghan may dili matagan og
1: daghang may smearing hoy. Daghang maismering hoy nga mga projects o program.
0: Face by face kay giapod-apod ni Mayor Samico kwarta yang gibanbahin sa uban nga mga barangay kay lagi wa ta gitabangan sa probinsyal wa ta gitabangan sa First District Congressman ni Mayor Samico iras dakbayan sa Pagadian pinangayo sa National Office ta mangayo nga kung mahinumduman katong Tesa ngani din eh gi kuana gi sana gi-evaluate na nga tong tourism project water park ug kanang tourism boat nga nadya sa Pantalan, aduna na ipundo. So ingon ana pagpaningkamot ni Miros Amico. Di na ta magmain og mutabang pa ba ang probinsya? Kani na magina sila mutabang. Only Pagadian City ira gikan sa mga katawhan, buhis gikan sa mga katawhan ang gipatuman sa mga proyekto. Makita man, no?
1: Yes.
0: Asa gidapat ang inyong kwarta ang Pagadianon. Makita og unsa na ang dakbayan sa Pagadian, aduna ay proyekto nga patuman sa kada barangay niya. Tourism infrastructure project ana usab. Kwan ba? Balance ba ang pag-implementar sa mga proyekto programa dinis dakbayan sa Pagadian? I-balance ang limiyo tanaw. Dili ka nakapokus sa usa ka proyekto. Labi na kaning magsiminto, simintong dalan. Sa kunya, walay nangagid yan napita. Sayang ba ang maong kwarta nga nagamit? Kinahanglan nung ta, bubuan ang dagang proyekto. Kung asa na mo yung mga katawan, kung sa'y ipangayon, yung ta napita. Di kay bangag ito sa babang bukid na bahin. Yaday ang maong dalan, nargo dahil sa imong minahan. Road to my farm, road to my beach resort. Hindi kayo mapahimuslan.
1: Road to my grabahan. Road to my minahan. Road to my balasan. Sa pagkamaan, inana. Inana karon ang hulaguay sa ato ang lalawigan. Mao nga at the same mo masig panaway, hubara usa ninyo i-explain una ninyo ang kanang among gingon na ang mga proyekto programa ninyo.
0: Sayo no kay atong balos ani nila. Ah, sige, pamirani sa to ang mga programa atong balos. O, kumusta? Lagi ang putaw gabarog sulod sa dao. Inyong Mega Gym.
1: Pwede naman dugaya. O ma-improve din. Wala man, wala lagi mo na diya nga mag-inspeksyon. Kita inspeksyon dito, Lods.
0: Kami inspeksyon na lang, Anabi. Sa ako na muna paghuman po, no, gsimiro sa may kunay mga gobernador, gsimiro lagi mga pahuman, anak.
1: Sa ako na, anak niya, ipangtayaan naman na diya.
0: Pila ka bilyon nga kwarta, duha ka bilingan.
1: Sa unang panahon, gibiyaan ni Mayor Samico ang Pagadian City. Ang C3 na unsa. Pagbalik na ni Mayor Samico, girihab na lang po.
0: Siya gihapon
1: na
0: kwarta.
1: Siya gihapon. Ang Fisport nga, iyahagya pong agi. Pagbalik ni Mayor Samico, girihab. Sulod sa unong katuig siya nawala. Hala, naunsa man.
0: Ang Agora Public Market, pagbalik ni Mayor, siya gihapon na dungag o purik na pastila, no?
1: Ang Rotunda, pagbalik niya.
0: Siya gihapon
1: na
0: pausap.
1: Siya gihapon na ang gidugang nila, ang ilang giguba lang nila ng sana diha ka ng tubig na
0: magpulpulo,
1: dancing fountain, o yan ang himo dito.
0: Pastila.
1: Utang dito. Niya, giguba lang nila ang kuan, plaza. Ang saon man na nato karon nga, ingon na si Maluya, Mayor Sami, no? Puhon, mag-gobernador na, naghana sa ikuan,
0: Dots. Kung mag-gobernador si Mayor Sami, ko pating daghana niya, og tapkuan, kanang, dagay sa ayuhonon, irehab, kaya nang agubag, gipasagdan, pastila, no, ingon
1: na. Wala na, maun saon na lang
0: isa na lang yan. Og tabangan sa mga katawang sa Busurian.
1: Puhon.
0: Og kausaban sa probinsya lang inyong gusto. Si Mayor Samico may kasulukuan na kasulbaran yan ang tanan. Galiman ka nga top 7 forest province sa Mindanao. Top 2 forest province sa Region 9. O niya, SGLG Award. Bagsak pag yun. Good financial housekeeping. Wapag yun na apel. Asa man ang mga ang pondo o kwarta
1: gikan
0: sa mga katawhan. Mga buhis sa mga katawang sa Busurian ang pagadianon.
1: Dili na butbuto eh.
0: Oh, giusan ninyo paggamit.
1: Butbot din na. So kung DILG anag ninyong butbot.
0: Sige lang, pamira na
1: ito.
0: Sige lang, pamira na ito, Dre.
1: Dili na tinood, oy.
0: Sige lang, panghilabot. Pamira na ito, Dre, sa mga proyekto. Niya sila, o gatong pangutanan, o gasa na. Dighapon katubag. Nung saan, mga mga pagundang mo.
1: Mauna diha. So, wala tayo laing ikapang rebuttal ninyo. Number one issue. Sige lang kitang number one ane. Wala yung number two. Number one issue. Mega Gym.
0: Mega Gym, o. Sige.
1: Sige yun ninyo. Sa wine ng Beach Garden o ang lalas na paday bingon.
0: Apo, tagay na mahuman.
1: Paday bingon. Hinoon mo na mo dito.
0: Panglumsa nung tamo.
1: Ayaw po nun. Mabiyata to'y kong istorya. Ikaw may ningningtiwas.
0: Apo, tagay na mahuman atong Puliagan Beach Garden Resort.
1: Yes. Kanya,
0: kami scuba diving o mahuman na. Maglaway lang po siguro mo ba? Mabitan ang gusto mong nagan o mayon. Sa kung saon o iskrima-skrima, igibo ka daog sa dakbayan sa pagkadian. Yeah. Sa kinsa nalipa na ganon.
1: Sa nahabili na itong gutlo doon, si Sinias Narabagyod silang kuan, si Harry o si Christine. Kanang kuan day ha, padayon ang panakop karon sa kulorom, kaya naman ganiingon ganiya nga, ma'am, daghan lagi gihap ang kulorom. Nagihapoy kulorom, kaya dili gyud na kuan na siya doon ba, may pay baka ni mo.
0: May pagbantay tag baka kaysa kanang kulorom. Tao bantayan, libertay, lisaura.
1: May pagbantay ka sa katural nga baka kay magbantay ka sa imong asawa o sa imong bana. Ay, mga asawa o sa banas, kulorom di ay. Kanang kuan ba, nanginig ka, gabi inagari, naghanas kulorom. Ang kuan lang yun, number one po nato
0: karon. Pagmulihok na rin ang hagunoy, mauna daw to.
1: O dili, kakugunan.
0: Kakugunan.
1: Kanang pag ang atuaan ng ikatampo nga mawala ang kuan kanang kulorom, ay gyud mog sakay o walay plate number or kanang orange gyud inyong sakyan. Kay kanang orange, kompleto gina sila. Ang plate number ana, ning coincide gina sa ilahang body ba?
0: Yes, wala may kulorom. O kani po mga tao, di po mamara ng way mga plate number. Nya kay
1: yes.
0: Lagi, sakay ko kuna na. Sakay din niya. Matawag na po sila kulorom. Kaya naman
1: sa yes. Pero taga naghanda sa syudad, sa sentro nga bahay sa syudad. Pero ganto ka sa kabukiran, ay masulod kulorom dito, dito sa rural nga barangay, sa mapugusig ka sakay doon. Kung wala
0: ilaing sakyan. May ilaing kasakyan.
1: O pero din sa syudad sa pagganiang daghang gabordahe-bordahe, ayaw gid magsakay sa walay plate number or orange. Kaya itong nakita bitaw doon, no, kanang next year siguro, mag-orange na ni tanan kay ang rason sa uban nganong walay plate nganong dili orange niya na may plate number kay wala pa sila mag-renew kay wala pa ma-expire ang ilang registration. So next year, hopefully polos na orange. Mura ba og General Santos City kuan sila dito?
0: Like
1: blue,
0: bicolor sila dito.
1: Pag abot nimo sa Pulumulok, yellow. Oh, ingon ana, uban pang mga lugar. Well, wala tay time.
0: Yes, mura mga igala no na ay gimong sakay anang walay ko anang franchise. Kay sakay mo ana, ano ka tolerate sa mga kolor ng labi na kaning mga ito mga pasahero. O, gula tayo igong oras sa pagbrayan sa inyong programang Ang Kakuhan. O, kung yung gala sa Kaginan sa Gihapon, Don Marzon.
1: Sa kalan sa itong amahan sa siyudad sa Pagadian Mayor Sammy Kung sa Pagadian City 15 Council na diya si City Councilor G. Guerrariosa. City Councilor Lance ko, City Councilor Engineer Roger C.D. Leo. Ako si Red Rio, kao ba ni Don Marzon Wingon. God will make a way because God is God all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian! Asenso sa Buanga del Sur!
2: Asenso Pagadian! Mayor Sammy Ko!
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.5 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.